Isaiah ori kejilini a daughter. Isaiah ori kejilini a daughter. Lati ese kini ji gbe agbara rewo iwo si oni o nso fun awa ti arewo si oni ki a jidede o nso fun awa ti awa labe agbara okunkun ti agbara okunkun rin omole oni ki a jidede o nso fun awa ti a ni lowo owo oni ki a jide ji gbe agbara rewo iwo si oni gbe aso ogo rewo iwo Jerusalem ilu mimo nitori lati igba yi lo nitori lati igba yi lo aikola ohun alaimo alaikola ohun alaimo ki o wo inu re mo ohun ti an so ni wo pe bi abale jidide ko ninu orun wa bi abale ru ara wa soke bi abale kepe oroko olowa wi pe lati isinsin lo lati igba yi lo awon nkan ti o ti je isoro ni igbesi aye wa a ko ni re won mo ni oroko Jesu awon nkan ti o ti rin wa mole a ko ni gboro won mo ni oroko Jesu awon nkan ti o tin je gaba lori wa a ko ni gboro won mo le oroko Jesu bi a ba le jidide iji ododo bi a ba le kepe oroko olowa bi a ba le ru ara wa soke wo ese ikeji gbon ekurukuro le ara re gbon ekurukuro le ara re dide joko iwo Jerusalem tu o ta kuro tu o ja kuro li orun re iwo onde omobirin sioni a ohun ti a n so ni wo pe awon Israeli wonyi won dabi omiran ti o je wo pe won di obole won ko wa alailagbara nibi ti omiran yi ti o ti dobole be ni awon ti ko to awon ti ko lagbara to ni won gori re ni won de pelu oja tabi pelu okun o dabi eni wo pe a n segun won sugbon Isaiah n so fun wi pe ki won ki o jidide ki won ki o ru ara won soke ki won ki o kepe oruko olowa ki a ba le mu awon ohun ti o wa ni igbesi aye won ti o so won di edun arin le ki a le mu nkan won yi kuro oni ki won gbon ekuru kuro le ara won ki won ki o si dide ki won ki o tu oja kuro le orun won awon onde omobirin sioni bi awa papa bi a ba se nkan won yi bi awa na bi a ba le kepe olorun bi a ba le tu awon oja wonyi kuro lara wa ti a si jiji ododo ti a jiride ti a so fun olorun wi pe a n fe di eni igbala a n fe di eni ti o ni isonimo eni ti o ni agbara olorun ati eni ti aisan gbogbo ti o kuti kuro ni igbesi aye re ti a ko je ki ohunkohun ki o di wa lowo ti a gbadura pelu itara ti a gbadura nipa didi ileri olorun mu ti a mi aye ati orun pelu agbara adura wa o daju wi pe awon nkan ti o n se wa lose awon nkan ti o ti wa ni igbesi aye wa sugbon ti ko te wa lorun titi di sisin yi a mo kuro ni oruko Jesu bi a ba n fe nkan wonyi ninu igbesi aye wa ani lati je eni ti o ni ongbe ongbe fun nkan ti olorun wo orin dafidi ori kejilelogoji lati ese ikini orin dafidi ori kejilelogoji lati ese ikini bi agbonrin iti ma mi hele si ipa odo omi beeli okan mi mi hele si o olorun bi agbonrin ti ma sare ti ma mi hele ni wiwa ipado omi oni samu nso wi pe beeli okan mi mi hele si o olorun e je wi pe an lati yi oju wa pada kuro ninu gbogbo ti o wa ninu aye an lati yi oju wa pada kuro ni loju tabi lodo awon oluran lowo ti a n fe ninu aye sugbon ti ko le ran ni lowo ki a gbadura si olorun ki a ru ara wa soke ki a kepe oruko olowa ki a di ileri olorun mu ki a gbadura kikan si olorun o ni ongbe olorun gbe okan mi bi ongbe olorun ba n gbe okan re o duro lati gbadura bi o ba je elese o duro lati ko ese re sile ongbe olorun gbe okan mi ohun ti oni samu fi n so yi ni wipe o ni ijatile ninu aye nitori wipe ko si alafeyinti kan ti o wa ninu aye ti ki o janitile bi a ba gbẹkẹle ẹran ara o daju wipe a o ni ijatile sugbon ni orin samu n so wipe ongbe olorun gbe okan mi bi o ba fe ni igbala o ye ki ongbe olorun ki o ma gbe okan re tabi o ti ni igbala sugbon ori wipe iwa mimo isodotun ni isodi mimo ko joba ko fidi kale ni igbesi aye re ongbe olorun gbe okan mi bi ongbe olorun ba si gbe okan re o joko tabi o duro ni waju oluwa o si ba olorun so

0: àwọn òfin rẹ̀, ó mọ wá sí òfin mẹ́wàá wọ̀nyí kí ó bá lè ṣeéṣe láti rántí. Bí o bá sì jẹ́ ẹni tí ń ka bíbélì, ẹni tí ń kọ́ ẹ̀kọ́ bíbélì dáradára, ó rí wípé gbogbo àwọn ìwàásù àti àlàyé tí àwọn ọmọ léfì ń ṣe, tí àwọn àlùfáà ń ṣe, tí àwọn wòlíì ń ṣe, tàbí tí a fi ń ṣe ìdájọ́ fún àwọn ọmọ Ísíráẹlì, tàbí tí a fi ń là wọ́n lóye, tàbí tí a fi ń gbà wọ́n ní ìyànjú, àwọn èyí tí a kọ ní gbogbo májẹ̀mú láéláé, wọ́n jẹ́ àwọn ìtumọ̀ àti àlàyé lórí àwọn òfin mẹ́wàá tí a ti fún wọn. Ṣùgbọ́n mo fẹ́ kí o rántí pé nígbà tí Jésù Kristì dé, ó tún ṣe àkójọpọ̀ gbogbo ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, gbogbo òfin Ọlọ́run, ó ṣe àkójọpọ̀ wọn sí òfin méjì péré. Báwo ló ṣe sọ? Ó sọ fún ni, ó ní méjì ni àwọn òfin wọ̀nyí. Ìkíní ni pé kí a fẹ́ Ọlọ́run pẹ̀lú gbogbo ọkàn, pẹ̀lú gbogbo àyà, pẹ̀lú gbogbo agbára wa. Bí a bá ṣe bẹ́ẹ̀, a ó rí wípé òfin kìíní, ìkejì, ìkẹta, ìkẹrin, ẹni tí ó bá fẹ́ Ọlọ́run pẹ̀lú gbogbo ọkàn, pẹ̀lú gbogbo àyà, pẹ̀lú gbogbo iyì, pẹ̀lú gbogbo agbára rẹ̀, a ó rí wípé àwọn ojúṣe rẹ̀ sí Ọlọ́run ó ṣe é. Nítorí wípé ẹni tí ó bá fẹ́ Ọlọ́run kì yóò pe orúkọ Olúwa lásán. Ẹni tí ó bá fẹ́ Ọlọ́run ní tòótọ́ kì yóò ní Ọlọ́run mìíràn pẹ̀lú Ọlọ́run ọ̀run. Ẹni tí ó bá fẹ́ Olúwa Ọlọ́run ní tòótọ́ kì yóò ya èrè kan fún ara rẹ̀, yálà ti èyí tí ó wà ní ìsàlẹ̀ ilẹ̀, àbí ní inú òkun, tàbí ní orí òkè, tàbí ní ojú ọ̀run. Ẹni tí ó bá fẹ́ Ọlọ́run ní tòótọ́ yóò rántí ọjọ́ ìsinmi láti yà á sí mímọ́, yóò rántí wípé ó yẹ kí a sin Ọlọ́run, ó yẹ kí a bu ọlá fún Ọlọ́run. Èyí ni Jésù Kristì fi sọ wípé òfin àkọ́kọ́ ni wípé kí a fẹ́ Ọlọ́run pẹ̀lú gbogbo ọkàn, pẹ̀lú gbogbo àyà, pẹ̀lú gbogbo agbára wa. Ó wá sọ fún wa wípé ìkejì sì dàbí rẹ̀, nípa wípé a ó fẹ́ ẹnì kejì wa gẹ́gẹ́ bí ara wa. Ẹnì kejì wa tí a ń wí yìí, ó túmọ̀ sí gbogbo ènìyàn. Ìbá ṣe baba tàbí ìyá, bí a bá fẹ́ràn baba àti ìyá ní tòótọ́, ní ìfẹ́ tí ó kún, tí ó péye, a ó bọ̀wọ̀ fún wọn, a ó tẹríba fún wọn, a ó gbọ́ràn sí ohun tí wọ́n sọ fún wa tí ó wà gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Bí a bá fẹ́ ẹnì kejì wa, a ò ní jà á lólè. Bí a bá fẹ́ ẹnì kejì wa, a ò ní ṣe panṣágà pẹ̀lú ìyàwó rẹ̀. Bí a bá fẹ́ ẹnì kejì wa, a ò ní ṣe àgbèrè tàbí panṣágà pẹ̀lú ọkọ rẹ̀. Bí a bá fẹ́ ẹnì kejì wa, a ò ní gbẹ̀mí rẹ̀. Bí a bá fẹ́ ẹnì kejì wa, a ò ní jẹ́rìí èké sí ẹni tí a fẹ́ràn. Bí a bá fẹ́ ẹnì kejì wa ní tòótọ́, a ò ní ṣe ojúkòkòrò ohunkóhun tí í ṣe ti ẹnì kejì wa. Èyí ni Jésù Kristì ni ó fi sọ fún wa wípé gbogbo òfin Ọlọ́run, gbogbo àṣẹ Ọlọ́run, a kó wọn jọ papọ̀ sí ọ̀nà méjì yìí. Ìkíní, ìfẹ́ sí Ọlọ́run. Ìkejì, ìfẹ́ sí ènìyàn gbogbo. Ṣùgbọ́n mo fẹ́ kí o fiyèsí wípé ọ̀rọ̀ kan wà nínú àkójọpọ̀ ìkíní, ìfẹ́ sí Ọlọ́run, tí ó tún wà nínú àkójọpọ̀ ìkejì, ìfẹ́ sí ẹnì kejì wa. Ọ̀rọ̀ náà ni ìfẹ́. Èyí jẹ́ wípé gbogbo òfin Ọlọ́run, gbogbo máṣe Ọlọ́run, gbogbo àṣẹ Ọlọ́run ni àkójọpọ̀ sí ojú kan ṣoṣo tí ó dádúró lórí ìfẹ́. Níhìn-ín, ní ẹsẹ̀ tí à ń kọ́ lónìí, ni Paul apostoli ló tún jẹ́ kí ó yé wa wípé ohun gbogbo tí a ti ń kẹ́kọ̀ọ́ nípa rẹ̀, ohun gbogbo tí ó jẹ́ ìlànà, ohun gbogbo tí ó jẹ́ àṣẹ, ohun gbogbo tí ó jẹ́ ohun tí a fi lélẹ̀ fún wa gẹ́gẹ́ bí onígbàgbọ́, wípé kí a máa rìn nínú rẹ̀, wípé a lè mú gbogbo wọn wá sí ẹsẹ̀ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run kan ṣoṣo, jẹ́ kí n tó kà á sí ọ létí. Kolose orí kẹta ẹsẹ̀ ìkẹtàdínlógún, ó ní bí ó bá jẹ́ wípé a ti kọ́ ẹ̀kọ́ kan, bí a bá ti gbọ́ ìlànà kan láti inú bíbélì, bí a bá ti rí àṣẹ kan láti ẹnu Ọlọ́run, bí a bá ti fún wa ní ìmọ́lẹ̀ ìhìnrere, ó ní èyí ni àkójọpọ̀ ohun tí a ti ń sọ fún wa. Ohunkóhun tí ẹ̀yin bá sì ń ṣe ní orúkọ, ní ọ̀rọ̀ tàbí ní ìṣe, ẹ máa ṣe gbogbo wọn ní orúkọ Jésù Olúwa. Ẹ máa fi ọpẹ́ fún Ọlọ́run Baba nípasẹ̀ rẹ̀. Gbà tí ó sọ fún wa wípé ohunkóhun gbólóhùn yìí ní í ṣe pẹ̀lú gbogbo àwọn tí ó wà nínú Kristì. Ẹni tí kò ní ìyípadà ọkàn kò lè ṣe ohun tí Ọlọ́run fẹ́ kí a ṣe. Níhìn-ín, a ní láti kọ́kọ́ ní ìyípadà ọkàn. ti o se san ki o to le se se fun wa lati fi gbolohun ti a kaye lati fi si se o ko le rin bi onigbagbo nigbati o ko ti igbagbo sugbon nigbati o ba ti gba igbala nipa igbagbo ninu Kristi irin re gbodo duro lori ase yi wepe ohun kohun ti eyin ba si nse li oro tabi ni ise e ma se gbogbo won li oruko Jesu Oluwa e ma fi ope fun Olorun Baba nipase re onigbagbo ni lati ma se ohun gbogbo ni oruko Jesu Kristi ki won ma fi ope fun Olorun ni ojojumo le oruko Jesu Oluwa ki a ma gbadura le oruko ati ni ase Kristi ati ni abe ileri ti Kristi ti se fun wa ki a ma fi akoko ati isifun Olorun nitori oruko Kristi bi o ba se se fun enikeni lati fi ohun gbogbo ti o ni gbogbo ini re ohunkohun ki o fi sile lai si oruko Kristi ninu aye iru eni be o ye ki a mo wepe ohun gbogbo ti a fi sile be o je asan oni ki a ma se ohun gbogbo labe ase Kristi Kristi ni oba fun onigbagbo fun Kristeni nitori be ise Kristeni laye yi ki se ise adase a je iriju fun Kristi a si gbodo se ohun gbogbo labe ifowosi Kristi gege bi eni ti o je apere wa ti o pe nitori be eni ti o ba so wi pe o nje onigbagbo tabi pe o nje Kristeni o gbodo wa ninu ohun ti o gbodo se ohun gbogbo gege bi ohun ti a ko yi ko gbodo wa fun ara re nigba ti a so wi pe ohun gbogbo tabi ohun kohun ti eyin ba nse le oro tabi ni ise ki a ma se gbogbo won li oruko Jesu Oluwa gbolohun yi je ibawi fun awon ti ki se nkankan ni oruko Kristi ati fun awon ti ma nsogo ninu oruko eniyan tabi ninu ara ninu eran ara je ki se alaye die fun ninu nipa ohun ti mo so yi awon elomiran bi won ba gbadura ti won ro nipo wada bi o ba bi won wi pe e se ti o fi ronupo ada ani ijo lo ni kin ronupo ada ani alufa oluso agutan ni o ni kin ronupo ada ko mo wi pe bi a ba n wa si ronupo ada a n wa si ronupo ada li oruko Jesu Kristi Oluwa nitori eyi ni ase ti o fun wa eyi ni ohun ti o fi lele ki o to lo ninu Luke ori kerin le ni ogun ese iketa dini aadota ati ki a waasu ironu piwada ati idariji ese li oruko re li orilede gbogbo be lati Jerusalem lo eyi je wipe eni ti ironu piwada o ronu piwada nitori wipe eyi ni oro Oluwa eyi ni ase Oluwa eyi ni ohun ti Jesu Kristi ni ki a se li oruko ohun elomiran bi o ba se atunse o seese ki o da owo ti o ti ji ki o da pada o seese ki o bebe lati odo oko re wipe ohun ti n re opo ohun je tele tele o seese ki o se atunse lona kan tabi lona miran awon miran ti won ko ni oye oro olorun won a so wipe awon n se atunse nitori wipe ijo deeper o kan dandan gbon fun awon lati se atunse eyi je oro ti o muni sina nitori pe ki se ijo ni o ran o lati se atunse oro olorun ofin olorun ife olorun o ni o kan dandan gbon fun onigbagbo wipe a ni lati se atunse elomiran boya o ti so oro kan ti ko dara fun awon ana re tele tele o si nfe lo be won o nfe se atunse yo lo ba awon ana re yo so wipe eyin ana e dariji mi nitori bi mo ti so oro tele ise mi tele ko dara ṣùgbọ́n gbà tí mo ti dé ìjọ dípà wa ran mi nísinsìnyí wípé kí n ṣe àtúnṣe rárá ó mú wọn ṣìnà kò yí ọ nǹkan tí ó ń ṣe ohun tí ọ̀rọ̀ ọlọ́run sọ ni wípé kí a ní ẹ̀rí ọkàn rere sí ọlọ́run àti sí ènìyàn nítorí bẹ́ẹ̀ ohunkóhun tí ẹ̀yin bá ń ṣe lé ọ̀rọ̀ tàbí ní ìṣe ẹ máa ṣe gbogbo wọn lé orúkọ Jésù Olúwa ẹlòmíràn wọn wá bi léèrè wípé arábìnrin lágbájá ṣé kò sí nǹkan o bó ba sọ wípé kí ló dé tẹ sọ bẹ́ẹ̀. ati a ori ki o lo yeti yerun wura ati egba owo ati egba orun ati wi pe a ori ki o ma ju irun re nina ki o ma se nkan won yi ah ijo ti mo nlo ni ijo ti mo nlo loko fun mi lati ma lo nkan bayi lati ma lo nkan bayi rara oni ohunkohun ti eyin ba nse aso ti eyin ba nwo irin ti eyin ba rin boya ohun so wi pe o fe wa ni iwon ton won si ni o fe lo awon nkan oso aye won yi nitori kini oni e ma se gbogbo won le oruko Jesu Oluwa idahun ti o ye ke a fun awon ti o nbere oro lowo wa ni wi pe nitori pe Jesu Kristi ko fun wa Jesu Oluwa wa Jesu Oba wa Jesu eni ti sakoso igbesi aye wa Jesu eni ti topase wa eni ti dari wa ohun ti o ye ke a so ohun ti o ye ke a se irin ti o ye ke a rin Jesu Kristi eni ti o je Oba ati Olugbala fun wa ohun lo ko fun wa lati rin irin alaigbagbo nitori be o ye ki ede enu wa ki o yi pada o ye ki oro enu wa ki o yi pada o ye ki a je ki o di mimo fun awon ti o nbere lowo wa idi ti a fin se unkan tabi omiran ki a je ki o ye won wi pe gba ti a ti di onigbagbo gba ti a ti di atunbi gba ti a ti fi aye wa si owo Jesu Kristi o gbogbo ti a nse o wa lori ase Olorun o wa lori wi pe a nse gbogbo won li oruko Oluwa ati fun ogo Jesu Kristi Oluwa oro ti a ka yi ninu Kolose ori keta ese iketa din logun o je ki a wo eko wa oni ni ipa meji ikini ofin ti se amona ojuse kristiani ofin kan yi ni o ko gbogbo ojuse onigbagbo ni o ko jari ni o je ki a mo wi pe bi a ba fe soro kan bi a ba fe wo aso kan bi a ba fe lo si ibikibi bi a ba fe se ise kise kan ohun gbogbo ohunkohun ti a fe se ofin kan soso yi ni o n se amona wa ikeji fifi imore han si Olorun nipase Kristi je ki a wo ikini ofin ti n se amona ojuse kristiani ojuse onigbagbo mo ro wi pe o mo eni ti a n pe ni kristiani eni ti a n pe ni onigbagbo je ki n tun ran o leti ninu Kolose ori keta lati ese ikejila ki o ba le yi o awon ti a n soro nipa re lati Kolose ori keta ese ikejila nitori na bi ayanfe Olorun eni mimo ati olufe egbe okan yonu wo iseun irele inu tutu ipamora nihin ni awon ti a ba soro ni ati se apejuwe iru eniyan ti won je ni akoko a pe won ni ayanfe Olorun bi a ba fe nikan ni eni ti ayan fe o ye ki a mo wi pe awon wonyi ni ayan ti a mu kuro lati inu aye ogunlogun awon eniyan ni won rin gege bi awon eniyan eleran ara eda lasan awon ti o si wa ninu aye sugbon awon onigbagbo ni awon ti Olorun fun ara re ti o yan kuro ninu aye bi abako awon omo kan jo ni ilewe ti a si ni ise kan ti o se pataki fun awon omo wonyi awon die ninu won oluko sese ki o wa siwaju won ki o yan omokunrin yi omobirin yi omokunrin tohun ni omobirin nihin ki o yan won ki o so fun awon ti o ku we pe ohun yan awon eniyan wonyi awon omo kekeke wonyi fun ire ije ti o se pataki fun ise kan ti o se pataki fun ojuse kan ti ile iwe ti o n fe ki won ki o se gege be na ni nigba ti a wa pelu aye ti a wa ninu okunkun ti a wa labe isiru esu ni Olorun ninu ife re Olorun ninu agbara re ni o wa yan eni kankan wa lati inu idile kankan lati inu ebi kankan lati inu ogunlogo awon eniyan ti o wa ninu aye ti o yan wa lati fe wa ki a ma ba dabi ti aye awon ti a n pe ni kristiani awon ti a n pe ni onigbagbo ni awon ti a ti pe jade kuro ninu aye kuro ninu ese kuro ninu okunkun awon ti a ti yan pelu agbara ati ife Olorun ki se be nikan o so fun a wi pe eni mimo ati olufe eni mimo ati olufe je ki n la aye o oro meji yi won papo si oju kan bi o ba mo wipe oba kan o feran re o ri wipe ohun ti o nse koni je e ti o ma bi oba yi ninu nitori wipe oba yi o feran re pupo tabi o sese ki baba kan ki o feran re bi o ba ri pe baba yi feran re nitori ife ti o ni si o ma se ohun gbogbo gege bi baba yi ti nfe gba ti olorun ti yan wa ti o se fe wa ti a je olufe ni waju re ati lowo re a o ri wipe ohun gbogbo ti a nse o je mimo o je pepe nitori a o fe se si eni ti o fe wa to be ge ti o fi ran omo bibi re kan soso si wa ki a ba le ni iye ni pekun nigba ti a gba gbo awon wonyi ni a wa ba soro ni ese iketadinlogun wipe ohun gbogbo ti eyin ba nse eyin ti o je ayan fe olorun eyin ti o je eni mimo eyin ti o je onigbagbo eyin ti o je kristiani eyin ti a ti wo ese yin nu eyin ti a ti koroko yin ni iwe iye olorun eyin ti o je eka lara ajara jesu kristi ohun gbogbo ti eyin ba nse li oro tabi ni ise e ma se gbogbo won li oruko jesu oluwa eyi ni ofin olorun fun wa eyi ni ase olorun fun wa iru ojuse eni kokan be nilo igbagbo ninu kristi ati ipese ore ofe ati ti emi re nitori wipe ko sese lati wo olorun ninu ara wa ninu agbara ti ara wa afi bi a ba ni emi olorun ati ore ofe olorun ani lati se ohun gbogbo gege bi ase kristi ni agbara re ati fun ogun olorun nikan soso ati nipa apere ti o peye ti o ti fi lele fun wa eyi ni itumo wipe ke a se won ni oruko jesu oluwa ye ki tun se alaye fun o jo be si ye ki a wo ese iketadinlogun yi ohun kohun ti eyin ba nse li oro ati tabi ni ise e ma se gbogbo won li oruko jesu oluwa mo fe ki o ye oro yi wo jesu kini se ti a n pe ni jesu oni e o pe oruko re ni jesu nitori pe oni o gba awon eniyan re la kuro ninu ese won awa ti a ti gba jesu kristu oluwa gbo awa ti a ti dari ese wa ji wa awa ti a ti mu ese wa kuro nipa etutu ti o peye ti jesu kristu se lori igi agbelebo awa ni a n so fun wipe gba ti a ti dari ji wa gba ti a ti yi wa pada gba ti a ti wo ese wa nu gba ti a ti fun wa ni iye ni pekun ni oruko jesu kristi onitori be ohun gbogbo ti a ma se lati isinsin lo lati akoko idariji ati iwenumo yi ohun gbogbo ye ki a ma se won ni oruko jesu o tun wa so pe le oruko jesu oluwa bi a ba so wipe jesu je oluwa oro yi oluwa o tumo si eni ti n sakoso o tumo si eni ti o gun wa gege bi oba ni igbese aye wa o tumo si eni ti lana nkan sile fun wa oluwa alakoso eni ti n topase wa eni ti n pase fun wa eni ti o ni ase lori wa ni a n pe ni oluwa nitori be o ye ki a mo wipe gba ti a ti gba jesu gege bi oluwa gege bi alakoso gege bi alase lori wa ohun gbogbo ti a o se ohun gbogbo ti a o so irin gbogbo ti a o rin asokaso ti a o wo egbekegbe ti a o lo ibikibi ti a o gbe ibikibi ti a o lo isekiye ti a o se ohun gbogbo ti a o se o ye ki a ma se ni oruko ni ase ni ilana ati ni isakoso ti o wa ati ase ti o wa lati odo jesu kristi eni ti a fi se oluwa ati olugbala wa bi o ba je eni ti o ti jewo kristi wepe o ti gba ola bi o ba je eni ti o ti jewo kristi wepe ohun ni alakoso re ohun ni oba re ohun ni alase lori re o ye ki o mo wepe o da wa o le se ohunkohun ti o n fe ninu ara re o le so oro ti o n fe fun ara re o lati se ohun gbogbo ni oruko ati ni ase ati ni isakoso ati labe owo agbara jesu kristi eni ti o je olugbala ati oluwa lori re eyi ni ero ti o tona fun ojuse ero ni ma mu ise wa ero ti a ni ni okan wa ni ma je ki a se ohunkohun bi o ba joko si oju kan nisisiyi ki o to le dide ero ni lati wa sinu okan re wipe o ye ki n dide bi o ba joko boya o n gbategun ni ki o to le dide lo si ibi idana ero kan a wa sinu okan re wi pe kin dide lati lo si ibi idana abi bi o ba je pe ebi lo npa o bi o ba di wi pe ero kan wa sinu okan re wi pe o to akoko lati je o ni le se e ni a fi so wi pe ero ti o wa sinu okan wa eyi ni o ma mu awon nkan ti a nse ni o ma mu won wa si ojuse ero ti o ye ki o wa ninu okan wa gege bi onigbagbo ni wi pe ati gba Jesu gege bi eni ti o dariji wa gege bi eni ti o wo ese wa nu gege bi eni nipa oruko re ni ati ko oruko wa ninu iwe iye lorun ati wi pe tori agbara re tori ohun ti o se fun wa o ni a fi wa si abe isakoso ijoba re ero yi ni o ye ki o se ohun gbogbo ni igbese aye re bi ba fe soro ero yi ni o je ki o je ipile oro ti o nso ohun kan ti o ba fe se ero wi pe Jesu Kristi ni oluwa Jesu Kristi ni olugbala mi o ni o ye ki o pile o ni o ye ki o je ipile awon gbogbo ise re je kin fun ni apere o se se awon ana re ni won wa si ile won be si ni pariwo won fe fi o se wahala ki o to le soro kankan o ye ki o mo wi pe enikan wa ti o nsakoso igbese aye re enikan wa ti o lase lori re eyi ni Jesu Kristi ninu okan re o bere wi pe oluwa kini ki nso ti ki yo mu egan ba oruko re kini ki nse ti ki yo mu egan ba oruko re iwa wo ni o ye ki hu oro wo ni o ye ki nso ise wo ni o ye ki nse igbe wo ni o ye ki wa ti ki yo mu egan ba oruko mimo ti a fi n pe o eni a fi n so wi pe ohun kohun ti eyin ba nse li oro ninu ebi li oro pelu awon ota li oro pelu awon ti o wa ni ibe ise li oro pelu awon ti o wa ninu ijo li oro pelu awon ti o wa gege bi onigbagbo li oro pelu awon ti o wa gege bi ela igbagbo ni ibikibi ti a ba wa ohun gbogbo ti eyin ba nse li oro tabi ni ise ni ibikibi ibaje ni asiko odun ibaje ni aarin odun ni ibaje looro losan tabi lale ohun gbogbo ohunkohun ti eyin ba nse li oro tabi ni ise e ma se gbogbo won le oruko Jesu Oluwa a o da ohun kan yasoto wi pe a le se eyi laironu Kristi a le lo si yin laironu Kristi a le je ounje yi laironu Kristi a le mu oti wine yi laironu Kristi onirara ati wa se abe isakoso abe ase Jesu Kristi Oluwa o fe rinrin ajo ni se yo mo ogo ba olorun o fe woso kan ni se yo mo ogo ba oruko olorun o fe soro kan lati enu re si eni tin se nu ni bi ni si oni ki o to soro yi ronu se yo mu ogo ba oruko Oluwa o fe ba eni keni dore ni se iba dore papo yi se yo mu ogo ba Oluwa won so fun wi pe ko wa si nkan kan ni abule tabi ki o wa bo orisa ni abule o ye ki o ronu si wi pe bi n ba se nkan yi bi n ba lo si odo eni yi se yi o mu ogo ba oruko Oluwa won so fun wi pe enikan wa gege bi iyalode enikan wa gege bi baba asale enikan gege bi gbogbo ise wi pe I ma se bayi I ma se tohun wa ti o ba lo ba yo mu gbogbo iso re kuro o ye ki o be lowo re wi pe bi n ba lo si odo iya yi bi n ba lo si odo okunrin yi se yo mu ogo ba olorun ba oluwa eni ti o ti pe mi jade kuro ninu okunkun wa si imole oni nitori be ki a to gbe igbese kan nitori be ki a to soro kan jade lati enu wa nitori be ki a to se ohunkohun ti eyin ba n se li oro tabi ni ise e ma se gbogbo won le oruko Jesu Oluwa o se se ki o je wi pe ede ayede bi o fe wa laarin iwo ati enikan ki eni keji ti o n ba soro yi ki o fi ja peta ki o be si ni kigbe le olori pe e bayi ni o fe ohun a ba oja ohun a se ti bi ohun a se tohun ki o to le da lohun ki o to le soro o ye ki o be lowo re wi pe ninu ipo ti mo wa yi ninu ijangbon wahala ti o dele yi kini o ye ki n so ti o mu ogo ola ba oluwa eni ti o pe mi kuro ninu aye wa sinu ijoba re nitori be onigbagbo ki se ohunkohun lai ronu jinle boya nkan ti o n se yi yo mu ogo ati ola ati iyin ba oruko oluwa eni ti o pe wa gege bi omo leyin re wo kolose ori keta ese iketa le logun kolose ori keta ese iketa le logun ohun kohun ti eyin ba nse ohun kohun ko da kankan si ko yo e kankan sile ohun kohun ti eyin ba nse e ma fi tokan tokan se gege bi fun oluwa ki se fun eniyan oye yi ko ye awon eniyan popo eniyan fi ma ri wi pe oju saju ati agabagebe o po ninu nkan ti won ma nse eniyan fi ma ri wi pe bi won ba ri wi pe oluso agotan o nbo won ma sasin won ma sasohun won ma se bi angeli bi won ba ri wi pe ko si oluso agotan nitosi won buru ju nkan mi lo sugbon so fun wa oni ko ye ki o ri be oni ki se wi pe a nse nkan kan a nse fun alufa a nse fun oluso agotan a nse fun adari tabi a nse fun ijo elomiran bi a ba so wi pe ki o dari idapo ojule o ti a ma nri ni wi pe bi o ba ri wi pe ko si awon ti nse ibewo koni tete de be awon nkan ti o ye ki o se koni se daradara gege bi o se ye ki o se nitori ikini nitori iru eni be o nse oju saju oju eniyan ni iru eni be nwo sugbon so fun wa oni bi a ba ni Jesu Oluwa gege bi alakoso gege bi alase gege bi adari gege bi eni tin to wa oni ohunkohun ti eyin ba nse e ma fi tokan tokan se gege bi fun Oluwa ki se fun eniyan awon elomiran yi ni a fi ma ri pe won je alaisoto si oko won oro ti won ba awon okunrin miran so ni igboro oko won o gbodo gbo kini se nitori won o mo ipe ti a fi pe oni gbagbo wo mo wi pe oro koro ti a ba nso ise kise ti a ba nse ohunkohun ti a ba nse o ye ki a ma fi tokan tokan se gege bi fun Oluwa ki se fun oko ki se fun aya ki se fun eniyan awon elomiran bi o ba je wi pe o le so agotan gangan ni o wa si ijo ti o so wi pe o ti ani lati fi tore fun ise Oluwa ki a na soke ki a gbadura won fi owo goboy won fi sile nitori pe oluso agotan fun ara re ni o so sugbon bi o ba ti je iranse Olorun miran ninu ijo gege bi okunrin tabi gege bi obirin ni o so nkan won yi won fi nkan ti ko joju won fi sile nitori kini won o mo wi pe nibikibi ti a ba wa igba ki igba ti iba je ohunkohun ti a ba nse ki a ma se gbogbo won tokan tokan gege bi fun Oluwa ki se fun eniyan o korinti kini ori kewa ese ikokan le logbon nitori na bi eyin ba nje tabi bi eyin ba mu tabi ohunkohun ti eyin ba nse e ma se gbogbo won fun ogo Olorun eni o je ohun ti o ba ni ninu je bi a ba ri igbese aye awon elesin ti o je wipe ni irole won ajoko si di ayo awon elesin ti o je wipe won ajoko si di ludo bi o ba si ri won je eni ti nka bibeli ki a to waasu ninu ijo won si be si dapara won ma sepe won ma so oro ti ko dara nibi ti won tin tayo ti won tin ta dudo won ma bu iya ara won bi o ba si ri enikan nu won ti o ba so wipe arakunrin mo ro we pe iwo ni ikan ninu awon diakoni ninu ijo re ani be ni ani ojuse Sunday ojuse ojo isimi ojo aiku niyen sugbon nihin ati Paris nitori be ani lati gbadun ara wa ko ye won wi pe bi abanje tabi bi abamu ohunkohun ti abanse ke a ma se fun ogo Olorun se o wa fun ogo Olorun bi a ba n bu ara wa bi a ba n dapara bi a ba n tayo bi a ba n so awon nkan ti a ko gbodo gbo lenu omo Olorun bi a ba wa ninu ileesin a ma ka iwe mimo bi a ba jade kuro ni ileesin a ma so oro agalamasa oro ti ko dara ko ye ki o ri be oni nitori be boya anje oni o ye ki o wa fun ogun olorun awon elomiran ije kuje imukumu o wa lowo won won ma ti oju lede oju le won ma jebo won ma je sahara won ma je ebo awon ebo awon keferi awon papa awon osese ki won tun ma je awon nkan miran ti o je wipe awon elesin miran e ti won fi nrubo ge fun idarije ese won tun ma gba lo won ma je eyi o si fun ogun olorun eyi o fi won wipe awon kristi awon miran oti nko emu nko ogogoro nko ti won mu won si so wipe awon je omo olorun ko ye ki o ri be oni nitori na bi eyin ba nje tabi bi eyin ba mu tabi ohunkohun ti eyin ba nse o sese ki o je akoko idana akoko igbeyawo a o ri awon elomiran ohun ti won ma je ohun ti won ma mu won ma so wipe o je akoko igbeyawo nitori inu wa n dun nitori be ani lati je ohun ti a fe ani lati mu ohun ti a fe bi o ba je omo olorun bi o ba je eni ti a ti fi eje jesu kristi ra pada bi o ba je eni ti o je ayan fe ni toto eniyan mimo ati olufe ohunkohun ti eyin ba nse ni igba ki igba ti iba je o ye ki a ma se nkan wonyi li oruko oluwa ati fun ogo olorun e ki a tun pada si kolose ori keta kolose ori keta ese iketa din logun ohunkohun ti eyin ba nse li oro tabi ni ise e ma se gbogbo won li oruko jesu oluwa apa keji e ma fi ope fun olorun baba nipase re fifi imore han si olorun nipase kristi e ni apa keji ti an wo nihin apa keji yi o je ki o ye wa wi pe ani lati ma fi ogo fun olorun ki a ma fi ope fun olorun ki a ma fi iyin wa han ni igba gbogbo si olorun o ye ki a se ohun gbogbo li oruko kristi ki gbogbo igbe aye wa ki gbogbo oro enu wa ki gbogbo ise wa ki o ba le ma fi imore han si olorun nipase kristi bi a ba nso nipa idupe awon elomiran oye oye won nipa wipe ki a ma dupe lowo olorun a ma nri awon elomiran bi won ti nse bi o ba je wipe won ni omo olorun pese omo fun won won ma so fun wa wipe awon fi ojo kan sile ti won fe fi imore han won fe dupe lowo olorun fun ohun ti olorun ti o ti se fun won ohun ti won si nse yi ohun ti a ri ni wipe won a ma fi owo sile won ro wipe bi won ba ti fi owo sile bi awon ti le mu oti amupara bi awon ti le nse ohun ti ko to bi awon ti le nja awon ti fi imore won han rara ko ri be o ye ki o ye wa gege bi eni ti a ko leko ihin rere ti o si gba eko ihin rere wipe ki se kobo tabi naira ti a fi sile nikan ni a fi dupe lowo olorun irin wa iwoso wa ise wa a fi ma dupe lowo olorun awon elomiran won so wipe awon dupe lowo olorun awon egba owo egba orun awon nkan miran ti o je wipe awon ologun awon keferi ni o ma n lo nkan wonyi awon aborisa ni o ma n lo nkan wonyi won akokorun won akokora won ma wa si lesin ti a wa so pe ewo lo wa se a ni eni ni ojo idupe ni o ko nkan ti awon aborisa ti won wo ni o kokora ko ye ko ri be elomiran bi a ba so wipe won dupe lowo olorun won a pe apeje won ma fi owo sopo won ma lulu won ma jo won ma korin won ma muti won ma so wipe awon dupe lowo olorun a ki a fi nkan wonyi sile fun awon ti o ni eko ihin rere idupe lodo olorun o wa ni ojojumo nipa oro enu wa o ye ki a ma dupe lowo olorun nipa ise wa o ye ki a ma dupe lowo olorun nipa irin ese wa o ye ki a ma dupe lowo olorun nipa isore lojojumo fun awon ti ko ni nkan lowo to wa o ye ki a ma dupe lowo olorun nipa iwa iteriba nipa kika bibeli nipa adura gbigba nipa igbesi aye wa ti a fi sowo olorun lati ma wo oro olorun gege bi o ye ki a ti mu oro olorun lo eyi ni a fi dupe lowo olorun sugbon oye ko ye awon elomiran nitori be ani lati yin Olorun ninu gbogbo ibi kika wa yi o so fun wa nipa iru ipo ti a gbodo fi Olorun si nigba ti a ba nfi ope fun a gbodo ri gege bi baba ohun gbogbo ti a ni ni agba lowo re gege bi baba ninu Kristi Oluwa wa ifara eniji wa ni gbogbo ise wa ati ise wa o ye ki o wa fun ogo Olorun ki a ba le fi emi ati ami imore wa han si Olorun nitori be e ma fi ope fun Olorun nipase Jesu Christi o ye ki o ye wa nigba na we pe ohun ti a nse oro ti a nso lenu irin ti a rin awon nkan won yi o sese ki won ki o ma taboko si Olorun tabi ki won ki o ma fi ope fun Olorun ninu orin dafidi ori ogofa dikan okan esan orin dafidi ori ogofa dikan eje ki a wo ese ogojo ole merin ese ogojo ole merin okan efa erin nigba meje lojo le mi yin o nitori ododo idajo re ohun ti o so fun anihin ni o pe ni igba gbogbo laaro ni losan ni lale ni ati ni igba miran ni ojojo ni o ye ki a ma yin oruko olowa bi a rije ki a yin olowa bi a orije ki a dupe lowo olorun fun eyi ti a rije lana eyi ti a rije ni odun ti o koja bi ise wa lowo wa ki a yin olowa bi o ba dabi eni wipe ise oto lo wa nisisi ki a dupe wipe ohun lo sa ti mu wa duro ohun lo ti gbe wa duro ohun lo n pese fun wa lati igba ti a o ti nise ki a dupe lowo olorun bi a ba yo ninu Kristi ti a ri wipe olorun gbadura ileri re o muse fun wa ki a ma dupe lowo olorun bi o ba dabi eni wipe nkan kan fale die ki a ma dupe lowo olorun ki a ma so fun olorun wipe a o mo idi re ti o fi dabi eni wipe a ni nkan ti o fale die sugbon sibe ki a ma dupe lowo olorun ninu Tesalonika kini ori karun ni a ti n wo ese ikeji dini ogun Tesalonika kini ori karun ese ikeji dilogun e ma dupe ninu ohun gbogbo oni e ma dupe ninu ohun gbogbo ṣe ranti wipe gba ti a gbe Paulu ohun Sila sinu tubu ti a ju won sinu tubu won dupe lowo Olorun ni ma dupe ninu ohun gbogbo bi o ba dabi eni pe inu nibi ni wa lati odo awon ota agbelebo e ma dupe ninu ohun gbogbo bi o ba si dabi eni wipe ko sinu nibi ni nkan lo daadaa fun wa e ma dupe ninu ohun gbogbo ani wahala die ninu ebi ni ki a ma fi were pe Olorun lejo e ma dupe ninu ohun gbogbo tabi o dabi eni wipe ayo wa ninu ebi irepo wa ninu ebi isokan wa ninu ebi e ma dupe ninu ohun gbogbo tabi o dabi eni wipe awon onigbagbo ni won rogba yi wa ka ti gbogbo won dabi ore fun wa ti won toju wa e ma dupe ninu ohun gbogbo o si dabi eni pe nigba miran awon ti o wa larowo to wa won ri wa won mo isoro ti a nla koja won mo omi jinjin afonifoji ti a rin koja sibe e ma dupe ninu ohun gbogbo ki a ma raun ki a ma so oro ti ko dara ni akoko iponju oni nitori eyi ni ife Olorun ninu Kristi Jesu fun yin Olorun ti ko wa loni o ti se alaye ohun pupo fun wa o ti je ki oro yi ese oro yi kan soso ki o ye wa wipe ohun kohun ti eyin ba nse li oro tabi ni ise ki e ma se gbogbo won loruko Jesu Oluwa e ma fi ope fun Olorun baba nipase Jesu Kristi e je ki a dede duro ki a so fun Olorun wipe gba ti oro yi ti ye wa ti o ti la aye wa bayi wipe a o se ohun gbogbo gege bi o ti n ko wa wipe ohun kohun ti a o se oro koro ti o jade lenu wa irin ti a o rin ibi ti a o lo aso ti a o wo ounje ti a o je ohun ti a o mu egbe ti a o ba dore egbe ti a o ba rin ohun gbogbo ti a o se a o ma se won fun ogo Oluwa a ma se won labe isakoso eko oro olorun a o je ki oro olorun ki o je odiwon igbesi aye wa ni igba gbogbo ti o ba ti ni igbala so fun olorun je wa awon ese ki o kan won sile patapata ki a ba le down need ki a ba le gba okan re la eni ti a ti pa olorun bi ki dese nitori ko le dese a ti pa olorun bi iru olorun gbe inu re nitori be so fun olorun ki ori wi pe o ti di eda otun o ti di eniyan oto oro enu re ise re iwoso re irin ti o rin ohun gbogbo ti o nse lati sisin lo fi ara re di fun olorun wi pe won wa fun ogo olorun ati wi pe iwa re yo fi han wi pe o dupe lowo olorun ni igba gbogbo
1: Taronomi. Ori ikesan. Gbo Israeli. Iwo goke Jordani ni oni.
2: Lati wole lo igba awon orilede ti o tobi ti o si lagbara ju olo.
1: Ilu ti o tobi ti a mo dire kan orun. Awon eniyan ti o tobi ti o si sigbonle. Awon omo Anaki ti iwo mo. Ki iwo si gburo pe tani o le duro ni waju awon omo Anaki. Iwo si mo ni oni pe Oluwa Olorun re oni goke saaju re lo bi ina ajo nirun. Yo pa won run. Ohun si re won sile ni waju re. Ewo si le won jade, ewo si pa won run kankan bi Oluwa ti wi fun o. Ma se so ni okan re, leyin igba ti Oluwa Olorun re ba ti won jade kuro ni waju re, wi pe nitori ododo mi ni Oluwa se mu mi wa lati gba ile yi. Sugbon nitori iwa buburu awon orilede won yi ni Oluwa se le won jade kuro ni waju re, ki se nitori ododo re, tabi nitori pipe okan re ni iwo fi nlo lati gba ile won. Sugbon nitori iwa buburu awon orilede won yi ni Oluwa Olorun re se le won kuro ni waju re. Ati ki o le mu oro na se ti Oluwa ti bura fun awon baba re Abrahamu, Isaki ati Jakobu nitori na ki o yi o pe Oluwa Olorun re ko fi le rere yi fun o lati ni nitori ododo re nitori pe eniyan Olorun lile ni iwo ranti ma se gbagbe bi iwo ti mu Oluwa Olorun re binu ni aginju lati ojo na ti iwo ti jade kuro ni ile Egypt titi eyin fi de ihin yi eyin ti n sote si Oluwa ati ni Horebu eyin mu Oluwa binu Oluwa si binu si yin to be ti o fe pa yin run. Nigba ti mo goke lo sori oke lati gba wala okuta won ni. Ani wala majemu ni ti Oluwa ba yin da. Nigba na, mo gbe ogoji osan ati ogoji oru lori oke na. Emi ko je onje, pe ni emi ko mu omi. Oluwa si fi wala okuta meji fun mi ti a fi eka Olorun ko. Ati lara won ni a ko gege bi gbogbo oro na. Ti Oluwa ba yin so ni oke na lati inu arin na wa ni ojo ajo ni. O si se ni opin ogoji osan ati ogoji oru ti Oluwa fi wala okuta meji ni fun mi ani wala majemu ni Oluwa si wi fun mi pe dide sokale kankan lati yin lo nitori ti awon eniyan re ti wo mu lati ile Egypt jade wa ti bara won je won yi pada kankan kuro ni ona ti mo pa lase fun won won ti ya ere dida fun ara won Oluwa si so fun mi pelu pe emi ti ri eniyan yi si kiyesi eniyan Olorun lile ni yago fun mi ki emi ki o pa won run ki emi si pa oruko won re kuro labe orun emi o si so iwo di orilede ti o lagbara ti o si po ju won lo emi si pada mo si so kale lati ori oke ni wa oke na si njona wala meji ti majemu ni si wa ni owo mi mejeje mo si wo si kiyesi eyin ti se si Oluwa Olorun yin eyin si ti ya egboro malu dida fun ara yin eyin ti yi pada kankan kuro ni ona ti Oluwa ti pa lase fun yin emi si mu wala meji ni mo si so won sile kuro ni owo mi mejeje mo si po won ni waju yin emi si wule ni waju Oluwa bi ti isaaju ni ogoji osan ati ogoji oru emi ko je onje pe ni emi ko mu omi nitori gbogbo ese yin ti eyin se ni sise buburu ni oju Oluwa lati mu binu nitori ti emi beru ibinu ati ironu Oluwa si yin lati pa yin run Oluwa si gbo ti emi nigba na pelu Oluwa si binu si Aroni gidigidi ti iba fi parun emi si gbadura fun Aroni nigba na pelu emi si mu ese yin egboro malu ti eyin se mo si fi na sun mo si gun mo si lo kuna titi o fi dabi ekuru mo si ko ekuru re lo ida sinu odo ti o ti oke na san wale ati ni tabera ati ni masa ati ni kibrotu hatafa eyin mo Oluwa binu nigba ti Oluwa ran yin lati kadeshi bani lo wi pe goke lo ki o si gba ile na ti mo fi fun yin nígbà náà ni ẹ̀yin ṣọ̀tẹ̀ sí àṣẹ Olúwa Ọlọ́run yín, ẹ̀yin kò sì gbà á gbọ́, bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀yin kò sì fetí sí ohùn rẹ̀. Ẹ̀yin ti ń ṣọ̀tẹ̀ sí Olúwa láti ọjọ́ tí mo ti mọ̀ yín. Mo sì wólẹ̀ níwájú Olúwa ní ogójì ọ̀sán àti ní ogójì òru bí mo ti wólẹ̀ ní ṣáájú, nítorí tí Olúwa wí pé òun ó rùn yín. Mo sì gbàdúrà sọ́dọ̀ Olúwa wí pé, Olúwa Ọlọ́run, má ṣe ran àwọn ènìyàn rẹ àti ìní rẹ tí ìwọ ti fi títóbi rẹ rà sílẹ̀ tí ìwọ mú láti Egypt jáde wá pẹ̀lú ọwọ́ agbára. Rántí Abrahamu, Isaaki àti Jakobu, àwọn ìránṣẹ́ rẹ. Má ṣe wa gídí àwọn ènìyàn yìí, tàbí ìwà búburú wọn, tàbí ẹ̀ṣẹ̀ wọn. Kí àwọn ènìyàn ilẹ̀ náà nínú èyí tí ìwọ ti mú wa jáde wá, tó má bàa wí pé nítorí tí Olúwa kò lè mú wọn dé ilẹ̀ náà tí ó ti ṣe ìlérí fún wọn, àti nítorí tí ó kórira wọn ló ṣe mú wọn jáde wá láti pa wọn ní àgbèjù. Ṣùgbọ́n síbẹ̀, ènìyàn rẹ ni wọ́n ń ṣe àti ìní rẹ tí ìwọ mú jáde nípa agbára ńlá rẹ àti nípa nínà apá rẹ.
3: This CLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
4: Ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa, Baba wa ti nbe le orun, atun de lasale yi, pelu awon eruwowo, pelu aisan, pelu awon wahala ti o wa ni igbesi aye wa. Nítorí a mọ̀ wípé bí a bá tọ̀yìn wá, ẹrù wúwo yóò dópin ní ìgbésí ayé wa. Àìsàn kò gbóògùn yóò parẹ́ ní ìgbésí ayé wa. Àwọn òkè tí ó ti wà yóò ṣídì ní ìgbésí ayé wa. Nítorí bẹ́ẹ̀ ni a ṣe ń bẹ̀bẹ̀ ní àṣálẹ́ yìí wípé gbogbo òkè, gbogbo àìsàn, gbogbo ègún, gbogbo ìjẹgàba sàtánì, gbogbo ìdánilóró sàtánì, ẹ ó mú wọn kúrò lórúkọ Jésù. Wípé ìlọ́po, ìlọ́po, ìlọ́po ẹ̀rí yóò gbẹnu wa kan lórúkọ Jésù. Bí ọ̀rọ̀ yín yóò ti máa jáde, à ń bẹ̀yìn wípé pẹ̀lú agbára, pẹ̀lú ìwòsàn, pẹ̀lú ìdáǹdè, pẹ̀lú ìdánisílẹ̀, ẹ ṣe é fún wa lórúkọ Jésù. Àdúpẹ́ pẹ́ ti gbọ́, a ó sì rí i pẹ̀lú ojú wa. A ó ní ìmọ̀lára rẹ̀ lórúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Ẹ jókòó. Ní àṣálẹ́ yìí tí ó jẹ́ àṣálẹ́ tí ó kẹ́yìn nínú ìpàgọ́ wa, a ń sọ̀rọ̀ lórí agbára atóbijù Ọlọ́run àti àwọn òkè wa. Agbára atóbijù ti Ọlọ́run àti àwọn òkè wa. Ọlọ́run lè ṣe ohun gbogbo, àbí bẹ́ẹ̀ kọ́? Kò sí ohun kan tí ó nira fún Ọlọ́run láti ṣe. Ohun gbogbo ni ṣíṣe pẹ̀lú rẹ̀, gbogbo ipá, gbogbo agbára, gbogbo ọlá ti Ọlọ́run ni. Ìbéèrè kan ló wáyé nínú Genesis orí 12, ẹsẹ̀ 14 láti ẹsẹ̀ 13. Olúwa sì wí fún Abrahamu pé, nítorí kíni Sara ṣe ń rẹ́rìn wípé èmi ó ha bímọ nítòótọ́? Ẹni tí ó ti gbó tán, ohun kan ha ṣòro fún Olúwa. Ọlọ́run ń bi ọ́ bí ó ṣe béèrè lọ́wọ́ Abrahamu. Ó ní, ṣé ohun kan ṣòro fún Olúwa láti ṣe? Ó wá ń sọ fún ọ wípé, lí àkókò tí a dá, èmi ó padà tọ̀ ọ́ wá. Ní ìwòye àmọ́dún, Sara yóò sì lí ọmọkùnrin kan. Ọlọ́run sọ èyí kan náà fún ọ. Bí o bá jẹ́ ẹni tí ó yàgàn, ó sọ wípé kò sí ohun tó ṣòro fún òun láti ṣe. Ó ní, ní ìwòye àmọ́dún, ìwọ náà ó gbé ọmọ tuntun tìrẹ jó lórúkọ Jésù. Nínú Jóòbù orí 12, Jóòbù orí 12, ẹsẹ 2, ó mọ ìṣòro, wàhálà, àìsàn tí Jóòbù ní. Ṣùgbọ́n lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ tí Jóòbù fún ara rẹ̀ sọ wípé, èmi mọ̀ pé ìwọ lè ṣe ohun gbogbo, àti pé kò sí ìrò inú tí a lè fi, tí a lè fà sẹ́yìn kúrò lọ́dọ̀ rẹ. Ní orí yìí kan náà, ní ọjọ́ yìí kan náà, tí Jóòbù sọ wípé, èmi mọ̀ wípé ìwọ lè ṣe ohun gbogbo, ni ojo na ni igbekun aisan ti o wa lara re lo dopin ojo ti iwo fun are ti o ba gbagbo wi pe iwo na mo gege bi asale yi wi pe ko si ohun ti o soro fun olorun lati se iru ojo asale be ni gbogbo wahala re ati awon oke ti o wa ni igbese aye re won yo dopin loruko Jesu ninu Jeremiah ori kejile logbon Jeremiah ori kejile logbon ese iketa di logun oni oluwa olorun wo iwo ti o da orun ohun aye nipa agbara nla re ati nina apa re ko si ohun ko ti o soro fun o bi o ba ni iru igbagbo be o daju wi pe oke ti o wa ni igbese aye re yo kuro lasale yi loruko Jesu nitori olorun ti an gbadura si oni oba lori ohun gbogbo bawo ni o ti yi o si wi pe olorun ni atobi ju to ni gbogbo agbara ati gbogbo ipa ronu nipa agbara to tayo ti eda nigbati olorun da gbogbo agbala aye lati inu ofo se o mo we pe ki carpenter ki o to le kan tabili tabi aga oni lo igi ki alagbede ki o to ro ada tabi oko oni lo irin sugbon olorun wa oni lo ohun ko ohun lati fi seda ohun gbogbo ti an ri loni ini a fi so fun wa ti a fi ran ara wa leti we pe olorun wa atobi joni oni gbogbo agbara oni alagbara nla oni olowosan olodumare to ni ohun gbogbo ni ikawo re olupese ni pelu oto otun ni aniseko oni balogun loju ogun to n pa gbogbo ise satani run bi o ba fi oju ri eyi ti a n so yi ti o si wo olorun oba lori ohun gbogbo o ko ni ri ohunkohun ni igbese aye re ti o soro ju fun olorun lati se o si ri wi pe ni asale yi gbogbo ko seese ni igbese aye re yo di siseese loruko Jesu ni kiakia a o ma wo koko meta lori iwaaso ti ale yi ikini olubori agbara nla ti olorun wa olubori agbara nla ti olorun wa ikeji oke nla nla to nsidi nipase olorun wa oke nla nla to nsidi nipase olorun wa iketa oniruru ise iyanu anu lati odo olorun wa ikini olubori agbara nla ti olorun wa wo exodus orike dogun exodus orike dogun lati ese ikokanla ni ati so fun wa bi olorun wa se lagbara to tali o dabi iwo olowa ninu awon alagbara tali o dabi iwo ologo ni mimo eleru ni ti nse ohun iyanu ti nse ohun iyanu nje olorun le se ohun iyanu ni igbese aye re loni yo se ohun iyanu nitori pe alagbara ni ologo si ni a n so fun ninu chronicle kini ori kokandinlogbon lati ese ikokanla si ikejila ti re olowa ni titobi ati agbara ati ogo ati isegun ati olanla nitori ohun gbogbo li orun ati le aye ti re ni ijoba ni ti re olowa a si gbe oleke li ori ohun gbogbo li ori fun gbogbo oro pelu ola odo re ni ti wa iwo si joba lori ohun gbogbo li owo re ni agbara ati power ati li owo re ni siso ni di nla wa ati fifi agbara fun ohun gbogbo agbara yi yo sise ni igbese aye re loni akai katan ni awon ohun ti olorun wa ti se pelu agbara nla re
5: nitori ailopin ni olorun ti ansin nigbati abamoye iru agbara nla ti olorun wa ni a o dabi omiran ninu emi wa

soke ni igbesi aye re a o so de petele bi abashi oloju nipa ti emi lati ri ashiri ijile atobiju agbara olorun aye re koni ri ba kan na mo olorun atobiju to da aye ati eniyan lai nilo iranlowo enikeni yo sise yo dabira ni igbesi aye re nitori wo pe agbara olorun koni afiwe ninu Isaiah ori ogoji lati ese ikarun din logbon nje tani eyin o hafi miwe tabi tali emi o ba dogba li emi mimo wi gbe oju yin soke sibi giga ke se wo tali o da nkan won yi tali o da won moni tali o da won ti mu ogun won jade wa ni iye o n pe gbogbo won loroko nipa ti tobi ipa re nitori pe o n le ni ipa ko si okan ti o ko ese ikeji de logbon iwo ko ti mo iwo ko ti gbo pe olorun ayeraye oluwa eleda gbogbo ipekun aye ki saare moni ki saare be ni are ki mu ko si awari oye re agbara yi yo sise ni igbesi aye re lasale yi loroko jesu ninu efeso ori keta o ye ki o ma fi okan ro o nlanla ti olorun yo se fo ni asale yi bi ati nwo agbara atobiju olorun wa efeso ori keta ese ogun nje eni ti o le se lopo ju gbogbo eyi ti a n bere tabi ti a n ro lo gege bi agbara ti n sise ninu wa o so fun wi pe agbara yi agbara olorun yo sise ninu re o si so fun wi pe yo se ohun to n bere ikeji yo se eyi to n ro lokan iketa yo se gbogbo ohun ti a n bere tabi ti a n ro ikerin yo se ju gbogbo eyi ti a n bere ati eyi ti a n ro lasale yi loruko jesu o wa so pe oju be lo wi pe olorun alagbara atobiju ti se oke nidi yo se lopo ju gbogbo eyi ti a n bere tabi ti a n ro o ni iru agbara yi yo sise ninu wa mo ro wi pe o mura sile mo ni se o mura sile nitori wi pe loni olorun yo sise ara ni igbesi aye re nitori agbara nla to ji jesu kristi dide lati inu oko o setan lati sise ni igbesi aye re eyi ni o mu wa lo si koko keji nsin o n so nipa oke nla nla to n sidi nipasẹ olorun wa oke nla to n sidi nipasẹ olorun wa ninu Matthew 17 lati ese ikokandinlogun nigba naa le awon omo ehin jesu to wa leyin won bi pe e se ti awa ko le jade ohun kan sele omo kan ni emi esu emi to n da loro won gbe omo yi won si odo awon omo ehin jesu sugbon won o le se won o le emi esu e jade sugbon nigba ti jesu de pelu oro ase kan o le emi esu yi jade eyi wa se awon omo ehin ni kayefi won bere we pe kini se e ti se ti awa o le se nkan yi ninu ese ogun jesu si we fun won pe nitori aigbagbo yin ni looto ni mo sa we fun yin bi eyin ba ni igbagbo bi woro irugbin mustardi bi eyin ba ni igbagbo se oni igbagbo mo ni se oni igbagbo bi eyin ba ni igbagbo bi woro irugbin mustardi eyin o we fun oke yi pe si nihin lo si ohun.

0: Ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa.
1: Fe ki o ranti wipe asale oni ni asale ojo ti o keyin. O si da mi loju wipe Olorun fe se opolopo ainiye ailonka ise iyanu. Se o je okan lara awon olori ire ti yo gba ise iyanu ki o to lo. Nitori wipe ojo ale ti o keyin yi Olorun fe se iyanu ni igbese aye re. Ki o si mo wipe ohun ti o ti duro sibe gege bi oke ni asale yi ni Oluwa fe mu gbogbo re kuro ni igbese aye re loruko Jesu. Nitori be teti sile bi o ba ni ohunkohun bi gege lorun bi ipake bi ike bi oyun iju tabi ese wiwu tabi ohunkohun ti o wu si ago ara re awon wonyi ni a fe gbadura fun nisisiyi ohunkohun ti o ba wu si ara re gege ni ipake ni ike ni oyun iju ese wiwu tabi ohunkohun ti o wu le ara re o gbe owo soke o si fi owo kan le ibi ti o wu yi ki a gbadura ki oke yi ti o wa ni igbese aye re ki o le si mo reti owo re loke bi o ba ni ohun ti a so yi bi a ba ti gbadura tan ni oni lati ye ara re wo lori ohun ti a gba to lori ohun ti a fe gbadura si o si ri wipe oke ti sidi eje ki a gbadura Olorun alaanu alagbara atobiju eleda adupe wipe e ti fi wa lokan bale wipe bi a ba so fun oke wipe ki o sidi ti ko si ye meji kan lokan wa ti a si gbagbo wipe ohun ti a so yo se yo ri be fun wa nje nitori na mo wa loruko Jesu te ti fi fun wa ninu agbara eje Jesu ati pelu agbara emi mimo ati ifami oriyan yin nitori na ni a se gbadura we pe gbogbo oke ti o wu si ara awon eniyan wonyi e kuro loruko Jesu. Iwo ike ti o fi eyin eni yi se bogbe mo pase jade le oruko Jesu. Gege orun ti o wa nbe fun ojo pipe mo pase fun yin e jade loruko Jesu. Ipake ti o wa ni abenu mo pase nisinsin wipe gege bi oke e sidi loruko Jesu. Ese wiwu ara wiwu ikun wiwu mo pase e kuro loruko Jesu. Olorun alaanu alagbara e fi owo kan gbogbo awon eniyan woyi pelu gbogbo aisan ti o je ki ara won wu ati irora ti o je ki ara won wu ati gbogbo arun woyi e le won jade loruko Jesu. Adupe wepe ti gbo loruko Jesu Kristi Oluwa wa. Nisisiyi awon ti a gbadura fun yi eye ara yin wo bi o ba si ti ri wepe bi ipake ni tabi ohun miran tabi oyun iju tabi ike tabi gege tabi ara wiwu ori wepe o ti kuro oyin Olorun logo a o si yo pelu re ki a to ma tesiwaju nisisiyi.

bi won tin jade bo nisisin a fe gbadura fun awon ti o ni arun warapa tabi isinwi tabi eni ti a fun ni majele ninu ara tabi ninu eje tabi eni ti o ni arun opolo tabi oni irin mole nigba ti o ba sun loro tabi oni eyi ti awon aye npe ni oko orun aya orun ti o ma ba o se loro gege bi oko tabi aya tabi ata olofa tabi ori eta awon ota ni igbesi aye re nisisin bi ohun ti o nse o bi o ba farajo awon nkan ti a ka sile won yi o na owo re soke ibaje warapa tabi isinwi tabi majele ninu ara ninu eje tabi arun opolo tabi irin ni mole tabi ofa eta awon ota o na owo soke bi a o ti ma gbadura awon oke ni won yi o daju wi pe lese kese bi a ba ti ndaruko Jesu awon oke yi won o ma pora ni igbesi aye re loruko Jesu bi o ba ni iro wahala be na owo soke ki a gbadura fun o warapa ni isinwin ni majele ni arun opolo irin ni mole ofa tabi ota awon ota olorun alagbara adupe wi pe oni je ojo ise iyanu ti en se fokunrin ti en se fobirin ti en se fun omode ti en se fun agba esi ti so fun a wi pe ohunkohun ti a ba de laye a o de lorun ohunkohun ti a ba tu sile laye a o tu sile lorun wi pe e ti fun wa ni kokoro ase lati ma pase fun awon emi esu lati le won jade nje nitori na pelu ase ati oro ase ti e ti fun mi mo gbadura nisisin wi pe emi warapa ki o jade loruko Jesu omokunrin omobirin ni ti o je wi pe aye ti so leta mo gbadura nisisin wi pe ota ati ofa esu ati awon omo re ki o jade loruko Jesu emi isinwi mo le yin jade loruko Jesu gbogbo arun opolo mo le yin jade loruko Jesu awon emi esu ti rin ni mole mo pase fun yin e jade loruko Jesu echi awon alaigbagbo awon elese awon aye npe ni oko orun aya orun mo le yin jade loruko Jesu gbogbo emi kemi to yo awon eyan won yi lenu o pase fun yin e jade loruko Jesu olorun alagbara dopepe ti se pe ti tun won sile ti da won ni ide loruko Jesu Kristi oluwa wa won ti jade o mo ni won ti jade o won si nbe mo emi warapa o si nbe mo emi isinwe o si nbe mo majele ti kuro awon emi esu ti rin ni mole won ti sa lo loruko Jesu bi olorun ba ti se fun o an reti re lati yin olorun logo

iwo ti o mu aditi wa nisisin ni ise iyanu ti eti didi yola iwo ti o wa nibe ti o yaro akoko to fun o lati dide ki o se be si ni rin iwo ti o wa gege bi afoju akoko to ki olorun fun ara re ti o ma yi oke foju ti o ma yi koro ti o ma si nidi akoko to fun ifoju yi lati pora ni igbese aye re loruko Jesu won je awon kan meta ati awon kan miran to ro mo awon kan meta won yi ti an gbadura fun nisisin yi eni to diti eni ti o le soro eni to yaro to ro lapa tabi to ro lese eni to foju bi abari iru awon eniyan be ke a somo won ki asigbe owo soke nitori won nitori we pe akoko ise iyanu anu won o leto se sugbon nipa anu olorun ni akoko ise iyanu yi o ti de fun enikokan won se ati setan ki iru awon be ki won ki o nawo soke eti di tabi o le soro tabi o yaro oro laparo lese tabi o foju o sin fe riran akoko ise iyanu ti re ni yi nitori be bi o ba je ewo ni oni iro isoro be o le na o le yowo re soke tabi o wa legbe nikan ti oni iro awon arun yi o le nawo soke nitori won bi abasi ti setan bi abati gbadura ni o ma ye awon to diti o ma ye won wo awon to yaro won ma dide won ma rin awon to foju tele tele o fi nkan kan han won lati ri won se riran eje ki agbadura olorun alagbara adupe fun awon ise iyanu ti e ti se lati ojo ti a ti bere leti ba wa bere leti laju afoju leti mu ki aro ki o rin leti mu ki aditi ki o gboran a se dupe fun eyi ti e ti nse lati asale yi a mo wi pe ko so to soro fun yin lati se a mo wi pe gbogbo oke pata ni yo sidi loruko Jesu nje mo gbadura fun awon ti eti won di lese kese logan nisisiyi eti didi si loruko Jesu gbogbo awon ti a de mole ti o le soro gba itusile loruko Jesu gbogbo awon ti o yaro to ro lapa to ro lese to dabi eni wipe won o le gbe ese won o le gbe apa loruko Jesu e gba imularada loruko Jesu gbogbo eyin te foju ti esu to fi dindiju to fi din loju gbogbo nkan won yi a le won jade loruko Jesu ki oju afoju ki o la ki aro ki o dide lati rin ki aditi be sini gboran ki eni ti o le soro be sini soro ki awon arun wonyi ti o ti pe ti o dabi oke ki o sidi loruko Jesu adupe wipe e ti gbo adupe wipe e ti se loruko Jesu ami nisisiyi eye won wo eni ti o foju tele e fi nkan kan han ti o le ri e ti o yaro ki o dide lati rin nitori agbara okun ilera iwosan o ti de ye won wo apoju bersini riran ayaro dede ki o ma rin

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Deuteronomy, ori ikewa, nigba na ni oluwa wi fun mi pe, be wa la okuta meji bi ti isaju, ki o si to mi wa lori oke na, ki o si se apoti igi kan, emi o si ko oro ti o ti wa lara wa la isaju ti iwo fo, sara wa la won yi, iwo si fi won sinu apoti na, emi si se apoti igi shitimu kan, mo si be wa la okuta meji bi ti isaju, mo si lo sori oke na. Wala mejeji ti wa ni owo mi won si ko ofin mewe wa sara wala won ni gege bi o ti ko ti isaju ti oluwa ti so fun yin lori oke na lati inu arin na wa ni ojo ajo ni oluwa si fi won fun mi mo si pada mo si so kale lati ori oke na wa mo si fi wala won ni sinu apoti ti mo ti se won si wa nibe bi oluwa ti pase fun mi awon omo israeli si dide irin won lati berotu ti se ti awon omo jakani lo si mosera nibe ni aroni gbeku nibe ni asisin Eliasari omo re sin se ise alufa ni ipo re lati be won si lo si Gudgoda ati lati Gudgoda lo si Jobati ile olodo omi nigba na ni oluwa ya eya lefi soto lati ma ru apoti majemo oluwa lati ma duro niwaju oluwa lati ma se iranse fun ati lati ma sure ni oruko re titi di oni yi nitori na ni lefi ko se ni ipin tabi ini pelu awon arakunrin re oluwa ni ini re gege bi oluwa olorun ti se ileri fun emi si duro lori oke na gege bi igba isaju ni ogoji osan ati ogoji oru oluwa si gbo ti emi ni igba na pelu oluwa ko si fe run o oluwa si wi fun mi pe dide mu ona irin re niwaju awon eniyan ki won ki o le wo inu re lo ki won ki o le gba ile na ti mo ti bura fun awon baba won lati fi fun won nje ni isisin yi Israeli kini oluwa olorun re bere lodo re bi ko se lati ma bere oluwa olorun re lati ma rin ni ona re gbogbo lati ma fe ati lati ma sin oluwa olorun re pelu aya re gbogbo ati pelu okan re gbogbo lati ma po ofin oluwa mo ati ilana re ti mo filele fun o ni ase ni oni fun ire re kiyesi ti oluwa olorun re ni orun ati orun de orun aye pelu ti ohun ti ohun gbogbo ti nbe ninu re kiki oluwa ni inu didun si awon baba re lati fe won ohun si yan iru omo won leyin won ani eyin ju gbogbo eniyan lo bi o ti ri ni oni yi nitori na e ko aya yin nila ki e ma si se olorun lile mo nitori oluwa olorun yin olorun awon olorun ni ati oluwa awon oluwa olorun ti tobi alagbara ati eleru ti ki se oju saju be ni ki gba betele oni ma se idaju alaini baba ati opo o si fe alejo lati fun ni onje ati aso nitori na ki eyin ki o ma fe alejo nitori pe eyin se alejo ni ile Egypt ki iwo ki o ma beru oluwa olorun re oni ki iwo ki o ma sin oni ki iwo ki o si faramo oruko re ni ki o si ma fi bura ohun ni iyin re ohun si ni olorun re ti o se ohun nla ati ohun eleru won ni fun o ti oju re ri awon baba re sokale lo si Egypt ti awon ti adorin eniyan sugbon ni isisin yi oluwa olorun re so dabi irawo orun ni opolopo
2: E je ki a gbadura.
3: Baba wa ti nbe le orun. A dupe lowo yin wi pe agbara yin ki ba ti ni igbesi aye awon omo Olorun. A dupe fun awon eri ti a ngbo lojojumo. A dupe fun awon eri ti o nso fun wa nipa idahun si adura. A dupe wi pe agbara yin wa bakan na titi di oni a se dupe wipe bi e tin se fun awon elomiran be le se fun enikokan wa e gba pe atiyin wa loruko Jesu nje agbadura loni wipe ibikibi ti aisan ba wa ibikibi ti inira tabi isoro tabi iponi loju tabi idamu ti o ba wa e mu won kuro loruko Jesu e gbo adura wa e saanu fun wa e je ki imole ki o la fun wa ninu okunkun aye yi ki a le rin irin igbagbo pelu ayo ati pelu idani loju wipe e ko je fi wa sile nigba kan adupe wipe ti gbo loruko Jesu Christ Oluwa wa ninu orin Dafidi ori ikerin dini adoje okan eji efa ni atinka bibeli wa loni mo fe ba osoro lori idande kuro lowo inilara idande kuro lowo inilara tabi kuro ninu inilara ninu orin David yi ni ati ri ohun ti olorun le se ati ohun ti olorun se ni lo lo bayi fun awon ti o je ti re o so fun o ni nigba ti oluwa mu iko lo si oni pada awada bi eni tin laala nigba na le enu enu wa kun fun erin ati ehan wa ko orin nigba na ni won wi ninu awon kefiri pe oluwa se ohun la fun won oluwa se ohun la fun wa nitori na awan yo oluwa mu iko lo wa pada bi isan isan omi ni gusu awon tin fi omi je fun irugbin yo fi ayo ka eni tin fi ekun rin lo ti o si gbe irugbin lowo lo to yo fi ayo pada wa yo si ru iti re ki nto se alaye lori eti akayi mo fe ke a lo si orin David ori ogbon ese ikarun nitori pe ni iseju kan ni ibinu re pe li oju rere re ni iyegbe wa bi ekun pe di ale kan sugbon ayo nbo li oworo nihi ni atinka ohun ti David ko nitori David o je eni ti olorun fi si ipo giga bi oba ki se be ni kan o je jagun jagun o je eni ti o ri wahala eni ti o ni isoro eni ti o ri inilara ni orile ede ti re ki o to di oba o ni wahala gba to tun di oba tan o ni wahala ni idile o ni wahala sugbon o mo agbara olorun eti tuni sile eti dani ni ide agbara olorun eti mu ki gbogbo ide ota ki o ja ni igbesi aye onigbagbo eni olorin yi lo fi nso fun awi pe bi ekun pe di ale kan o nso fun awi pe o daju wi pe ayo nbo li oworo awon elomiran won ma se bi eni ti ko ni ireti ibinu je dori agbakodo adi wo pe ki won ma san ekun asunrin lai mo wi pe olorun wa eni ti ma nu omi jenu ni sugbon won agba iponju tabi inilara tabi awon eru ti aye di le won lori won agba nkan won yi lati je ki won ki o ni ibanuje won ma san ekun asun dekun won je ki irewesi ki o de ba okan won nkan yi ki je ki awon elomiran ki o le gbadura sugbon David je ki o di mo fun awe pe ke ma se sori tinu nitori pe bi ekun pe di ale kan o daju ayo nbo le oworo ke akunkun so ni edi ti o le ye wa dara dara bi aisan pe di ale kan o daju pe iwosan nbo le oworo ke akunkun so le ona ti a mo we pe o ba igbesi aye wa mu wi pe bi aini bi iponju bi o tile pe di ale kan wi pe o daju wi pe idande ati ipese lati odo olorun o nbo le oworo ohun to nso ni wi pe se a mo pe bi a ba sun lale bi a tile ro wi pe oro jina si igba ti a sun wi pe daju daju oro yo de ohun ti a nso ni pe nigba miran be eniyan ba wa ninu aisan iseju marun adabi wakati mewa loju o wa nitori irora nitori wahala tabi bi eniyan ba ni iponju ninu ebi re ojo kan adabi odun kan loju o wa eni olorin yi fi nso fun awi pe bi ekun tile pe di ale kan bi ibanuje tile pe di ale kan bi irewesi tile pe di ale kan bi inilara aini bi o tile pe di ale kan o daju wi pe ayo ati ipese ati itura wi pe n bo loworo je ki a tun pada sibi ti a ti bere ninu orin David ori kerindin ni 1:16 oni
2: nigba ti oluwa mu iko lo si oni pada awa dabi eni ti nlaala kini de ti a so be o ti o se won ni wipe wo mo wipe atun le mu iko lo si oni pada ati ko won leru lo ki se be nikan awon mo won lati so di eru ki se be nikan awon papa oni ireti ola ireti ojo ti nbo won ti ro wipe ko tun si abayo won ti ro wipe ko ni si dande won ti ro wipe ota yo ma je gaba lori won titi won fi ku ti won fi fi aye sile olorun wa lana fun won wipe ki a tun mu opada si ibi ti won wa tele tele ki a tun mu opada si aye ti won wa tele tele ki a tun mu awon nkan ti won ti padanu re ki a tun mu opada si igbesi aye won awon ti a ti ko lo nigba ti oluwa se nkan won yi fun won won so wipe abi be ni abi be ko awa ti atin sun ko tele tele ti o tun si ekun ekun mo abi be ni abi be ko awa ti a je eru tele tele awa ti a ni lara tele tele awa ti a o jeun gbadun tele tele ti olorun tun wa se ipese nla nla fun abi be ni abi be ko awa ti a isan ti o ti so lojo kale awa ti o je wipe aisan ko je ki a le jade aisan ko je ki a le se bi ati fe sugbon ti olorun tun wa da sile abi be ni abi be ko awa ti won tin so wipe bi won o ba se se abe wipe ko si bi a se le yo ninu re sugbon adura were ki a kan ape oruko jesu a so fun olorun wipe ko boju o wa ko mu aisan yi ko mu kuro ni igbesi aye wa were be ni alafia de be ni itura de be ni iwosan de ba wa abi be ni abi be ko abi on tan mi je ni abi to ni mo ri iwosan yi o ni o dabi ala loju o wa oni nigba na ni enu wa kun fun erin o da mi loju wipe o rerin ninu jesu nigba ti a ba mu ikulo re pada nigba ti a ba mu aisan re kuro nigba ti a ba mu iyosu ti si awon alaiwa bi olorun si o nigba ti a ba mu kuro o da mi loju wipe erin yo gbenu re kan ati orin ayo yo wa senu re oni nigba na ni won wi ninu awon kefiri pe oluwa seun la fun won o da mi loju pe ojo kan bo ko si jina rere ti awon alaigbagbo ti awon kefiri ti awon aladugbo re ti won ma so wi pe iyabirin lagbaja olorun se nkan la fun okunrin lagbaja church to nlo o ye o gbe o nitori pe nkan bayi lo sele si o je mo wi pe awon ti won tin woju olorun fun igba pepe ti won o loyun ri ti won o bi mo ri o je mo olorun ti se nkan fun lagbaja o nigba ti olorun ba se nkan won yi fun wa awon kefiri yo ma ba wa yo won ma so wi pe oluwa se ohun la fun won o ni oluwa se ohun la fun wa nitori na awa nyo ni soro farabale nigbagbo ninu olorun ma sakakiri ma fi olorun sile joko sibi ti o wa duro ti oluwa gbadura si oluwa o daju wipe ojo igbala ti re ojo idande ti re ojo itusile ti re ojo iwosan ti re yo de ayo yo gbenu re kan oni oluwa mu iko lo wa pada bi isan omi ni gusu oni o wa so fun wa o tin so nipa eri ti ara re o tin so nipa idande ati itusile ti awon ni o wa so wi fun awon elomiran lati se won lori o wa so fun awon elomiran ki ipoya ati irewese ki o le po lo ninu okan won o wa so fun oni awon tin fi omi je forogbin yo fi ayo ka ewo ni o nso nipa wipe won fi omi je forogbin won fi omi je forogbin awon omo israeli won je awon ti o man se ise agbe popo awon ti o si man se daran daran won po ninu won nitori wipe ilu israeli ni akoko na ati ni akoko yi papa won gbekele ohun ogbin popo popo sugbon igba kan de ni igbesi aye won ti o je wipe bi won ba tin forogbin eru a ma ba won wipe a o mo boya awon ara midiani ni o kan kan won ije a o mo boya awon ota wa lati syria ni won wa ti won ka gbogbo eso ko wa je sugbon won o le se ki won ma forogbin nitori be won fi omi je forogbin sugbon ki o to di wipe asiko ikore de olorun segun ota olorun mu awon midiani o mu okuro o le won jina rere o wa di wipe nitooto ni won fi omi je forogbin sugbon nisisin yi won fi ayo ka ki a mu wa si igbesi aye ti wa igba miran o sese ki eniyan ki o loyun bi o ba ti di wipe eni yi ti loyun ni awon ota ni won le ipade re lojorun wa ni ki o po ki o niso wipe won fe wo bi o ma se gbe oyun yi bo ma se gbede osu mesan to ma le kese jari lati le bi omo yi layo ati alaafia ati wipe oni ori lo ndun mi o ola ikun lo ndun mi otunla omo ni oyi ninu ojo miran o da be ni pe eje riru tabi ese wiwu a ma so pe ah ah iru oyin wo ni mo ni yi a da be ni we pe o fi omije furugbin sugbon bi o ba duro ti olowa bi o ba gbekele olowa o daju we pe asokale anfani ni fun omo olorun o daju wipe a o fi ayo ka wipe ni ojo ikunle alabi amo yi wipe koni si onkohun bi idagiri tabi bi ofo fun enikeni ninu wa olorun yo toju wa o se duro ti oluwa o se gbekele oluwa awon elomiran won ma sakakiri awon fe lo si odo baba lagbaja awon fe lo si odo iyalode nibi kan lohun awon fe lo si tibi ah ma sakakiri ki o gbekele oluwa nitori wipe olorun yo mu iku lo si oni pada erin yo si gba enu re kan oni eni tin fi ekunrin lo ti o si gbe irugbin lowo looto yo fi ayo pada wa yo si ru itire ni ikore oko ti o ti gbin tele je ki awo awon elomiran kini awon inilara wonyi tabi iponju kini o ma nse fun won e ti won iba fi ma yo ninu olowa e ti won iba fi gbekele olowa kini inilara ki lo ma nse fun awon elomiran je ki awo iwe oni waasu ori keje ese keje iwe oni waasu ori keje ese keje ni toto inilara mu ologbo eniyan siwin ni toto inilara mu ologbon eniyan siwin oti an so fun anihin ni wo pe eni ti ati mo si ologbon tele eni ti ati mo si omoluabi tele eni ti kija ki da si oro oloro tele sugbon ko ti imo olorun o kan je ologbon eniyan oniwo tutu eniyan o je omoluabi sugbon inilara deba iponju deba iru eniyan be ti a ti ma ri oro ogbon lenu re nigba ti awon elomiran ti won ba wa ninu isoro bi a ba bere oro lowo re a soro pelu ogbon nigba ti iponju ba de ba eni yi fun ara re nigba ti inilara ti o ba de ba eni yi fun ara re a dabi eni we pe gbogbo ogbon ti o ni we pe o ti so wonu a dabi eni tin sinwi a dabi eni tin soro radarada a dabi eni tin so nkan ti ko mu ogbon lowo a dabi asinwi ki a ma je ki o ri be fun wa se iwo na ma nri awon elomiran o sese boya awon gbo we pe oko ni jamba we pe oko won si wa ninu moto yi won o ti mo ki lo sele won o ti mo boya olorun ti da oko won sile tabi boya ohun to sele nkan ranpe kan lo kan se ni ese ti o se oko won won a ka wole ri won ma kigbe won ma soro bi eni ti o ti so igbagbo ninu olorun nu eni ti a ti mo si ologbon tele eni ti a ti mo si eni to n dari idapo ju le tele eni ti a ti mo si eniyan olorun tele inilara die iponju die ese jamba oko die a so iru eni be di eni tin soro bi eni pe o de asinwi tabi o sese ki o je wi pe oko ati yawo ati jo n gbe papo lalaafia ko si gbon mi ti o ko gbon mi si mi o to ko si wi pe anbara waja ni igba kan ri ko si wi pe mbolo lo mbolo ti nbo ko si pe boya n fura sira wa ni igba kan ri o si sese ki o je wi pe nkan kan lo wa sele ti enikan paro mo iyawo yi we pe be ni pe iyawo yi tun ni alinita bi oko ti ngbo a ko ti mo kini kule ati kini nkan to sele ni toto o ti faraya o ti nda bi eni ti o logbon o ti nda bi eni ti ki se eni ti a mo tele si oni wa tutu ini lara o mu ologbon di asinwin nitori be ke asora ke a ma je ki inira tabi iponju ki o je ki a soro odi ki o ma je ki ke a ma je ki iponju tabi aisan tabi ijeniya tabi ohunkohun ki o mu ki oro odi
3: blasphemy ki o jade lenu wa ye ki a wo orin dafidi ogorun le meje orin dafidi ogorun le meje ki a wo ese ikokandinlogun ati ese ogun se gafra fun mi ki a wo ese ikokandini ogoji ewe won buko won sifa sehin nipa inira iponju ati ikanu on ti won je ki oye wa ni ni wo pe awon elomiran ewe won ma boko won ma fa sehin nitori inira awon elomiran on ti a ma rin ni wo pe won ki rin dede mo ninu ijo bi won ba ni wahala die e ti won ba fi akoko yi duro de oluwa ki won ki o duro ti oluwa ki won ki o gbadura ki won ki o ro mo agbelebu Jesu Christi ki won ki o so bi Jacob we pe emi ki o je ki o lo afi bi won ba bukun mi e ti won ba fi se be won ma rin sege sege bi abati so we pe lagbaja ki lo de won pe oruko yin ni ile iko ojo osimi wa tabi wa inu iwe mimo we pe ki e ka akosori tabi we pe ki e dawun ibere kan a mari yin se ki se pe e wa silesin ona mi po wahala to de ba mi nisin mi o mo bi ma se yanju e olodun lo ba wa yanju wahala jesu lo ba ru wahala wa lo o lo wa ko ese ati awon nkan to wa si igbesi aye wa gege bi egun nitori ese o lo wa ko won lo a o se wa sese agbelebo a se rin kaakiri a fe di omo onina kuna anfa seyin nitori inira ati iponju ati nitori awon ajalu to nde ba won ninu aye yi ni se awon elomiran won ma se be ni ti ko ni reti won ma se be ni ti ko lolorun won ma se be ni ti ko le gbadura won ma se be ni ti ko ni igbagbo ninu olorun sugbon je ki o da oloju bi a ba ni oluwa bi a ba si wa ninu oluwa ko si isoro ti o le de ba wa ti agbara olorun o ka ko si oke ti o le wa niwaju wa ti agbara olorun ko le sinidi ko si aisan ti o le wa ninu ago ara wa ti iwosan ti a ni lati inu ina Jesu Christi ti o le de ba wa ko si awon nkan ti o le de ninu ebi nibi ise ladugbo labule lodo awon obi wa ti olorun ko ka pa re nitori be o ye ki a wa pelu oluwa o ye ki a gboran si olorun lenu o ye ki a ma gbadura si ni igba inira ati ni igba iponju wa ki a mo we pe ko so to seyin olorun se o mo we pe gbogbo wahala ti a ni olorun mo nipa won o si setan lati mu won kuro ohun ti awon elomiran ma nro ni we pe olorun ri wahala won olorun o si setan lati mu wahala won kuro sugbon etan esu ni yi o ye ki a mo we pe olorun mo wahala wa o si mo iponju ti a nla koja o si mo bi o se le yo wa kuro ninu won ninu exodu ori keta exodu ori keta ese ikeje oluwa si we pe ni toto emi ti ri iponju awon eniyan mi ti o wa ni Egypt mo si gbo igbe won nitori awon akonisise won nitori ti mo mo ibanuje won emi si sokale wa lati gba won lowo awon ara Egypt ye ka menu duro nibe nihi an so fun wa wi pe olorun ni o mo iponju awon mo Israeli awon mo Israeli won yi won le salaimo wi pe olorun mo nipa iponju won ki se be nikan won le se alairan ti wo pe olorun ti so fun Abraham wi pe Abraham awon omo re ni iran kerin wi pe won o lo si ile ajeji ni ile ajeji yi owo mu o jade wa si ile ileri awon won yi ti gbagbe o se se ki awa na ki a ti gbagbe wo pe enikokan wa ti amo olorun enikokan wa ti amo Jesu Christi gege bi olugbala eni kokan wa ti a ti di atun bi olorun seso lori wa o mo igbese aye wa o mo isoro wa o mo idanwo to doju ko wa o mo awon iponju ti a nla koja o mo omi jijin ti o wa ni waju wa ati awon oke ti o wa ni waju wa o ni emi ti ri iponju awon eniyan mi emi ti ri iponju awon eniyan mi gbogbo awon ohun ti o pamo fun eniyan gbogbo awon ohun ti eniyan ko nani tabi ti won ko mo nipa re ni igbese aye re olorun mo nipa won o si daju wi pe olorun yo mu won kuro bi abagbadura ti a si gbagbo se oran ti okunrin kan job ni an pe oruko re oran ti wahala to de ba ninu ebi oran ti isele ti o sele si gbogbo awon omo re oran ti eyi ti iyawo re so o si ranti awon esun ti awon ore re ti won fi sun be ni we pe o je odaran tabi o je elese ti o buruju won ro we pe

0: This CLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Tyronomy, ori ikokanla. Nitori na ki iwo ki o fe Oluwa Olorun re, ki o si ma pa ikilo re, ati ilana re, ati idajo re, ati ofin re mo nigba gbogbo. Ki en ki o si mo ni oni, nitori pe awon mo yin ti emi nso fun, ti ko mo, ti ko si ri ibawe Oluwa Olorun yin, ti tobi re, owo agbara re, ati ninu apa re. Ati ise ami re ati ise re ti o se laarin Egypt si Pharaoh oba Egypt ati si gbogbo ile re ati ohun ti o se si ogun Egypt si esin won ati keke ogun won bi o ti mu ki omi okun pupa bo won mole bi won ti nle pa yin lo ati bi Oluwa ti run won titi di oni oloni ati bi o ti se si yin ni agejo titi eyin fi de yi ati bi o ti se si Datani ati Abiramu awon omo Eliabu omo Reubeni bi ile ti ya enu re ti o si gbe won mi ati ara ile won ati ago won ati ohun alaye gbogbo ti o tele won laarin gbogbo Israeli sugbon oju yin ti ri gbogbo ise nla Oluwa ti o se nitori na ki eyin ki o pa gbogbo ofin mo ti mo fi lele ni ase fun yin ni oni ki eyin ki o le lagbara ki eyin ki o si wo inu re lo ki e si gba ile na nibi ti eyin nlo lati gba ati ki eyin ki o le mu ojo yin pe ni ile na ti Oluwa ti bura fun awon baba yin lati fi fun won ati fun iru omo won ile ti nsan fun wara ati fun oyin nitori pe ile na nibi ti iwo nlo lati gba koda bi ile Egypt nibi ti eyin ti jade wa nibi ti iwo gbin irugbin re ti iwo si nfi ese re bomirin bi ogba ewebe sugbon ile na nibi ti eyin nlo lati gba ile oke ati afonifoji ni ti o si mu omi oju orun ile ti Oluwa Olorun re nse itoju oju Oluwa re nbe lara re nigba gbogbo lati ibere odun de opin odun yo si se bi eyin ba feti si ofin mi daradara ti mo fi lele ni ase fun yin ni oni lati ma fe Oluwa Olorun yin ati lati ma sin pelu aya yin gbogbo ati pelu okan yin gbogbo nigba na ni emi o ma fun yin ni ojo ile yin ni akoko re ojo akoro ati ojo arokuro ki iwo ki o le ma ko oka re ati oti wine re ati oro re sinu ile emi o si fi koriko sinu papa re fun ohun osin re ki iwo ki o le jeun ki o si yo e ma so ara yin ki a ma ba tan aya yin je ki e ma si se yapa ki e si sin Olorun miran ki e si ma bo won ibinu Oluwa si ru se yin ohun asise orun ki ojo ki o ma ba si ati ki ile ki o ma ba so eso re eyin asi run kankan kuro ni ile rere na ti Oluwa fi fun yin e fi oro mi wonyi si aya yin ati si okan yin ki e si so won mo owo yin fun ami ki won ki o si ma se oja igbaju niwaju yin ki eyin ki o si ma fi won ko awon omo yin ki eyin ma fi won se oro iso nigbati iwo ba joko ninu ile re ati nigbati iwo ba rin ni ona re nigbati iwo ba dubule ati nigbati iwo ba dide ki iwo ki o si ko won sara opo ile re ati sara ilekun ona ode re ki ojo yin ki o le ma po si ati ojo awon omo yin ni ile na ti Oluwa gbura fun awon baba yin lati fi fun won bi ojo orun lori ile aye nitori pe bi eyin ba pa gbogbo ofin yi mo gidigidi ti mo pa lase fun yin lati ma se lati ma fe Oluwa Olorun yin lati ma rin ni gbogbo ona re ati lati faramo nigba na ni Oluwa yo le gbogbo awon orilede wonyi jade kuro niwaju yin eyin o si gba orilede ti o tobi ti o si lagbara ju yin lo ibi gbogbo ti atelese yin ba te yo je ti yin lati agin juni ati lebanoni lati odo nla ni odo euphrates ani de ikeyin okun ni yo je opin le yin ko si okunrin kan ti yo le duro niwaju yin Oluwa Olorun yin yo fi iberu yin ati ifoya yin sara gbogbo ile ti eyin o te bi o ti wi fun yin wo emi fi ibukun ati egun siwaju yin ni oni ibukun bi eyin ba gba ofin Oluwa Olorun yin gbo ti mo pa lase fun yin ni oni ati egun bi eyin ko ba gba ofin Oluwa Olorun yin gbo ti eyin ba si yi pada kuro ni ona ti mo pa lase fun yin ni oni lati ma to Olorun miran leyin ti eyin ko mo ri yo si se nigba ti Oluwa Olorun re ba mode ile na nibi ti iwo nlo lati gba ki iwo ki o ma sure lori oke Gerisimu ki iwo ki o si ma gegun lori oke Ebali awon ko wa ni akeje Jordani ni ona iwo orun ni ile awon ara Kinani ti n gbe araba ti o koju si Gigali leba igbo More nitori pe eyin o goke Jordani lati wole ati lati gba ile naa ti Oluwa Olorun yin fi fun yin eyin o si gba eyin o si ma gbe inu re ki eyin ki o si ma kiyesi ati ma se gbogbo ilana ati idajo won ni ti mo fi siwaju yin ni oni Deuteronomy ori ikejila wonyi ni ilana ati idajo ti eyin o ma kiyesi lati ma se ni ile naa ti Oluwa Olorun awon baba re fi fun o lati ni gbogbo ojo ti eyin o wa lori ile aye ki eyin ki o run ibi gbogbo won ni patapata nibi ti awon orilede ni ti eyin o gba nsin orisa won lórí òkè gíga àti lórí òkè kéékèèké àti lábẹ́ igi tútù gbogbo kí ẹ̀ ń kí ó sì wó pẹpẹ wọn kí ẹ sì bí ọwọ́ wọn ṣubú kí ẹ sì fi iná kun igbó òrìṣà wọn kí ẹ̀ ń kí ó sì kéèrè fífín wọn lulẹ̀ kí ẹ sì run orúkọ wọn kúrò ní ibẹ̀ náà. Ẹyin kò gbọdọ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ sí Olúwa Ọlọ́run yín, ṣùgbọ́n ibi tí Olúwa Ọlọ́run yín yóò yàn nínú gbogbo ẹ̀yà yín láti fi orúkọ rẹ̀ sí àní ibùjókò rẹ̀ ni ẹ̀yin ó máa wá lọ, àti níbẹ̀ ni kí ìwọ kí o máa wá, níbẹ̀ ni kí ẹ̀yin kí o máa mú ẹbọ sísun yín wá, àti ẹbọ yín, àti ìdámẹ́wàá yín, àti ẹbọ ìgbésọsókè ọ̀wọ́ yín, àti ẹ̀jẹ̀ yín, àti ẹbọ ìfẹ́ àtinúwá yín, àti àkọ́bí ọ̀wọ́ ẹran yín, àti ti àgbò ẹran yín. Níbẹ̀ ni kí ẹ̀yin kí o máa jẹ níwájú Olúwa Ọlọ́run yín, kí ẹ̀yin kí o sì máa yọ̀ nínú gbogbo tí ẹ̀yin fi ọwọ́ yín lé, ẹ̀yin àti àwọn ará ilé yín, nínú èyí tí Olúwa Ọlọ́run rẹ fi bùkún fún ọ. Kí ẹ̀yin kí o má ṣe ṣe gẹ́gẹ́ bí gbogbo ohun tí àwa ń ṣe níyìn ní òní, olúkúlùkù ènìyàn ohun tí ó tọ́ ní ojú ara rẹ̀, nítorí pé ẹ̀yin kò ṣáà tí ì dé ibi ìsinmi àti ilẹ̀ ìní tí Olúwa Ọlọ́run yín fi fún yín. Ṣùgbọ́n nígbà tí ẹ̀yin bá gòkè Jọ́dánì tí ẹ̀yin sì jókòó ní ilẹ̀ náà tí Olúwa Ọlọ́run yín fi fún yín ní ìní, tí ó bá sì fún yín ní ìsinmi kúrò lọ́wọ́ àwọn ọ̀tá yín gbogbo yíká, tí ẹ̀yin sì jókòó ní àlàáfíà, nígbà náà ni ibì kan yóò wà tí Olúwa Ọlọ́run yín yóò yàn láti fi orúkọ rẹ̀ sí, níbẹ̀ ni ẹ̀yin yóò máa mú gbogbo ohun tí mo pa láṣẹ fún yín wá, ẹbọ sísun yín, àti ẹbọ yín, ìdámẹ́wàá yín, àti ẹbọ ìgbésọsókè ọ̀wọ́ yín, àti gbogbo àṣàyàn ẹ̀jẹ̀ yín tí ẹ̀yin jẹ́ fún Olúwa. Kí ẹ̀yin kí o sì máa yọ̀ níwájú Olúwa Ọlọ́run yín, ẹ̀yin àti àwọn ọmọ yín ọkùnrin, àti àwọn ọmọ yín obìnrin, àti àwọn ọmọ ọ̀dọ́ yín ọkùnrin, àti àwọn ọmọ ọ̀dọ́ yín obìnrin, àti ọmọ Léfì tí ń bẹ nínú ibodè yín, nítorí òun kò ní ìpín tàbí ìní pẹ̀lú yín. Máa ṣọ́ ara rẹ kí ìwọ kí o má ṣe rú ẹbọ sísun rẹ ní ibi gbogbo tí ìwọ bá rí, bí kò ṣe níbi tí Olúwa yóò yàn nínú ọ̀kan nínú àwọn ẹ̀yà rẹ, níbẹ̀ ni kí ìwọ kí o máa rú ẹbọ sísun rẹ, níbẹ̀ ni kí ìwọ kí o sì máa ṣe gbogbo tí mo pa láṣẹ fún ọ, ṣùgbọ́n kí ìwọ kí o máa pa kí o sì máa jẹ ẹran nínú ibodè rẹ gbogbo, ohunkóhun tí ọkàn rẹ bá fẹ́, gẹ́gẹ́ bí ìbùkún Olúwa Ọlọ́run rẹ tí o fi fún ọ. Aláìmọ́ àti ẹni mímọ́ ni kí o máa jẹ nínú rẹ̀ bí èsúró àti bí àgbọ̀nrín, kíkẹ́ jẹ ní ẹ̀yin kò gbọdọ̀ jẹ, lórí ilẹ̀ ni kí ẹ dà á sí bí omi, kí ìwọ kí o má ṣe jẹ ìdámẹ́wàá ọkà rẹ nínú ibodè rẹ, tàbí ti ọtí wáìnì rẹ, tàbí ti òróró rẹ, tàbí ti àkọ́bí ọ̀wọ́ ẹran rẹ, tàbí ti àgbo ẹran rẹ, tàbí ti ẹ̀jẹ̀ rẹ tí ìwọ jẹ́, tàbí ẹbọ ìfẹ́ àtinúwá rẹ, tàbí ẹbọ ìgbésọsókè ọwọ́ rẹ. Bí kò ṣe kí ìwọ kí o jẹ wọ́n níwájú Olúwa Ọlọ́run rẹ níbi tí Olúwa Ọlọ́run rẹ yóò gbé yàn, ìwọ àti àwọn ọmọ rẹ ọkùnrin àti ọmọ rẹ obìnrin àti ọmọ ọ̀dọ̀ rẹ ọkùnrin àti ọmọ ọ̀dọ̀ rẹ obìnrin àti ọmọ Léfì tí ń bẹ nínú ibodè rẹ, kí ìwọ kí o sì máa yọ̀ níwájú Olúwa Ọlọ́run rẹ nínú gbogbo tí ìwọ fi ọwọ́ rẹ lé. Máa ṣọ́ ara rẹ kí ìwọ kí o má ṣe kọ ọmọ Léfì sílẹ̀ ní gbogbo ọjọ́ rẹ lórí ilẹ̀, nígbà tí Olúwa Ọlọ́run rẹ bá sọ agbègbè rẹ di ńlá, bí òun ti ṣe ìlérí fún ọ, tí ìwọ bá sì wí pé èmi ò jẹ ẹran nítorí tí ọkàn rẹ ń fẹ́ ẹran jẹ, kí ìwọ kí o máa jẹ ẹran ohunkóhun tí ọkàn rẹ bá ń fẹ́. Bí ó bá ṣe pé ibi tí Olúwa Ọlọ́run rẹ bá yàn láti fi orúkọ rẹ sí bá jìnà jù fún ọ, ǹjẹ́ kí ìwọ kí o pa nínú ọ̀wọ́ ẹran rẹ àti nínú agbo ẹran rẹ tí Olúwa fi fún ọ, bí èmi ti fi àṣẹ fún ọ, kí ìwọ kí o sì máa jẹ ohunkóhun tí ọkàn rẹ bá ń fẹ́ nínú ibodè rẹ, àní bí a ti jẹ èsúró àti àgbọ̀nrín, bẹ́ẹ̀ ni kí ìwọ kí o máa jẹ wọ́n, aláìmọ́ àti ẹni mímọ́ yóò jẹ nínú wọn bákan náà. Kìkì kí o ṣọ́ ara rẹ gidigidi kí ìwọ kí o má ṣe jẹ ẹ̀jẹ̀, nítorí pé ẹ̀jẹ̀ ni ẹ̀mí, ìwọ kò sì gbọdọ̀ jẹ ẹ̀mí pẹ̀lú ẹran, ìwọ kò gbọdọ̀ jẹ́, ìwọ ó dà sílẹ̀ bí omi, ìwọ kò gbọdọ̀ jẹ́ kí o lè máa dára fún ọ àti fún àwọn ọmọ rẹ lẹ́yìn rẹ, nígbà tí ìwọ bá ń ṣe èyí tí ó tọ́ ní ojú Olúwa. Kìkì ohun mímọ́ rẹ tí ìwọ ní àti ẹ̀jẹ̀ rẹ ni kí ìwọ kí o mú kí o sì lọ sí ibi tí Olúwa yóò yàn, kí ìwọ kí o sì máa rú ẹbọ sísun rẹ, ẹran àti ẹ̀jẹ̀ náà lórí pẹpẹ Olúwa Ọlọ́run rẹ, àti ẹ̀jẹ̀ ẹbọ rẹ ni kí a dà sórí pẹpẹ Olúwa Ọlọ́run rẹ, kí ìwọ kí o sì máa jẹ ẹran náà. Kíyèsára kí o sì máa gbọ́ gbogbo ọ̀rọ̀ wọ̀nyí tí mo pa láṣẹ fún ọ, kí o lè dára fún ọ àti fún àwọn ọmọ rẹ lẹ́yìn rẹ láéláé, nígbà tí ìwọ bá ṣe èyí tí ó dára tí ó sì tọ́ ní ojú Olúwa Ọlọ́run rẹ. Nígbà tí Olúwa Ọlọ́run rẹ bá kí àwọn orílẹ̀-èdè wọn ní kúrò níwájú rẹ níbi tí ìwọ gbé ń lọ láti gbà wọ́n, kí ìwọ sì rọ́pò wọn, kí ìwọ sì jókòó ní ilẹ̀ wọn, máa ṣọ́ ara rẹ kí ìwọ má bàa bọ́ sí ìdẹ́kùn àti tẹ̀lé wọn lẹ́yìn ìgbà tí a ti run wọn kúrò níwájú rẹ, kí ìwọ kí o má sì béèrè òrìṣà wọn wípé báwo ni àwọn orílẹ̀-èdè wọ̀nyí ti ń sin òrìṣà wọn, èmi ó sì ṣe bẹ́ẹ̀ pẹ̀lú. Ìwọ kò gbọdọ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ sí Olúwa Ọlọ́run rẹ, nítorí pé gbogbo ohun ìríra sí Olúwa tí òun kórira ni wọ́n ti ń ṣe sí àwọn òrìṣà wọn, nítorí pé àwọn ọmọkùnrin àti àwọn ọmọbìnrin wọn pẹ̀lú ni wọ́n ń sun nínú iná fún òrìṣà wọn. Ohunkóhun tí mo fi lélẹ̀ ní àṣẹ fún yín, ẹ máa kíyèsí láti ṣe, ìwọ kò gbọdọ̀ fi kún, bẹ́ẹ̀ ni ìwọ kò gbọdọ̀ bù kúrò nínú rẹ̀.
0: DCLM Radio. Your spiritual welfare is our concern.
1: Tawolomi. Ori iketala. Bi woli kan ba ku laarin re tabi alala kan ti o si fi ami tabi ise iyanu kan han o. Ti ami na tabi ise iyanu na ti o so fun oba se. Pipe e je ki a tele Olorun miran leyin ti iwo ko ti mo ri ki a si ma sin won. Iwo ko gbodo feti si oro woli na tabi alala na. Nitori pe Oluwa Olorun yin dan yin wo ni lati mo bi eyin ba fi gugu aya yin ati gugu okan yin fe Oluwa Olorun yin leyin Oluwa Olorun yin ni ki eyin ki o ma rin oni ki esi ma beru ki esi ma po ofin re mo ki esi ma gba ohun re gbo ki esi ma sin ki esi ma faramo ati woli na tabi alala na ni ki eyin ki o pa nitori ti o ti se ote si Oluwa Olorun yin ti o mu yin lati ile Egypt jade wa ti o ti ra yin kuro ni oko eru lati ti o kuro ni oju ona ti Oluwa Olorun re fi lele ni ase fun lati ma rin ninu re be ni kiwo ki o si mu ibi kuro laarin re bi arakunrin re omo iya re tabi omo re okunrin tabi omo re obirin tabi aya o ka aya re tabi ore re ti o dabi okan ara re bi o ba tan ni ikoko wipe je ki a lo ki a ma sin Olorun miran ti iwo ko mo ri iwo tabi awon baba re ninu awon orisa awon eniyan ti o yi yin kaakire ti o sumo tabi ti o jina si o lati opin ile di opin ile iwo ko gbodo je fun be ni iwo ko gbodo feti si tire be ni ki oju ki o ma se ru o be ni ki iwo ki o ma se da si be ni ki iwo ki o ma se bo sugbon pipa ni ki o pa owo re ni yo ko wa lara re lati pa ati leyin na owo gbogbo eniyan ki iwo ki o si so ni okuta ki o ku nitori ti o n wa ona lati ti o kuro lodo Oluwa Olorun re ti o mu o lati ile Egypt jade wa kuro ni oko eru gbogbo Israeli yo si gbo won si beru won ki o si tun ho iwa buburu bi ru eyi mo laarin yin bi iwo ba gbo ninu okan ninu awon ilu re ti Oluwa Olorun re fi fun o lati ma gbe inu re pe awon okunrin kan awon omo Beliali won jade lo kuro ninu yin won si ko awon ara ilu won seyin wi pe e je ki a lo ki a ma sin Olorun miran ti eyin ko mo ri nigba na ni ki iwo ki o bere ki iwo ki o si se awari ki o si bere pelepele si kiyesi bi o ba se otito ti o na ba si da yin loju pe a se iru nkan irira be ninu yin ki iwo ki o fi oju idakolu awon ara ilu na ni toto lati run patapata ati ohun gbogbo ti nbe ninu re ati ohun osin ninu re ni ki iwo ki o fi oju idapa ki iwo ki o si ko gbogbo ikogun re si arin igboro re ki iwo ki o si fi ina kun ilu na ati gbogbo ikogun re patapata fun Oluwa Olorun re ki o si ma ja si okiti lailai a ki yo si tun te edo mo ki okan ninu ohun iyasoto na ma si se mo lowo ki Oluwa ki o le yi pada kuro ninu imuna ibinu re ki o si ma sanu fun ki o si ma se iyonu re ki o si ma mu obi si bi o ti bura fun awon baba re nigba ti iwo ba feti si ohun Oluwa Olorun re lati pa gbogbo ofin re mo ti mo pa lase fun ni oni lati ma se eyi ti o to ni oju Oluwa Olorun re.
2: E je ki a gbadura. Baba wa, Baba Jesu Kristi Oluwa wa. A dupe wipe o tun win ninu anu ile kan si lati ko ajopo sodo ara yin lati ba wa soro gege bi baba si omo. Lati je ki a mo wipe sibe eje oloto. Sibe eje alaanu. Sibe ileri yin ati ife yin ko ye pada. Sibe edun okan yin olukuluko wa ko ye pada. Ati wipe bi o tile je wipe gbogbo nkan layika lo dabi eni wipe orirudurudu gbogbo nkan layika ninu aye ti a wa yi lo dabi eni wipe o dorikodo. Sibe eran wa leti wipe o ye ki a gbekele yin, o ye ki a faramo yin, o si ye ki a ni igbagbo ninu yin. A nbe yin loni wipe okan wa oju wa emi wa yo simi le yin, yo gbekele yin, yo gbekele gbogbo awon ileri ti e ti se fun wa. A nbe yin wipe awon igbekele miran ti o sese ki enikeni ninu wa ki o ti ni nipa ti ara e o fa won ti o e o mo kuro ni igbesi aye wa loruko Jesu. A nbe yin wipe ki emi yin atoke wa ki o farahan ki o je ki igbekele wa ki o wa ninu yin lati isinsin lo ati titi dopin adupe pe ti gbo ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa. Loni mo fe soro lori ewu ti o wa ninu gbigbekele eniyan ewu ti o wa ninu gbigbekele eniyan awon eniyan ninu aye yi ko le sala igbekele ohun kan tabi enikan lati igba ti eniyan ti subu ninu ogba ideni ni ati fa okan eniyan kuro lodo olorun ti o fi je wipe opolopo ni ki se fun lati gbekele olorun o si daju wipe okan ko le daduro eniyan kokan ko le daduro bi a ko ba gbekele olorun o daju wipe ani lati wa ohun kan lati feyinti ani lati wa ohun kan lati gbekele yala eniyan miran yala ara wa paapa tabi awon orisa o sese o si rorun fun eniyan eleran ara ti ko ni iye olorun ti ko si ninu ore ofe olorun lati gbekele awon ohun asan aye yi sugbon o ye ki o ye wa wipe bi o tile je wipe gbigbekele eniyan o je ohun to wopo laarin awon eda sibe ewu popo ni o wa ninu gbigbekele eniyan ki a wo orin Dafidi ori ogun ese keje orin Dafidi ori ogun ese keje awon elomiran gbekele keke awon elomiran le esin sugbon awa oran ti oruko oluwa olorun wa nihin ni onisamu yi tin je ki o ye wa wi pe awon miran gbekele keke awon elomiran won gbekele esin nigbati onisamu so awon ti o gbekele keke ati awon ti o gbekele esin o nso nipa igbe aye ti a wa we pe enikeni ti abi sinu aye yi abi sinu iwaya ija abi si oju ogun we pe awon elomiran lati jagun lati segun won gbekele keke ogun won gbekele esin ti won nlo ni igba ogun sugbon onisamu bi o tin so wipe awon elomiran won gbekele keke awon elomiran won gbekele esin o ye ki o mo gege be ni ti o nka bibeli wipe bi onisamu tin so yi oni lati ranti itan awon mo israeli kini o se kupa awon ara egypt igbekele won ninu keke igbekele won ninu esin nigba ti won ti ri agbara olorun nigba ti won ti ri titobi olorun nigba ti won ti ri giga julo olorun wipe o gaju esin o gaju keke o gaju odo omi nile ti won gbekele o gaju awon orisa won o gaju awon pidan pidan alalupa ide awon sibe sibe o soro fun okan awon ara egypt lati kuro ninu igbekele keke ati esin se oranti bi awon mo israeli bi won ti jade ti won bo ninu oko eru atodunmodun be ni awon mo egypt won yi ni won tun lepa won kini igbekele won igbekele won ni wepe awon mo israeli ti won jade kuro le oko eru kuro ni egypt won ni keke won ni esin won ni ida won ni onkohun nitori be awon ro we pe awon o segun awon mo israeli nitori be ni won se satele won sugbon oni awa o gbekele oruko oluwa olorun wa kini mose ni lati ja fun awon mo israeli oruko oluwa olorun ni oni oruko jehovah lenu bi o ti ke pe oluwa be ni oluwa so fun ohun ti yo se ni okun popa lopin si meji awon ti won gbekele keke awon ti won gbekele esin ibe ni won subu si ibe ni gbogbo parun si ti won si lo si orun apadi lairo tele ki se be nikan o dani loju wo pe olorin Dafidi yi oni lati ma ranti Goliath oni lati ranti wo pe nigbati awon mo israeli ti won koju ja ogun si awon ara filistini ni Goliath gege bi enikan lo jade igbekele re o wa ninu keke ati esin o wa ninu ohun ija eyi ti awon ti se pelu ogbon eniyan sugbon igbekele Dafidi o wa ni oruko oluwa eni o fi so fun wa pe awon elomiran gbekele keke awon elomiran gbekele esin awon elomiran yi won je awon alai lolorun won je awon kefiri awon ti ko mo olorun alaye awon ti otito bibeli awon ti imole imirere ko ti imole fun awon yi ni won gbekele keke ti won si gbekele esin sugbon o se ni laanu wo pe ninu aye ti a wa yi ki se awon ti ko ti ka bibeli ri nikan sosho ki se awon ti ki lo sile esin nikan sosho ni o gbekele keke ati ni o gbekele esin mo so fun otele wo pe bi abati bi eni kokan sinu aye abi soju ogun abi soju iwaya eja nitori wo pe esu lati ba eni kokan jagun nitori wo pe ese ati awon eran ara won ni lati ba eni kokan jagun nitori pe aye ti a wa pelu ni lati ba eni kokan jagun eni Jesu so fun awe pe ninu aye o e o ri iponju e o ri inu ni bini e o ri ija o ni sugun etujuka nitori emi ti segun aye o se ni laanu we pe opolopo ti won fi lo si lesin opolopo ti won ro we pe awon je eni bi ti inu olorun opolopo ti won ro we pe awon sin olorun ninu iwaya eja ninu aye yi ninu ogun aye yi ninu isoro aye yi ninu tembelekun ninu ruko irudo ti o wa ninu aye igbekele won ki se ninu olorun igbekele won a ma wa ninu ohun ija ti ara igbekele won a ma wa ninu agbara won igbekele won a ma wa ninu iriri ti awon ti ni tele tele igbekele won a ma wa ninu baba asale a ma wa ninu enikan tabi ninu elomiran tabi elomiran ma fi igbekele re si ori awon orisa oni sugbon awa oranti oroko olowa olorun wa je ki awa awon ti o gbekele keke ati awon ti o gbekele esin mo ti so die fun o nipa ti awon omo Egypt je ki awo go lati ti mo menu ba lekan ninu Samuel kini ori keta dilogun Samuel kini ori keta dilogun wo lati ese ikokanlelogoji Philistine na simbo o si sumo Davidi ati okunrin ti o ru awa re sin mbo ni waju re nigba ti Philistine na si wo ti o si ri Davidi o shata re eni wo pe o kegan re nitori pe odomode kunrin ni se o pon o si se arewa eniyan Philistine na si we fun Davidi pe emi ha nse ajabi ti iwo fi mu opa to mi wa Philistine na si fi Davidi re nipa awon olorun re awon orisa re Philistine na si we fun Davidi pe ma bo emi o si fi eran ara re fun awon eye oju orun ati fun awon eranko papa Davidi si we fun Philistine na pe iwo mu ida ati oko ati awa tomi wa sugbon emi to wa le oruko Oluwa awon omo ogun olorun ogun Israeli ti iwo ti gan seranti we pe awon elomiran gbekele keke awon elomiran gbekele esin eyi ni Goliath se nitori we pe o gbekele ofa o gbekele awon ohun ija awon keferi o gbekele awon ohun ija ti won fi ogbon eniyan ti won fi se ki se be nikan o gbekele agbara ohun ti kara re o gbekele iriri ti ohun ti ni lati oju ogun tele tele o shata o kegan Davidi o gbekele awon orisa re nitori pe Philistine na si fire o fi bu nipa awon olorun re nipa awon orisa re sugbon bi o ba mo itan yi dara dara o ri we pe asegun Philistine yi asegun re nitori pe igbekele re ko si ninu olorun asegun le awaje nigba ti a ba gbekele oroko olowa olorun wa sugbon je ki a wo awon elomiran fun aabo won ma gbekele awon agbara okunkun won ma lo si imule pelu awon agbara okunkun ni irowe pe imule won tabi eje ti won ti ba iku ati orun apadi ati satani da wi pe yo fun won ni aabo je ki a wo Isaiah Isaiah orikejidini ogbon ki awo awon igbekele ti awon elomiran ni lati ese ikerinla nitori na egboro oluwa eyin elegan tin se akoso awon eniyan yi tin be ni Jerusalem nitori eyin ti wipe awa ti ba iku dama jemu a se ti ba ipo ku mule nigba ti pasan gigun yo laaja ki yo de odo wa nitori awa ti fi eke se abo wa ati labe iro li awa fi ara pamo si se ori wipe opolopo e ti won iba fi gbekele olorun won lo mule awon elomiran won lo sinu egbe okunkun awon elomiran won fi awon emi ye moja tabi awon emi okunkun tabi awon emi alalupa ida won fi se agbara won won fi se asa won won si gbekele won ro we pe bi jamba ba fe de wi pe egbe yo gbe won won ni farapa won gbekele awon ohun asan won fi rose igbekele won oni o nso ni hin we pe awon ti ba iku damajemu awon elomiran wa ti won ro we pe awon ti ba iku damajemu we pe won ti fi akoko si igba ti awon le ko we pe won lati pe odun bayi laye ni akoko igba yi de igba na awon ni lati lowo ni awon ni lati ni nkan bayi awon ni lati yito nitori pe awon mo we pe ko ti si iku loju won nisisin yi won ro we pe majemu ti awon ti da ninu egbe okunkun won ro we pe o le duro awon ro we pe won ti ba ipo okumule wi pe awon le fa ojo won gun awon le gbe to akoko ti won fe ninu aye sugbon olorun je ki o di mimo fun wa wi pe awon won yi ti won ro we pe nigba ti pasan gigun yo ba laaja ti o la ile na ja yo kolu eni kokan wi pe ki yo de odo awon nitori wi pe awon ti fi eke se abo won je iwo je ru eniyan be ti o je wi pe eke iborisa ni o fi se abo re eke babalawo ni o fi se iborisa re eke awon woli eke ni o fi se abo re eke awon eniyan ti won pa iro fu o ni o fi se abo re o ni labe iro le awa fi ara wa pamo si labe iro eni ti o ba lo sinu egbe okunkun ti o ro we pe o ni abo labe iro ni eni be ni o fi ara pamo si o ni ni ese iketadinlogun idajo li emi o fi le ese pelu ati ododo lemi o fi le osuwon yin yo gba abo eke lo omi o si kunbo ibi isasi mole oni bi enikeni ba ro we pe ohun ni ibi isasi kuro ninu idajo olorun ti koronu poada bi enikeni ba ro we pe ohun ni ibi isasi ni akoko idajo olorun oni omi kikun ni yo bo gbogbo isasi ibi isasi yo bo won mole ki aronu awon ti won gbe ni akoko aye Noah bi Noah bi o tin kan oko igbala be ni o nso fun awon eniyan won yi ki won ki o ronu pada sugbon awon miran won gbekele ogun ori won won so wi pe ojo ti rori awon o mo bi ti ojo na ti o tin bo ti o le pa gbogbo aye run awon elomiran won ro wi pe awon ni imo won so wi pe awon ti se awari ninu imo ijile ti ojo ati ti ile we pe ko si ohun to jo ikun omi awon elomiran won gbekele o seese ki won ti kole ile oloke giga ki won ki o ma ro pe bojo ti e de bi ikun mi ti e de awon ni ibi isasi sugbon ni akoko na omi ti o kun ni o bo gbogbo ibi isasi mole olorun wa nso we pe bakan na ni bi enikeni ba ro pe o ni abo ike kan bi enikeni ba ro wipe ohun ni ibi isasi kan bi enikeni ba ro wipe ohun ni igbekele kan wipe gbogbo abo ike gbogbo ibi isasi ni omi idajo olorun omi kikun ti idajo olorun yo bo mole patapata nitori be fun abo bi o ba gbekele awon agbara okunkun bi o ba gbekele awon emi okunkun o dajo wipe idajo olorun koni re iru eni be koja awon elomiran won ma gbekele awon ileri ti awon eniyan eleran ara awon eniyan ti won gbe ara kikuwo won ma gbekele ileri ti iru eni be se fun won o ye ki a mo wepe bi a ba n fe ran lowo bi a ba n fe ipese atodo olorun nikan ni a ti le ri awon nkan won yi o se laanu wepe awon elomiran ti won fe gbe yawo e ti won iba fi gbadura e ti won iba fi wo oju olorun e ti won iba fi bere lowo olorun e ti won iba fi gbekele olorun gege bi abraham ti se pelu isaki ti o gbekele olorun ti o so fun eliezeri wepe angeli olorun yo lo ni waju re olorun ti emi nsin yo si yan obirin rere fun isaki omo mi e ti won iba fi gbekele olorun ki won ki o je ki olorun ki o yan fun won won ma gbekele awon ileri tabi awon aba ti awon elomiran da pelu won awon ti won si gbekele won yi won olorun won ni gbala won je awon ti o le igbadura won si je awon eniyan eleran ara awon ti o mola awon ti o mo kilo ojo la yo ti ri elomiran boya n wa ise ni a ma gbekele lagbaja a ma ni oni baba sale nbi kan oni oga kan nibi kan wo pe eni e ki ba ti nitori wo pe o ti je osilu tele tele o je olowo o je gbadjumo nitori be o ti je ko dami loju wo pe mu lati ri ise ni o se gbadura adura ke kini mo fe fadura se o se wa oju olorun olorun kini mo fe foju olorun se nigbati lagbaja ti wa nbe lagbaja lolorun e lagbaja to ngbekele yi ko mojo ti lagbaja o ku ko mojo ti lagbaja o faye sile nitori be eja tile ni o ma nfa ni o ma nwa si igbe aye awon eniyan be nitori pe won fe mu gba awon so won kuro nipa gbegbekele awon eniyan tori je we pe won ko duro pe awon eniyan to je wipe won ko ni pe fi aye sile e ni olorun fi kilo fun awe pe ki agbekele ohun ki a ma se gbekele awon eniyan eleran ara wo Isaiah ori kokan le logbon Isaiah ori kokan le logbon ese kini egbe ni fun awon ti o so kale lo si Egypt fun iran lowo dro ni be bi a ba nso nipa Egypt o nso we pe awa ti a ti jade kuro ninu oko eru awa ti olorun ti se ranwo fun ti o ti fi ore ofe re fun awa ti an jo ti an yo awa ti an so fun olorun we pe adupe we pe o da wa sile o gba wa kuro ninu isiru aye kuro ninu isiru esu kuro ninu ebo jije awa ti o je we pe tele tele ba ji laaro agbo lani lati mu nitori won so we pe awon aye loko ti wa won so wi pe awon eniyan fe ki ti wa dara nitori be igbere sisin agbo mimu ati opolopo nkan miran ti an se sugbon nigbati ife inu olorun ti o je ti wa nigbati agba okan wa la ni olorun gba wa kuro ninu awon nkan won yi sugbon o se ni laanu awon elomiran leyin ti won ti ni igbala leyin ti a ti mu kuro ni ile Egypt leyin ti won ti wa si ile ileri leyin ti won ti ni isimi ninu olorun bi aisan ba de tabi bi won ba ni idojuko tabi inu ni bi ni tabi o sese ki o je wi pe won ni wahala die ninu ebi tabi o sese ko je wi pe awon ana ni won ko fe ki won ri ile joko tabi o sese ki o je wi pe awon ota ni won pinu ni won pero nitori won e ti won iba fi gbekele olorun e ti won iba fi sa sabe abo olorun e ti won iba fi wa lori ekun won lati ma gbadura ki olorun ki o le yo won o se ni laanu wi pe won a ton so kale lo si Egypt fun iran lowo bawo ni eni ti o je omo olorun bawo ni o tun se mo oju ile babalawo bawo ni eni ti o je omo olorun bawo ni o tun ti mo o tun se mo idi iborisha bawo ni eni ti o je omo olorun ti o tun ti mo ibi ti won tin si esu o ni egbe ni fun awon ti o so kale lo si Egypt fun iran lowo kini se ti won ma so kale lo fun Egypt fun iran lowo nitori ti won ni won gbekele esin ti won gbeye le keke nitori ti won po won si gbekele elesin nitori ti won le agbara jojo sugbon ti won ko wo eni mimo Israeli won ko si wa Oluwa awon miran won ma ndi apeyinda won kuro ninu ijoba Olorun won lo si odo awon ti o ni emi okunkun tabi emi awon abokulo o sese ki o je wi pe ara le won kan loku o si dun won re koja won si n fe mo ki lo pa eni yi won tun lo sodo awon abokulo lati so pe awon fe mo ki lo pa lagbaja gba ti o ba mo ki lo pa lagbaja se eyi ni mu lagbaja ko lorun apadi se eyi ni mu kuro we pe koni kumo ni o ye ki a mo we pe bi nkan be ba sele awa ti a je omo lorun a ke tun pada lo si egypt lati so we pe atun wa nkan kan ninu ese iketa nitori eniyan li awon ara egypt ki si se olorun awon elomiran won ki mo we pe eni ti o ba ti gbe ara kiku yewo we pe eniyan lasan ni won ma gbekele eni olorun fi so fun omo israel we pe eniyan lasan eniyan eleran ara ni awon ara egypt elomiran boyo tin wa se lesin tele tele o je eni ti o fi ara fun bibeli o je eni ti n gbadura o je eni ti o fi ara fun isin olorun sugbon o sese ki o wa ri ise kan ise yi oyinbo lo ni ise na oyinbo wa n so fun wepe bi o ba se daadara bi o ba ja fafa bi o ba se ohun gbogbo ti ohun fe ohun a mu lo si ilu oyinbo ohun a mu lo si america ohun a si je ki owo po lowo e ohun a je ko ra awon nkan monamona a lo si japan a lo si tibi a lo si tohun bi a ba ti n se awon ipinu wonyi fun iru eni be ti a ti n fun ni ileri okan re a maa bale a maa so wepe bibeli o si se pataki mo o adura o se pataki mo nitori pe oyinbo ti so pe ohun mu mi lo si ile oba nitori be o ti pari mo ti n gbadura tele tele igba ti mi o leyan mo ti n gbadura tele tele igba ti mi o ni alafeyinti o ni karan ti o oyinbo ta n gbekele eniyan to gbe ara kiku wo ni ara america ti a n gbekele eniyan to gbe ara kiku wo ni baba asale to feyinti eniyan to gbe ara kiku wo ni won ki se olorun nitori eniyan li awon ara egypt ki se olorun eran li awon esin won won ki se emi oluwa yo si na owo re ki eni ti ran ni lowo ba le subu awon ti a gbe ti a mu igbekele wa kuro lodo olorun ti o je wipe eniyan la n sare to leyin o ni oluwa yo si nawo re ki awon ti ran apeyida be lowo ki won ki o ba le subu ati ki eni ti ran eni ti a ran lowo ba le subu gbogbo won

so wipe nitori won se sara nitori be won ro wipe awon ni igbala wipe bi oju ba pa bi iku ba pa oju won de wipe awon le lo sorun rere ko ri be ani lati gbekele olorun igbekele wa oni lati wa ninu olorun ni kan sosho bi aba fe ri oju olorun ni keyin oni wo odo agutan olorun ti o ku ese ara aye lo bi aba fe ki ese wa ki amu won kuro bi aba fe ri oju olorun bi aba fe di eni igbala ani lati wo odo agutan olorun ti o ku ese ara aye lo je we pe ani lati gbadura ani lati so fun olorun ani lati wa oju olorun ani lati je wa awon ese wa ki a ko won sile ki a si gbekele olorun ki a si mi le olorun patapata ki se pe ki a si mi le olorun ni owo kan ki a tun si mi le orisa ni owo keji ki se wi pe ki a gbekele ododo Kristi ki a tun gbekele ododo ara wa bakan na ki se wi pe ki a gbo oro olorun ki a tun ma gbo oro awon woli eke la nigba kan na on so wi pe ani lati gbekele olorun patapata awon elomiran won ma gbekele owo won won ma gbekele awon ohun ti won ni ninu aye ninu luko ori kejila luko ori kejila lati ese ikokandinlogun ari eni ti o gbekele awon ohun ti o ni emi o si wi fun okan mi pe okan iwo le oro pepo ti atojo fun opo odun simi ma je ma mu ma yo sugbon olorun wi fun pe iwo asiwere le oru yi le o bere emi re lowo re nje titani nkan won yi yo ha se ti iwo ti pese sile be li eni ti o to isurajo fun ara re ti ko si li oro lodo olorun awon elomiran won gbekele awon ti won ni won gbekele awon oro won sugbon nihin ni a so fun wa we pe iru eni be yo faye sile lojiji bi o ba se faye sile koni le ri aye gbe lodo olorun kini awon ewo ti o wa ninu we pe ki a gbekele eniyan die ni a ti so ninu re sugbon je ki a tun wo bibeli ninu orin dafidi ori kerin din ni adojo okan erin efa okan erin efa ori kerin din ni adojo ese iketa ati ese ikerin e ma se gbeke yin le awon omo alade ani le omo eniyan lọwọ eni ti ko si iran lọwọ eni ewu kini ti a ri we pe awon ti o gbekele eniyan ohun ti awon eniyan won yin se leri fun won won ki o le fun won nitori ewe mimo ti ko le seke o so fun wa we pe lọwọ eni ti ko si iran lọwọ bi abaje eni ti o foju sile ti a se wo awon ti o ma nsare to eniyan leyin awon ti o ma nsare to awon oselu leyin awon ti o ma nsare to baba asale leyin gbogbo patapata ni ari we pe won o ri iran lowo ti won fe iran lowo ti won reti won o ri gba elomiran afile oko sile ani ohun ti ri enikan nita ti o le toju ohun ohun ti ri enikan nita ti o ni ife ohun ti ri enikan nita ti o le toju awon omo nitori wo pe eni ti o wa nita yi ki obirin ki o to dele a ma se ileri popo a ma so wipe won fun ni nkan bayi won fun ni nkan tohun won da loko wo won fun ni nkan bayi sugbon nigba ti o ba dele tan a ri wipe iro ati eke patapata ni awon nkan ti o n gbo tele eni olorun fi so fun a wipe ki a ma se gbekele awon omo alade ki a ma se gbekele awon omo eniyan lowo eni ti ko si ran lowo ese kerin emi re jade lo o pada si erope re le ojo na gan ero inu re run gbogbo ironu gbogbo ileri gbogbo awon ilepa ti iru eni yi ni eni ti agbekele ni ojo ti o ba fi aye sile ni awon nkan won yi ni yo run ni a o gbagbe won ninu Isaiah ori keji ese keji le logun esimi leyin eniyan e kuro leyin eniyan e je wi pe e ma se je ki igbekele yin ki o wa ninu eniyan eni emi eni ti o wa ni ihoimu re nitori

0: Ninu kini alikasi on so fun awe pe igba oduro lo pe titi fun eniyan eleran ara gege bi bibeli papa ti so wepe isise kan lo nbe laarin enikokan ati iku isise kan lo nbe laarin emi ati iku nitori be ke ma gbekele eniyan olorun ti ki yipo pada olorun ti o je wepe o wa titi lai oni o ye ki agbekele ninu Jeremiah ni a ri igun olorun lori awon ti won gbekele eniyan awon ti won fi eleran ara se apa awon tabi igbekele won Jeremiah ori 17 lati ese ikarun bayi le Olowa wi egbe ni fun eni ti o gbekele eniyan ti o fi eleran ara se apa re eni ti okan re si si kuro lodo Olowa eyi ki se oro Jeremiah o je oro Olowa eyi ki se oro ni wasu kan o je oro Olowa oni bayi le Olowa wi asimo we pe ohun ti Olowa ba wi aye ati orun won le re koja lo sugbon kikini ninu oro Olorun ki o koja lo lai se oni egbe ni fun eni ti o gbekele eniyan nbo ni igbekele tire wa o sese ki o ma so lenu wepe o gbekele Olorun o sese ki o ma so lenu wepe o gbekele iliri Olorun sugbon nigbati wahala ba de nigbati inu ni bini ba de nigbati awon ota ba koju oja si o nigbati o dabi eni pe iru mi de si igbesi aye re ni akoko na ni a ma nfi igbekele wa han eni ti ko ba gbekele Olorun ko mo we pe inu iborisha ni o nwa je kin se ala ni kikun fun o bi abagbekele eniyan e je wi pe a fi eniyan yi a fi dipo Olorun o sese ki a ro we pe eniyan yi o ni owo ohun ti a ro ni we pe owo ti eni yi ni oju awon ohun ini ti Olorun ni nitori be nitori iwa omugo wa ati okan isina wa a fi eni yi a fi dipo Olorun oni igbekele eniyan oni o fi je iborisha nitori pe iru eniyan be o di orisha fun wa o di Olorun fun wa elomiran ko mo we pe nigbati a ba gbekele eniyan igbekele eniyan o ma nfa okan eniyan kuro lodo Olorun oun ni ese ikarun yi ni o fi wi pe eni ti okan re si si kuro lodo Olorun iru eni be a ma si eda ju eleda lo iru eni be bo lo si bi ise awa ti agbekele Olorun a ma so wi pe a fe lo si ile esin nitori pe eni je ojo ti a nsin Olowa a fe lo gbadura a fe lo mu awon ibeere okan wa ati awon edun okan wa a fe lo tu won paya niwaju Olorun sugbon iru eni be ki wa se eko bibeli iru eni be ki wa se akoko isoji iru eni be ki wa si isin ojo isimi yo ma wi pe oun fe lo ba baba asale oun fe lo ba lagbaja nitori pe ebin ba ti bi lagbaja ba wa laye ko sewu o ti fi eni yi dipo Olorun o nsin eda ju eleda lo iru eni be igbekele eniyan a ma mu ki idanwo ti ara ki o wa si igbesi aye eni be omobirin ti o je wi pe o gbekele eniyan ti o je pe boji laaro oruko lagbaja lo ma wa lenu e bo lo losan oruko lagbaja lo ma wa lenu e bo lo si bi ise oruko lagbaja lo ma wa lenu e lagbaja so wi pe won a ba mi wase lagbaja ti so wi pe won a je ki joko si ibo joko rere lagbaja ti so wi pe ohun ko tin ba nilo ki ma wa lati ri ohun iru eni be a ma para ile okunrin kan okunrin yi je eni ti o gbekele iru eni be e se agbere ati panshaga ko jina siru eni be tabi obinrin to loko nile sugbon ti ko le joko ti awon omo nile ti okunrin kan nita ti o ti so wipe yen looto lo loko sugbon o dabi eni wo pe ibukun Olorun opo popo lowo oko e nitori be bi mafi ara e jiya mafi ara e sise o nitori be bi o ba ti nilo nkan kan ninu ile eboko o ti e le pese to ba wa ba mi ma fun e iru eni be a ma fi oko sile ninu ile a ma lo ba okunrin kan nita o ti so okunrin yi di Olorun o ti so di eni to gbekele o ti mu okan re kuro ninu ile lodo oko ati lodo Olorun o ti so iru eni be di ore abanideṣe papa nitori ko sese fun eniyan leran ara lati ma fun ni awon nkan to ye ki oko re ki o ma fun ki o ma ba lo sinu ese agbere tabi panshaga iwa iri gbogbo nitori be ni olorun se nkilo fun wa ti o si so fun wa we pe igun wa lori awon ti o ba fi eleran ara se igbekele won bayi le olowa wi egbe ni fun eni ti o gbekele eniyan ti o fi eran ara se apa re eni ti okan re si si kuro lodo olorun wese kefa nitori pe yo dabi alaini ni aginju eni ti o gbekele eniyan yo dabi alaini ni aginju eni ti okan re si kuro lodo oluwa yo dabi alaini ni aginju eni ti o fi baba asale eni ti o fi se apa re eni ti o fi eleran ara se igbekele re eni ti o fi eniyan ti o gbe ara kikuwo ti o fi se olorun re iru eni be yo dabi alaini le agiju ti ko si ri pe rere nbo sugbon yo gbe ibi eyan gbe ile won ni le agiju ile iyo ti ki gbe inu re o ti an so nipa ile iyo se ori wo pe ile to lora ti a le gbe nkan si bi aba ti da iyo si gbogbo awon mudumudun ti o wa ninu ile na ni iyo yo parun e ni an pe ni ile iyo ti a ki gbe inu re ile iyo ti a o le dako si ile iyo ti on kon ki hu jade ninu re o ni eni ti o ba ko olorun sile eni ti o ba je wo pe o ko igbekele ninu olorun o ko sile yo dabi alaini le aginju bi rere ti le nbo ko le ri yo ma gbe eyan gbe ile yo ma gbe inu aginju yo ma gbe ile iyo ti enikan ki gbe nitori be opolopo ewu lo wa fun awon ti won fi eran ara se igbekele won kini olorun wa npe ki a se ohun ti olorun pe ki a se ni we pe ki a gbekele ohun wese ikeje ibukun ni fun eni ti o gbekele oluwa ti o si fi oluwa se igbekele re akoko o fe ni igbala o ni lati gbekele oluwa o gbodo gbekele ise rere tire o gbodo gbekele we pe a ti sami fun mi lati kekere o gbodo gbekele wo pe mo nka bibeli o gbodo gbekele wo pe mo nlo sori oke lati lo gbadura o gbodo gbekele wo pe baba mi ati iya mi ni awon oludasile ijo CAC tabi oludasile ijo CMS ni ilu wa igbekele re oni lati wa ninu Jesu Christi wo pe Jesu Christi ku fun mi ki se pe baba ati iya won je oludasile ijo ki se wo pe asami fun mi ni kekere ki se wo pe mo fun awon alagbe lowo ki se wo pe mo n gbadura mo n gba awe ki se wo pe mo ma lo sori oke nigba gbogbo igbekele re ni lati wa ninu Calvary ninu eje ti Jesu Christi ta sile ninu eje Jesu ti a fi n we lese mo ti o n funfun ju snow lo oni lati gbadura wo pe Olorun mi o gbekele ise owo rere mi mi o gbekele awon igboran ti mo ro pe mo nse si ofin olorun awon igboran ti ko to nkan mi o gbekele ohunkohun ti mo ti se ohunkohun ti mo nse tabi ohunkohun ti mo le se igbekele mi o wa ninu Jesu Christi o wa ninu odo agutan olorun ti o ko ese ara aye lo o ni ibukun ni fun iru eni be ti o gbekele oluwa iru ibukun wo akoko ibukun igbala ibukun idariji ibukun alaafia ninu okan ibukun wipe akoruko re pelu awon ayanfe loke lorun ibukun wipe bi o ba pa ojude ni iku wipe awon angeli yo gbe lo soke orun ibukun wipe o ti ba olorun laja ibukun wipe a npe ni omo olorun nitori wipe o gbekele Jesu Christi o gbekele olorun fun ase pe igbala re ki se be nikan nigba ti o we pe ibukun ni fun ni ti o gbekele oluwa e je we pe bi abaje alaini bi wahala ba wa fun wa bi on ko ba de a le ke pe oluwa olorun yo da wa lohun ibukun idan wa dura ni an so nipa re ibukun ipese latoke wa ibukun abo olorun ibukun wi pe bi abase aisan bi aba gbekele olorun olorun le mu wa larada bi onkun ba wa ti o dabi eni we pe emi okunkun ni o fe je gaba lori wa bi aba gbekele olorun olorun le tu wa sile olorun le je ki awon ide ti o fe de wa ki a ja won kuro ibukun ni fun eni ti o gbekele oluwa ti o si fi oluwa se igbekele re bi a ba so we pe a gbekele oluwa e je we pe gbogbo awon igbekele miran ni ati ja sonu e je pe ki se wo pe a nso fun olorun wo pe se die babalawo a se die ki se wo pe a nso fun oluwa mu wahala die kuro ki o si gba e baba asale mi lati mo eto kokoro e je wo pe agbekele olorun ati olorun ni kan soso ki se wo pe bi a ba n gbadura a n gbadura ni igbekele ni oruko jesu ati pelu igbekele ni oruko angeli iru eni be o gbekele olorun eni toro we pe oruko jesu oto ani lati foroko angeli kun eni toro we pe eje jesu christi oto ani lati fi omi adura ani lati fi kun eni toro we pe bibeli ni kan soso wi pe ko to awon hanturu awon nkan ti awon elebologun awon nkan ti awon alalupaida ti won ti ko sile awon nkan ti awon egbe imole egbe okunkun ni bi ipoku ti won ti ko sile o tun fi die kun awon ti o ki se awon ti o ro wepe eko bibeli eko ihirere wepe ko to wepe awon tun ni awon eko miran ti won le fi kun bi a ba so wepe agbekele olorun e je pe agbekele patapata pelu gbogbo okan pelu gbogbo aya pelu gbogbo inu wa ni a fi gbekele olorun o ni ibukun ni fun eni na eni ti o gbekele oluwa ti o fi oluwa se igbekele re yo se dabi igi ti agbin leba omi ti o na gbogbo re leba odo ti ki yo beru bi oru ba de sugbon ewe re ki yo tutu ewe re yo tutu ki yo si ni ijaya ni odun oda be ni ki yo dekun ati ma so eso eyi ni ibukun awon ti o mo olorun ibukun awon ti o gbekele olorun ibukun awon ti o nkepe olorun ibukun awon ti ko fi igbekele won si ori eniyan ti o je eleran ara mo fe ki o ye igbesi aye re wo loni nibo ni igbekele re wa se o n fi oko dipo olorun o n fi aya dipo olorun o n fi ohun ini dipo olorun o n fi baba asale kan se igbekele re o n fi balogun kan se alatileyin fun oni abi o je eni to gbekele olorun abi o je eni to ti ronupo ada patapata ti o n ke pe oruko oluwa se o je eni to gbekele oluwa lai boju weyin je ki a didi duro ki a so fun olorun wipe a fe ki igbekele wa ki o wa ninu re nitori pe ewu popo lo nbe ewu popo lo nbe ibinu je popo lo nbe fun awon ti o je wipe igbekele won ninu eniyan leran ara lo wa ati wipe idajo olorun idajo ibinu gbogbona olorun o wa lori awon ti won gbekele eniyan ki se be nikan iru awon be won ki o le ba jesu joba won ki yo le ba jesu lo nigba ti o ba de won ki yo le lo sonre lati ma ba olorun gbe titi lai bi igbekele re ba wa ninu eniyan so fun olorun dede duro ki o gbadura ki o so fun pe ni ti igbala o fe gbekele olorun o fe gbekele etutu jesu christi lori igi agbelebo o ti je wo ese re o ti kan won sile o si simile ise irapada ti jesu christi se ise ti o se ti o je wipe o je tewogba lowo olorun loju olorun o fe gbekele patapata so fun olorun wo pe ko tun se ebo miran ko tun si o miran ti oni lati se bi ko se pe ki o kan ronupo ada ki o si je ki eje jesu ki o we omo jesu lo o si fe ran lowo ni o fe iwosan ni o fe ibukun ni o ko ohun ti o je aini re je ki igbekele re ki o wa ninu olorun ni kan soso ki se wo pe ki o tun ni baba asale kan nibi kan ki se ki o tun ni ore abani dese kan nibi kan ti yo ma pese fun o ti o fi igbekele re si gbekele olorun nikan ki se pe ki o tun ni iborisa kan tabi orisa kan ni ikoko iyara re ti o tun gbekele gbekele olorun gbekele olorun gbekele yo si bukun o laye yi ati ni aye to nbo
1: This CLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
2: Deuteronomy.
3: Ori ikerinla.
2: Omo oluwa olorun yin ni eyin ise. Eyin ko gbodo bu ara yin ni abe. Be ni eyin ko gbodo fa iwaju yin nitori oku. Nitori pe eniyan mimo ni iwo fun oluwa olorun re. Oluwa si ti yan o lati ma se eniyan oto fun ara re. Ju gbogbo orilede lo ti nbe lori ile. iwo ko gbodo je ohun irira kan won yi ni eranko ti eyin o ma je ako malu aguntan ati ewure agbonrin ati esuwo ati gala ati ewure igbe ati pigagi ati efan ati etu ati gbogbo eranko ti o ba la batese ti o si pin ya batese si meji ti o si nje apoje ninu eranko eyi ni ni ki eyin ki o ma je sugbon won yi ni eyin ko gbodo je ninu awon ti nje apoje tabi ninu awon ti o la batese bi bakasi e ati ehoro ati gara nitori ti won je apoje sugbon won ko la batese alai mo ni won ja si fun yin ati elede nitori ti o la batese sugbon ko je apoje alai mo ni fun yin eyin ko gbodo je ninu eran won be ni eyin ko gbodo fowo kan oku won won yi ni ki eyin ki o ma je ninu gbogbo yi ti nbe ninu omi gbogbo yi ti o ni lebe ki o si ni ipe ni ki eyin ki o ma je ati onkohun ti ko ba ni lebe ti ko si ni ipe ki eyin ki o ma se je alai mo ni fun yin gbogbo eye ti o mo ni ki eyin ki o ma je sugbon won yi ni awon ti eyin ko gbodo je ninu won idi ati asa idi ati idi eja ati glede ati asa ati gunugun ni oniruru re ati gbogbo iwo ni oniruru re ati ogongo ati owiwi ati elulu ati awodi ni oniruru re owiwi kekere ati owiwi nla ati ogbugbu ati pelican ati akala ati igo ati akọ ati onde ni oniruru re ati atoka ati adan ati ohun gbogbo tin rako tin fo o je alaimo fun yin a ko gbodo je won sugbon gbogbo eye ti o mo ni ki eyin ki o ma je eyin ko gbodo je ohunkohun ti o ti kara re ku iwo le fi fun alejo ti nbe ninu ibode re ki ohun ki o je tabi ki iwo ki o ta fun ajeje nitori pe eniyan mimo ni iwo fun oluwa olorun re iwo ko gbodo bo omo ewure ninu wara iya re ki iwo ki o da idameewa gbogbo ibisi irugbin re ti n ti oko re wa ni ododun niwaju oluwa olorun re ni ibi ti ohun o gbe yan lati fi oruko re si ni ki iwo ki o si ma je idameewa oka re ti o ti waini re ati ti ororo re ati akobi owo eran re ati ti agbo eran re ki iwo ki o le ma ko ati beru oluwa olorun re nigba gbogbo bi ona na ba si jin ju fun o ti iwo ki yo fi le ru lo tabi bi ibi ti oluwa olorun re yo yan lati fi oruko re si ba jiju fun o nigba ti oluwa olorun re ba bukun o nje ki iwo ki o yi si owo ki iwo ki o si di owo na ni owo re ki o si lo si ibi na ti oluwa olorun re yo yan ki iwo ki o si na owo na si ohunkohun ti okan re ba fe si apo malu tabi aguntan tabi oti waini tabi oti lile kan tabi si ohunkohun ti okan re ba fe ki iwo ki o si ma je nibe niwaju oluwa olorun re ki iwo ki o si ma yo iwo ati awon ara ile re ati omo lefi ti nbe ninu ibode re iwo ko gbodo ko sile nitori ti ko ni ipin tabi ini pelu re ni opin odun meta ni ki iwo ki o mu gbogbo idameewa ibisi re wa ni odun na ki iwo ki o si gbe kale ninu ibode re ati omo lefi nitori ti ko ni ipin tabi ini pelu re ati alejo ati alaini baba ati opo ti nbe ninu ibode re yo wa won si je won si yo ki oluwa olorun re ki o le bukun o ninu gbogbo ise owo re ti iwo nse
3: Deuteronomy
2: ori ikedogun leyin odun meje meje ni ki iwo ki o ma se ijowo lowo ona ijowo lowo na si ni eyi gbogbo nigbese ti ohun enikeji re ni nkan ki o jowo re lowo ki o ma se fi agbara bere lowo enikeji re tabi lowo arakunrin re nitori ti a pe ni ijowo lowo oluwa iwo le fi agbara bere lowo alejo sugbon eyi ti se tire ti nbe ni owo arakunrin re ni ki iwo ki o jowo re lowo sugbon ki yo si talaka ninu yin nitori pe oluwa yo buse fun o pupo ni ile na ti oluwa olorun re fi fun o ni ini lati gba kiki bi iwo ba fi ifarabalẹ feti si ohun oluwa re lati ma kiyesi gbogbo ofin yi ti mo fi lele ni ase fun o ni oni lati se nitori pe oluwa olorun re yo buse fun o bi o ti se ileri fun o iwo si ma win opolopo orilede sugbon iwo ki yo toro iwo si ma se olori opolopo orilede sugbon won ki yo se olori re bi talaka kan ba nbe ninu oyin ọkan ninu awon arakunrin re ninu ibode re kan ni ile re ti oluwa olorun re fi fun o ki iwo ki o ma se mu aya re le si be ni ki iwo ki o ma se ha owo re si talaka arakunrin re sugbon lila ni ki iwo ki o la owo re fun ki iwo ki o si mu ini opolopo to fun aini re ni ohun ti n fe ma kiyesi ki ero buburu kan ki o ma se si ninu aya re wipe odun keje odun ijowo lowo sumo tosi oju re a si buru si arakunrin re talaka ti iwo ko si fun ni nkan wọn a sì kígbe pé olúwa nítorí rẹ a si di ese fun o ki iwo ki o fi fun o ni tooto ki inu re ki o ma se baje nigba ti iwo ba fi fun o nitori pe nitori nkan yi ni oluwa olorun re yo si fun o ni gbogbo ise re ati ni gbogbo ohun ti iwo ba da owo re le nitori pe talaka ko le tan ni ile na nitori na ni mo se pase fun o wipe ki iwo ki o la owo re fun arakunrin re fun talaka re ati fun alaini re ninu ile re ati bi aba ta arakunrin re kan fun o okunrin eberu tabi obirin eberu ti o si sin o ni odun mefa nje ni odun keje ki iwo ki o ran lo kuro lodo re ni ominira nigba ti iwo ba si ran lo ni ominira kuro lodo re iwo ko gbodo je ki o lo ni owo ofo ki iwo ki o pese fun ni opolopo lati inu agbo eran re wa ati lati ile ipaka re ati lati ibi fun ti re ninu eyi ti oluwa olorun re fi bukun fun o ni ki iwo ki o fi fun ki iwo ki o si ranti pe iwa ti ma se eru ni ile egypt ati pe oluwa olorun re si gba o sile nitori na ni mo se fi ase nkan yi lele fun o ni oni yo si se bi o ba wi fun o pe emi ki yo jade lo kuro lodo re nitori ti o fe o ati ile re nitori ti o dara fun lodo re nigba na ni ki iwo ki o mu olu kan ki iwo ki o si fi lu li etimo ara ilekun ki ohun ki o si ma se omo odo re lailai ati omo odo re obirin ni ki iwo ki o se be si gege ki o ma se ru o loju nigba ti iwo ba ran ni ominira lo kuro lodo re nitori ti o ni iye lori to alagbase meji ni sisin ti o sin o ni odun mefa oluwa olorun re yo si bo si fun o ninu gbogbo ohun ti iwo nse gbogbo akobi apo ti o ti inu owo eran re ati inu agbo eran re wa ni ki iwo ki o ya si mimo fun oluwa olorun re iwo ko gbodo fi akobi ninu ako malu re se ise kan be ni iwo ko gbodo rerun akobi agutan re ki iwo ki o ma je niwaju oluwa olorun re ni odoodun nibi ti oluwa yo yan iwo ati awon ara ile re bi abuku kan ba si wa lara re bi o mukun ni bi o foju ni tabi bi o ni abuku buburu kan ki iwo ki o ma se fi rubo si oluwa olorun re ki iwo ki o je ninu ibode re alaimo ati eni ti o mo ni ki o je bakan na bi esuwo ati bi agbonrin kiki iwo ko gbodo je eje re ki iwo ki o da sile bi omi
1: DCLM Radio. Your spiritual welfare is our concern.
2: Deuteronomy. Ori ikerindilogun. Iwo ma kiyesi osu Abibu ki o si ma pa ajo irekoja mo si Oluwa Olorun re. Nitori pe ni osu Abibu ni Oluwa Olorun re mu o lati ile Egypt jade wa ni oru. Nitori na ki iwo ki o ma pa eran irekoja si Oluwa Olorun re. Ninu agbo eran ati ninu owo eran. Ni ibi ti Oluwa yo yan lati fi oruko re si. Iwo ko gbodo je akara wiwu pelu re. Ijo meje ni iwo fi je akara laiwu pelu re ani onje iponju nitori pe iwo ti ile Egypt jade wa ni kanju kanju ki iwo ki o le ma ranti ojo ti iwo ti ile Egypt jade wa ni ojo aye re gbogbo ki a ma si se ri akara wiwu lodo re ni agbegbe re gbogbo ni ijo meje be ni ki o nkan ninu eran ti iwo fi rubo ni ojo kini ni asale ki o ma se kudi owuro ki iwo ki o ma se pa eran irekoja na ninu ibode re kan ti oluwa olorun re fi fun o ṣùgbọ́n bí kò ṣe ní ibi tí olúwa ọlọ́run rẹ yóò yàn láti fi orúkọ rẹ sí níbẹ̀ ni kí ìwọ kí o pa ẹran ìrékọjá náà ní àṣálẹ́ nígbà ìwọ oòrùn ní àkókò tí ìwọ ti ilẹ̀ egypt jáde wá kí ìwọ kí o sì sun kí ìwọ kí o sì jẹ́ ní ibi tí olúwa ọlọ́run rẹ yóò yàn kí ìwọ kí o sì padà ní òwúrọ̀ kí o sì lọ sínú àgọ́ rẹ ijọ́ mẹ́fà ni ìwọ fi jẹ àkàrà aláìwú àti ní ijọ́ keje kí àjọ kan kí o wà fún olúwa ọlọ́run rẹ nínú rẹ ìwọ kò gbọdọ̀ ṣe iṣẹ́ kan ọ̀sẹ̀ méje ni kí ìwọ kí o kà fún ara rẹ bẹ̀rẹ̀ sí àti ka ọ̀sẹ̀ méje náà láti ìgbà tí ìwọ bá tẹ dòjebọ ọkà kí ìwọ kí o sì pa àjọ ọ̀sẹ̀ mọ́ sí olúwa ọlọ́run rẹ pẹ̀lú ọrẹ ìfẹ́ àtinúwá ọwọ́ rẹ tí ìwọ fi fún gẹ́gẹ́ bí olúwa ọlọ́run rẹ ti bù sí i fún ọ kí ìwọ kí o sì máa yọ̀ níwájú olúwa ọlọ́run rẹ ìwọ àti ọmọ rẹ ọkùnrin àti ọmọ rẹ obìnrin àti ọmọ ọ̀dọ̀ rẹ ọkùnrin àti ọmọ ọ̀dọ̀ rẹ obìnrin àti ọmọ Lefi ti ń bẹ nínú ibodè rẹ àti àlejò àti aláìní baba àti opó ti ń bẹ láàrin rẹ ní ibi tí olúwa ọlọ́run rẹ yóò gbé yàn láti fi orúkọ rẹ sí kí ìwọ kí o sì máa rántí pé ẹrú ni ìwọ ti jẹ́ ní egypt kí ìwọ kí o sì máa kíyèsí àti ṣe ìlànà wọ̀nyí kí ìwọ kí o sì máa pa àjọ àgọ́ mọ́ ní ọjọ́ méje lẹ́yìn ìgbà tí ìwọ bá ṣe ìpalẹ̀mọ́ ilẹ̀ ìpakà rẹ àti ibi ìfúntì rẹ kí ìwọ kí o sì máa yọ̀ nínú àjọ rẹ ìwọ àti ọmọ rẹ ọkùnrin àti ọmọ rẹ obìnrin àti ọmọ ọ̀dọ̀ rẹ ọkùnrin àti ọmọ ọ̀dọ̀ rẹ obìnrin àti ọmọ Lefi àti àlejò àti aláìní baba àti opó ti ń bẹ nínú ibodè rẹ ijo meje ni ki iwo ki o fi se ajo si oluwa olorun re nibi ti oluwa yo yan nitori ti oluwa olorun re yo bu si fun o ni gbogbo asunkun re ati ninu gbogbo ise owo re nitori na ki iwo ki o ma yo ni tooto le meta ni odun ni ki gbogbo awon okunrin re ki o farahan niwaju oluwa olorun re nibi ti ohun o gbe yan ni ajo akara laiwu ati ni ajo ose ati ni ajo agbo ki won ki o ma si se sanwo wa iwaju oluwa ki olukuluku ki o mu ore wa bi agbara re ti to gege bi ibukun oluwa olorun re ti o fi fun o awon onidajo ati awon ijoye ni ki iwo ki o fi je ninu ibode re gbogbo ti oluwa olorun re fi fun o gege bi eya re ki won ki o si ma se idajo awon eniyan na ni ododo iwo ko gbodo lo idajo iwo ko gbodo se ojuse abi eniyan be ni iwo ko gbodo gba ebun nitori pe ebun ni fo ologbon ni oju won a si yi oro olododo po eyi ti se ododo patapata ni ki iwo ki o ma to leyin ki iwo ki o le ye ki iwo ki o si ni ile na ti oluwa olorun re fi fun o iwo ko gbodo ri igi orisa kan sumo pepe oluwa olorun re ti iwo mo fun ara re be ni iwo ko gbodo gbe ohun kan kale fun ara re ti oluwa olorun re korira
3: Deuteronomy
2: ori 17 iwo ko gbodo fi ako malu tabi aguntan ti o ni abuku tabi ohun buburu kan rubo si oluwa olorun re nitori pe irira ni si oluwa olorun re ti a ba ri laarin yin ninu ibode re kan ti oluwa olorun re fi fun o okunrin tabi obinrin ti n se nkan buburu ni oju oluwa olorun re ni rire majemu re koja ti o si lo ti o n sin olorun miran ti o si n bo won iba ase orun tabi osupa tabi okan ninu ogun orun ti emi ko pa lase ti a ba si wi fun o ti iwo si ti gbo ti iwo si wadi re rere si kiyesi ti o ja si otito ti o na si daniloju pe a se iru irira yi ni Israeli nigba na ni ki iwo ki o mu okunrin tabi obinrin na ti o se ohun buburu yi jade wa si ibode re ani okunrin tabi obinrin na ki iwo ki o si so won ni okuta pa ni enu eleri meji tabi eleri meta ni a o pa eni ti o ye si iku sugbon ni enu eleri kan a ki yo pa owo awon eleri ni yo tete wa lara re lati pa leyin na owo gbogbo eniyan be ni wo si mu iwa buburu kuro laarin yin bi ejo kan ba soroju fun o lati da laarin eje laarin oran ohun oran ati laarin ilu ni ati ilu ni ti se oran eyan ninu ibode re nigba na ni ki iwo ki o dide ki o si goke lo si ibi ti oluwa olorun re yo yan ki iwo ki o si to awon alufa awon omo lefi lo ati onidajo ti yo wa ni ojo won ni ki o si bere won si fi oro idajo han o ki iwo ki o si se bi oro idajo ti awon ara ibi ti oluwa yo yan na yo fi han o ki iwo ki o si ma kiyesi ati ma se gege bi gbogbo eyi ti won ko gege bi oro ofin ti won o ko ati gege bi idajo ti won wi fun o ni ki iwo ki o se ki iwo ki o ma se yase owo otun tabi si osi kuro ni oro ti won fi han o okunrin na ti o ba si fi igberaga se ti ko fe gbo ti alufa na ti o duro lati ma se ise alufa nibe niwaju oluwa olorun re tabi lati gbo ti onidajo na ani okunrin na yo ku iwo o si mu iwa buburu kuro ni Israeli gbogbo eniyan yo si gbo won o si beru won ki yo si gberaga mo nigba ti iwo ba de ile na ti oluwa olorun re fi fun o ti iwo ba si gba ti iwo ba si joko ninu re ti iwo o si wi pe emi o fi oba je lori mi gege bi gbogbo awon orilede ti o yi mi ka kiki eni ti oluwa olorun re yo yan ni ki iwo ki o fi joba lori re okan ninu awon arakunrin re ni ki iwo ki o fi joba lori re ki iwo ki o ma se fi alejo se olori re ti ki se arakunrin re sugbon ohun ko gbodo ko esin jo fun ara re be ni ki o ma se mu awon eniyan pada lo si Egypt nitori ki o ba le ko esin jo nitori oluwa ti wi fun yin pe eyin ko gbodo tun pada lo ni ona na mo be ni ki o ma se ko obirin jo fun ara re ki aya re to ma ba yi pada be ni ki o ma se ko fadaka tabi wura jo fun ara re ni opolopo yo si se nigba ti o ba joko lori ite ijoba re ki ohun ki o si ko iwe ofin yi sinu iwe kan fun ara re lati inu eyi ti n be niwaju awon alufa awon omo lefi bi o si wa lodo re ohun o si maa ka ninu re ni ojo aye re gbogbo ki o le maa ko ati beru oluwa olorun re lati maa pa gbogbo oro ofin yi mo ati ilana wonyi lati maa se won ki aya re ki o ma ba gbega ju awon arakunrin re lo ati ki o ma ba yi pada kuro ninu ofin naa si owo otun tabi si osi ki ohun ki o le mu ojo re pe ni ijoba re ohun ati awon omo re laarin Israeli.
1: This CLM Radio Your spiritual welfare is our concern.
2: Deuteronomy, ori kejidilogun. Awon alufa, awon mo lefi. Ani gbogbo eya lefi ki o ni ipin tabi ni pelu Israeli. Ki won ki o ma je ebo Oluwa ti a fi ina se ati ini re ni ki won ki o ma je. Nitori na ni won ki o se ni ini laarin awon arakunrin won. Oluwa ni ini won bi o ti wi fun won. Eyi ni o si ma je ipin awon alufa lati odo awon eniyan wa, lati odo awon ti o ru ebo. Iba se ako malu tabi aguntan ki won ki o si fi apa fun alufa ati ereke mejeji ati apo. Akoso kare pelu ati ti oti wine re ati ti ororo re ati akore irun aguntan re ni ki iwo ki o fi fun nitori Oluwa Olorun re ni o yan ninu gbogbo awon eya re lati ma duro se ise esin ni oruko Oluwa ohun ati awon omo re lailai ati bi omo lefi kan ba ti inu ibode re kan wa ni gbogbo Israeli nibi ti o gbe nse ati po ki o si fi gbogbo ife inu re wa si ibi ti Oluwa yi o yan nje ki o ma se ise esin ni oruko Oluwa Olorun re bi gbogbo awon arakunrin re awon omo lefi ti n duro nibe niwaju Oluwa ipin kan na ni ki won ki o ma je laika yi ti o ni nipa tita ogun baba re nigbati iwo ba de ile na ti Oluwa Olorun re fi fun ki iwo ki o ma se ko ati se gege bi iwa irira awon orilede won ni ki a ma se ri ninu yin enikan ti mu omo re okunrin tabi omo re obinrin la inaja tabi ti n fo afose tabi alakiyesi igba tabi asefaya tabi aje tabi atuju tabi abayun gbimo tabi osho tabi abokulo nitori pe gbogbo awon tin se nkan wonyi irira ni si Oluwa ati nitori irira wonyi ni Oluwa Olorun re se le won jade kuro ni waju re ki iwo ki o pe lodo Oluwa Olorun re nitori orilede wonyi ti iwo gba won feti si awon alakiyesi igba ati si awon alafose sugbon bi o se tire ni Oluwa Olorun re ko gba fun obe Oluwa Olorun re yo gbe woli kan dide fun o laarin re ninu awon arakunrin re bi emi oni ki eyin ki o feti si gege bi gbogbo eyi ti iwo bere lowo Oluwa Olorun re ni orebu ni ojo ajo ni wipe ma se je ki emi tun gbo ohun Oluwa Olorun mi mo be ni ki emi ki o ma tun ri ina nla yi mo ki emi ki o ma ba ku Oluwa si wi fun mi pe won wi rere ni eyi ti won so emi o gbe woli kan dide fun won laarin awon arakunrin won bi iwo emi o si fi oro mi si ni enu ohun o si so fun won gbogbo eyi ti mo pa lase yo si se eni ti ko ba feti si oro mi ti won ma so ni oruko mi emi o bere lowo re sugbon woli na ti o ku bu so oro kan ni oruko mi ti emi ko fi fun ni ase lati so tabi ti o soro ni oruko Olorun miran ani woli na yo ku bi iwo ba si we ni okan re pe bawo ni a o se mo oro ti Oluwa ko so nigba ti woli kan ba soro ni oruko Oluwa bi ohun na ko ba ri be ti ko ba si se eyi ni ni ohun ti Oluwa ko so woli na ni o fi ikugbu soro ki iwo ki o ma se beru re
3: Eje ki a gbadura
4: Atun wa lekan si loni baba lati wa ba o pade lati wa gbo oro re a si nbe o wi pe gbogbo awa ti a wa loni a o sala kuro ninu iji igbesan ti o nbo si aye a o si le simi ni odo Jesu Kristi nje a nbe o wi pe wiwa sibi wa loni ati ni igba gbogbo pe ki o ma ja si asan gbogbo nti o ba ye lati mu si eto ni igbesi aye wa fi won han wa ki o si je ki eje Jesu Kristi ki o we won nu patapata sanu fun wa je ki oro re ki o ri ibi ibujoko ni okan wa leoni adupe epo ti gbo ti wa ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa. O se se ki o ti gbo tele tele ohun ti mo fe ka fun o lati inu iwe Genesis ori ikokandinlogun lati ese ikejila de ese iketadinlogun ohun ti mo si n fe ki o se ayewo ki o si se ohun kan pato nipa re ni wipe sa asala fun emi re idajo n bo nitori wipe olorun lati orun fun ara re ni o ti pinnu wipe bi eni buburu ba n se buburu ni ojo kan odun kan tabi odun pupo ti o ro wi pe ko si idajo oro olorun je ki o di mo fun a wi pe idajo nbo idajo yi yo se wa sori gbogbo agbaye pata pata esin kesin ti o wu ki enikeni ki o wa onkon ti o wu ki enikeni ki o ma se ati ibi ipamo ti o wu ki enikeni ki o wa olorun je ki o di mo fun a wi pe ojo kan bo nigba ti ki o si ibi sasi o sin kilo fun a wi pe bi a ba fe la bi a ba fe ni iye oni ni ani anfani lati le sa sala fun emi wa ni Genesis ori kokandilogun ti mo pe fun omo nbere lati ese ikejila awon okunrin na si wi fun Lot pe iwo ni enikan ni hin pelu ana re okunrin ati awon omo re okunrin ati awon omo re obirin ati ohun kohun ti iwo nini ilu mu won jade kuro ni hin yi nitori awa orun ibi yi nitori ti igbe won di pupo ni waju oluwa oluwa si ran wa lati run Lot si jade o si so fun awon ana re okunrin ti won gbe awon omo birin re ni iyawo o wi pe edide e jade kuro ni hin yi nitori ti oluwa yo run ilu yi sugbon o dabi eletan loju awon ana re nigba ti oye sin la nigba na li awon angeli na le Lot ni re wi pe dide mu aya re ati awon omo birin re mejeji ti o wa nihi ki iwo ki o ma barun ninu iya ese ilu yi nigba ti o sin lora awon okunrin na nawo mu ile owo ati owo aya re ati owo omobirin re mejeji oluwa sa shanu fun won si mu jade won si fi si seyin o di ilu na o si se nigba ti won mu won jade seyin o di tan le o wi pe sa asala fun emi re ma se wo eyin re be ni ki iwo ki o ma se duro ni gbogbo petele sa sala lo si ori oke ki iwo ki o ma ba se gbe eyi ni ohun ti o sele si awon ilu ti a npe ni Sodomu ati Gomora awon ilu mejeji ti adaruko wonyi won je elese popo popo niwaju oluwa ni ori iketala ti Genesis ese ikejila ti ese iketala ni anje ki o to wa leti ohun ti o sele ti Lot ibatan Abrahamu ti o de ilu ti a npe ni Sodomu o si sese ki ohun kan ki o ti sele ni igbesi aye re eyi ti o ya oya Abrahamu ore Olorun eyi ti o ya oya awon eniyan mimo ati awon onihirere o sese ki o je ibi ti a ti n wa owo kakiri o si sese ko je pe ibi ti a ti n wa ibi isadi ati agbara okunkun ni ati yawaya ore Olorun ati awon eniyan Olorun o sese ki o je wipe ija ni o yawaya awon oniwaasu irere ti a fi ro wipe bi won o ba gbo ti wa ti awa na o si le gbo ti won bi ikun sinu die ba wa ti a o si fe ni emi idariji a le yapa ki a si jade lo ki a to awon elese ki a to won lo a o le so ohun ti o ya oya awon eniyan mimo awon ore olorun awon eni igbala sugbon ohun ti o ya loti ya ore olorun ni wepe ibi ile ti won wa ko gba won mo loti sin fe ibi ti oyin o ti je oga ara re ti o se eni ti yo le bawi ti o si le ni ohun ini pupo ti o se eni ti o ka lowo ko wepe eyi kini o de ti o fi se yi ni eyi ni lot fi sa kuro ni odo abraham an so fun ani ori iketala ese ikejila abraham si joko ni ile kenani ibi ti o ye omo olorun lati joko ile kenani ni bi ti olorun fun ara re ti o nsesho lori re ni bi ti olorun ti pese sile ti o si ti se ileri pupo nipa re Abraham joko si ile Kenani Lot si joko ni ilu agbegbe ni o si pago re titi de Sodomu awon so fun ni ese ketala sugbon awon okunrin Sodomu se eniyan buburu ati elese gidi gidi ni waju Oluwa ki o to na eka si loti wepe loti se ohun ti o dara o ye ki iwo papa nitori awon yoruba man so fun a pe bi a ba na eka kan se elomiran merin to ku o wa ni odo wa o nawo si wa ki a to ma bu loti wepe loti se ohun ti o dara o ye ki iwo papa ki o wo agbegbe re ati ibujoko re awon wo ni ore koriko sun fun o awon wo ni alabasisepo pelu re awon wo ni oludamoran fun o awon wo ni owo otun ati owo osi ati awon ti o gbekele se won ki se awon omuti awon onija awon ole awon onifayawo tabi awon egbe okunkun nitori be bi o ba buru fun loti eyi nje ki o di mimo fun o sin kilo fun o wi pe egbe eye oni eye nto bi ona re bi o ba dara loju awon ole won ti le o bi ona awon ole papa bi o ba dara loju re iwo na wa ti kuro ni agbegbe won sugbon bi owo ba wo owo pelu ole o daju wi pe agutan re to nba to n ba ja rin bo ti jegbe loju wa o n jegbe ni ikoko o le dabi eni wi pe bo ba ti gbe bibeli to ti n bo ni eko bibeli o dabi alara mimo o dabi ara ile abraham o dabi awon ti o ti mo ona olorun je ki n so fun o awon ti o se be saaju awon ni olorun so fun wa ni iwe woli Isaiah ti o n so ni ori ikejidini ogota arun ejo ori ikejidini ogota kerara ma se dasi gbe ohun re soke bi ipe ki o si fi ire koja awon eniyan mi han won ati le jakobu ese won sugbon won wa mi lojojumo won si ni inu didun lati mo ona mi bi orile ede ti o se ododo ti ko si fi ilana olorun won sile won bere ilana ododo won ni lowo mi won a si ma se inu didun ati sumo olorun awon wonyi ni won ma lo si ile isin awon na bi awa tin ka bibeli ni won ka bibeli bi a tin so wi pe agba olorun gbo ni awon na njalanka to ti won sin fowo so ya wi pe awon paapa agba olorun gbo bi ona isin bi o tin pe ni awon na ndide o nso ni ese ikeje wi pe won wa mi lojojumo ibi kibi ti a ba tin ka bibeli ti a tin daruko olorun ti a tin ko orin si olorun a o fe won ku nibe won ni inu didun si ona mi kò sí ibi tí àpéjọpọ̀ wà láti ka bíbélì tàbí láti jọ́sìn tí a ò ní rí wọn bẹ́ ó ní wọn dàbí orílẹ̀-èdè kò sọ wípé wọn jẹ́ orílẹ̀-èdè tí ó ń ṣe òdodo ó ní wọn dàbí orílẹ̀-èdè tí ó ń ṣe òdodo wọn ṣe àfarawé ìwà bí ọlọ́run wọn mọ bí a ti gbàdúrà wọn mọ bí a ti ka sáàmù wọn mọ bí a ti ka bàbá wa tí ń bẹ lé ọ̀run bí wọn bá dìde láti ka bàbá tí ń bẹ lé ọ̀run á dàbí ayé tó ayé kò tọ́ ń gbàdúrà wọn lè sọ ọ́ jáde ṣùgbọ́n kò ní ìtumọ̀ ní ọkàn àti ilé ẹnu wọn ó ń sọ wípé wọn dàbí orílẹ̀-èdè tí ń ṣe òdodo àwọn ìran lọ́ọ̀tì nìyẹn o tí kò sì fi ìlànà ọlọ́run wọn sílẹ̀ wọn ń béèrè ìlànà òdodo wọn ni lé ọwọ́ mi wọn a máa ṣe inú dídùn àti súnmọ́ ọlọ́run wọn tilẹ̀ fi hàn pàápàá nípa iṣẹ́ ìsìn nípa àdúrà àti ààwẹ̀ wo ẹsẹ̀ ìkẹta nítorí kíni àwa ṣe ń gbà ààwẹ̀ tí ìwọ kò sì rí i nítorí kíni àwa ṣe ń jẹ ọkàn wa ní ìyà tí ìwọ kò sì mọ̀ olúwa ń dá wọn lóhùn wípé kíyè sí i lé ọjọ́ ààwẹ̀ yín ẹ̀yin ṣe afẹ́ ṣé wọn náà mọ̀ pé afẹ́ kúrò lọ́wọ́ ẹ ó ṣeéṣe kí ó jẹ́ ti góòlù ọ̀ṣọ́ ti ayé ó ṣeéṣe kí ó jẹ́ ti àtíkè ó ṣeéṣe kí ó jẹ́ ti ìmutípara ó sì ṣeéṣe kí ó jẹ́ ti yíyí ẹ̀yìn òkú padà afẹ́nì ìṣọ̀ṣọ́ ayé tàbí ìṣe ti ayé tàbí ìwà ti ayé èyí tí àwọn ènìyàn ń ṣe tí wọn mọ̀ pé ó mú ìdájọ́ bọ̀ lórí wọn ẹ̀sìn ń fi agbára mú ni ṣe gbogbo iṣẹ́ yín kíyè sí ẹ̀yìn ń gbà ààwẹ̀ fún ìjà ẹ̀yìn ń gbà ààwẹ̀ fún ìjà jẹ́ ò ti rí ibi tí àwọn ẹlẹ̀sìn tí wọ́n ń gbà ààwẹ̀ tí wọ́n sọ pé tí n bá gbà ààwẹ̀ ọjọ́ mẹ́ta lórí màmá olú òun pa agbádùn ara ẹ̀ máa yọ ọ sí ní ojú àlá ní ojú ìran màá lé tó jẹ́ pé ẹsẹ̀ ò ní tólẹ̀ àfi kí n má ti wọ ààwẹ̀ ìjàkadì ṣẹ́gun lórí màmá olú àwọn tá ń sọ nìyẹn tí wọ́n ń gbà ààwẹ̀ ni fún ìjà àti fún agan àti lílù nípa ìkúkú ìwà búburú ẹ má ṣe gbà ààwẹ̀ bí ọjọ́ yìí kẹ́ lè gbọ́ ohun yín lé òkè ààwẹ̀ irú èyí ni mo yàn bí ààwẹ̀ ogójì ọjọ́ ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ ìrẹ́jẹ ìkà ìpànìyàn tàbí ṣíṣẹ́yún kò kúrò lọ́wọ́ wọn tàbí kí a já ilé onílé kí a fi bo tiwa bí o bá já ilé onílé tó fi bo tiẹ òjò níye wọlé ẹ òjò ìdájọ́ ọlọ́run àwọn tó tún gbọ́n jù ọ lọ tí ẹsẹ̀ wọn àti ọwọ́ wọn gùn ju tiẹ wọn tún ja ilé tiẹ wọn tún ja fi bo tiwọn àwọn tí wọn tún gbọ́n ju àwọn wọn ni lọ wọn tún ja ilé tiwọn ṣé èṣù ló kúnkún wà lẹ́yìn wọn wọn a máa ja ilé onílé tí wọn bá ti fi bo tiẹ bó ti ń bo tiẹ tán kí ó tó tó ọjọ́ kejì ni wọ́n ń já tiẹ náà bí o ti ń bu ẹsẹ̀ ẹlòmíràn ni wọ́n ń bu tiẹ ó wá ń sọ fún wa wípé ṣé irú ààwẹ̀ báyìí ni mo yàn ààwẹ̀ etí òkun ààwẹ̀ ká yíra ńlẹ̀ ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ ìyàwó méjì ò kúrò nílé àgbèrè àti panṣágà kò kúrò ìwà ti ara iṣẹ́ ti ara ò kúrò síbẹ̀síbẹ̀ ààwẹ̀ ń lọ a lè mú ààwẹ̀ ó lè jẹ́ méje ó lè jẹ́ mọ́kànlélógún kásá máa gbà á lọ bàbá sì ti ń ṣíwọ́ àdúrà láàrán sìgá láǹfìkanràn kan tán sọ pé wòlíì ìwòlẹ̀ tún gbé jáde ó ní ní oṣù tó kọjá mo ṣiṣẹ́ iṣẹ́ ìṣẹ́gun ṣùgbọ́n nsìn ó yẹ kí n tún jẹun díẹ̀ ọtí díẹ̀ sìgá díẹ̀ àgbèrè díẹ̀ nítorí pé bí n bá gbádùn ara mi ní ọ̀sẹ̀ yìí wọ́n máa fi di ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ mo tún wọṣẹ́ nìyẹn ṣé irú àwọn tí a mú ìbéèrè àdúrà wa lọ bá àwọn tí wọ́n ti di ara Sodomu ati Gomara awon ti idajo Olorun to ro dede lori won o ni awe iru eyi ni mo ayan bi ojo ti eniyan je okan re ni iya lati te ori re ba bi koriko odo ati lati te aso ofo ati eru labere iwo ha pe yi ni awe ati ojo itewogba fun Oluwa awon wonyi ni Olorun so wipe won je elesin sugbon won ki se olufokansin won ma npe Oluwa le enu sugbon iwa buburu ko kuro ni ago won sugbon bi o ba nfe ri oju Oluwa bi o ba nfe je ti Olorun awon iru nkan wonyi yo kuro ni igbese aye re ni iwe woli Ezekieli ni atun tin je ki o ye wa iru awon eniyan ti won hu iru iwa wonyi ranti ohun ti an so we pe loti tele o ti mo ona Olorun yo dara be leseese man ro we pe yo dara bi o ba tun de ojo keji bo ti je a so pe well yo tun dara na sugbon o nburu fun ju be lo be na ni ori fun loti an so fun ni Ezekieli ori iketa le ni ogbon Ezekieli ori iketa le ni ogbon lati ese ogbon iwo omo eniyan sibe awon omo eniyan re nsoro si o leba ogiri awon fi oro kele banije awon asoro eni leyin ati leba ilekun ile ekini si so fun eni keji olukuluku fun arakunrin re wi pe wa emi be o si gbo oro ti o ti odo Oluwa jade wa eyi so wi pe awon na ma nfe lati lo si eko bibeli won ti le ma npe eni keji tabi aladugbo won ma so wi pe wa emi be o je ki a lo lati gbo oro ti o ti odo Oluwa jade wa sugbon kini eri ti Olorun je nipa won ni ese ikan le ni ogbon won si to wa bi eniyan ti wa won si joko ni waju re bi eniyan mi won si gbo oro re sugbon won ki se won o won ma ngbo awon wonyi ni an pe ni agbo magba bi o ba so fun won wi pe ko ese sile won gbo sugbon won ni se o so wi pe sugbon won ki se won nitori enu won ni won fi nfi ife pupo han sugbon okan won tele oju kokoro won eyi ni ohun to se Lot o nfe lati sin Oluwa o nfe lati je ti Olorun o si ma ngbero ninu okan re lati se dede sugbon enu ni won fi nfi ife pupo han o sese ki o ma so fun Abraham nigba ti o fe kuro wi pe a n yara nipa ti ara a o yara nipa ti emi nitori pe emi nfe sugbon o se ailera fun ara o si sese ki o ma je ki o da Abraham loju wi pe bi mo tin lo yi ma ro wi pe mo ti sonu o ma si ro wi pe mo ti di apeyida nitori pe gbogbo ilana Olorun ti o ti ko mi patapata gbogbo re sise ni sugbon mo ri wi pe ibi kan na ibi ise kan na ibi esin kan na ko ni gba wa nitori be je ki n wa ibi ti emi paapa ti o fi se ibojoko sugbon bo lori nibi ti Olorun o dari e si o lo si odo awon ara Sodomu o wa so fun awe pe ni ese ikeji le ni ogbon se kiyesi iwo je orin ti o dun pupo fun won ti enikan ti o ni ohun daradara ti o si le fun ohun elo orin daradara nitori won gbo oro re sugbon won ki se won awon won yi bi won ba gbo oro olorun ton won a jade won ni je bawo ni won na se ri oni waasu yen olohun iyo enu edun pupo mo ti en fe bi won ba so wi pe ki eko bibeli ki o ma wa ni ojojumo mo se tan

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Deuteronomy, ori ogun, nigba ti wo ba jade ogun si awon ota re, ti wo si ri eshin ati keke ogun, ati awon eniyan ti o po ju o, ma se beru won, nitori Oluwa Olorun re wa pelu re, ti o mu o lati ile Egypt jade wa, yo si se, nigba ti eyin ba sumo ogun na, ki alufa ki o sumo to si, ki o si soro fun awon eniyan, ki o si wi fun pe, gbo Israeli, ni o ni, eyin sumo ogun si awon ota yin, e ma se je ki aya yin ki o sojo, e ma se beru, e ma si se wariri, beni e ma si se fuya nitori won, nitori pe Oluwa Olorun yin ni n ba yin lo, lati ba awon ota yin ja fun yin, lati gba yin la, ki awon olori ogun ki o si so fun awon eniyan pe, okunrin wo ni o ko ile titun, ti ko ti ko si, je ki o pada lo si ile re, ki ohun ki o ma ba ku ni ogun na, ki okunrin miran ki o ma ba ko si, ati okunrin wo ni o gbin ogba ajara, ti ko si ti je ninu re, je ki ohun pelu ki o pada lo si ile re, ki ohun ki o ma ba ku ni ogun na, ki okunrin miran ki o ma ba je, ati okunrin wo ni o fe iyawo ti ko ti gbe, je ki o pada lo si ile re, ki ohun ki o ma ba ku ni ogun na, ki okunrin miran ki o ma ba gbe, ki awon olori ogun ki o si so fun awon eniyan na si, ki won ki o si wi pe okunrin wo ni o wa ti o beru ti o si n sojo, je ki o pada lo si ile re, ki aya awon arakunrin re ki o ma ba sojo pelu bi aya ti re, yo si se, nigba ti awon olori ogun ba pari oro si so fun awon eniyan tan, ki won ki o si fi awon balogun je lori awon eniyan na, nigba ti iwo ba sumo ilu kan lati ba aja, nigba na ni ki iwo ki o fi alaafia lo, yo si se, bi o ba da Olorun alaafia ti o si silekun sile fun o, nje yo se, gbogbo awon eniyan na ti a ba ba ninu re, won si ma je olosin fun o, won si ma sin o, bi ko ba si fe ba o se alaafia sugbon bi o ba fe ba oja, nje ki iwo ki o do ti, nigba ti Oluwa Olorun re ba fi ile o lowo, ki iwo ki o si fi oju ida pa gbogbo okunrin ti nbe ninu re, sugbon awon obinrin ati awon omo wewe ati ohun osin ati ohun gbogbo ti nbe ni ilu na, ani gbogbo ikogun re ni ki iwo ki o ko fun ara re, ki iwo ki o si ma je ikogun awon ota re ti Oluwa Olorun re fi fun o, bayi ni ki iwo ki o se si gbogbo ilu ti o jina rere si o, ti ki se ninu ilu awon orilede wonyi, sugbon ninu ilu awon eniyan wonyi ti Oluwa Olorun re fi fun o ni ini, ki iwo ki o ma se da ohun kan si ti o mi, sugbon ki iwo ki o pa won run patapata, awon omo Hiti ati awon Amori, awon ara Kenani ati awon Perisi, awon Hifi ati awon Jebusi, bi Oluwa Olorun re ti pase fun o, ki won ki o ma ba ko yin lati ma se bi gbogbo ise irira won ti won ti n se si awon orisa won, eyin a si se be si Oluwa Olorun yin, nigba ti iwo ba do ti ilu kan pe titi lati ba aja lati ko, ki iwo ki o ma se run igi tutu re ni yiyo aake ti won, nitori pe iwo le ma je ninu won, iwo ko si gbodo ki won lule, nitori igi igbe ase eniyan bi ti iwo ma do ti, kiki igi ti iwo mo pe won ki se igi jije, oni ki iwo ki o run ki o si kelule, ki iwo ki o si so agbara ti ilu na ti n ba oja titi a o fi se.
2: Deuteronomy
1: ori 21, bi a ba ri enikan ti a pa ni ile na ti Oluwa Olorun re fi fun o lati gba, ti o dubule ni igbe ti a ko si meni ti o pa, nigba na ni ki awon agba re ati awon onidajo re ki o jade wa, ki won ki o si won jijina awon ilu ti o yi eni ti a pa na ka, yo si se pe ilu ti o sumo eni ti a pa na ani awon agba ilu na, ki won mu egboro abo malu kan ti a ko fi sise ri, ti ko si fa ninu ajagari, ki awon agba ilu na ki o mu egboro abo malu na sokale wa si afunifoji ti o ni omi sisan kan ti a koro ti a ko si gbin, ki won ki o si se orun egboro abo malu na nibe ni afunifoji na, awon alufa awon omo Lefi yo si sumo to si, nitori pe awon ni Oluwa Olorun re yan lati ma se ise isin fun ati lati ma sure ni oruko Oluwa, nipa oro won ni a o ti ma wadi oran eyan ati oran lilu ati gbogbo awon agba ilu ni ti o sumo eni ti a pa na, ki won ki o we owo won sori egboro abo malu na ti a se ni orun ni afunifoji ni, ki won ki o si dahun pe owo wa ko ta eje yi sile, bee ni oju wa ko ri, Oluwa dariji Israeli awon eniyan re ti iwo ti ra pada, ki o ma si se ka eje alaise si orun Israeli awon eniyan re, a o si dari eje na ji won, bee ni iwo o si mu eje alaise kuro laarin yin nigba ti iwo ba n se eyi ti o to ni oju Oluwa, nigba ti iwo ba jade ogun si awon ota re ti Oluwa Olorun re si fi won le o lowo, ti iwo si di won ni igbekun, ti iwo ba si ri ninu awon igbesin na arewa obinrin ti iwo si ni ife si pe ki iwo ki o ni ni aya re, nigba na ni ki iwo ki o mu wa sinu ile re, ki ohun ki o si fa ori re, ki o si re eekana re, ki o si bo aso igbesin re kuro lara re, ki o si joko ninu ile re, ki o sokun baba re ati iya re ni osu kan toto. Eyin igba na ni ki iwo ki o wole to, ki o si ma se oko re, ohun o si ma se aya re. Bi o ba si se ti ohun ko ba wu o, nje ki iwo ki o je ki o ma lo si ibi ti o fe, sugbon iwo ko gbodo ta rara ni owo, iwo ko gbodo lo bi eru nitori ti iwo ti te logo. Bi okunrin kan ba si ni aya meji ti o fe okan ti o si korira ikeji ti won si bi omo fun ati eyi ti o fe ati eyi ti o korira ti akobi omo na ba se ti eni ti o korira yo si se ni ojo ti o ba fi awon omo re jogun ohun ti o ni ti o ma se fi omo obirin ti o fe se akobi ni ipo omo obirin ti o korira ti se akobi sugbon ki o jewo omo obirin ti o korira ni akobi ni fifi ipin meji fun ninu gbogbo ti o ni nitori pe ohun ni ipilese agbara re itosi akobi ni tire bi okunrin kan ba ni omokunrin kan ti o se agidi ati alaigboran ti ko gba ohun baba re gbo tabi ohun iya re ati ti won na ti ko si fe gba ti won gbo nigba na ni ki baba re ati iya re ki o mu ki won ki o si fa jade to awon agba ilu re wa ati si ibode ibujoko re ki won ki o si wi fun awon agba ilu re pe omo wa yi alagidi ati alaigboran ni ohun ko fe gbo ohun wa ojeun ati omuti ni ki gbogbo awon okunrin ilu re ki o so ni okuta pa be ni ki iwo ki o mu iwa ibi kuro laarin yin gbogbo Israeli a si gbo won a si beru bi okunrin kan ba da ese kan ti o ye si iku ti a si pa ti iwo si so lori igi ki oku re ki o ma se gbe ori igi ni gbogbo oru sugbon bi o ti wo ki o se ki iwo ki o sin ni ojo na nitori pe eni egun olorun ni eni ti a so ki iwo ki o ma ba ba ile re je ti oluwa olorun re fi fun o ni ini.
0: This CLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Deuteronomy, ori ikejilelogun. Iwo ko gbodo ri apo malu tabi agbontan arakunrin re ti o n sako. Ki iwo ki o si mu oju re kuro lara won. Bi o ti wo ki o se, ki iwo ki o mu won pada to arakunrin re wa. Bi arakunrin re ko ba si si nitosi re, tabi bi iwo ko ba mo, nje ki iwo ki o mu wa sinu ile re, ki o si wa lodo re titi arakunrin re yo fi wa wa. Ki iwo ki o si fun pada. Bẹ́ẹ̀ náà ni kí iwọ kí o ṣe sí kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni kí iwọ kí o ṣe sí gbogbo ohun nínú arákùnrin rẹ̀ tí ó nù lọ́wọ́ rẹ̀ tí iwọ sì rí kí iwọ kí o má ṣe mú ojú rẹ̀ kúrò. Iwọ kò gbọdọ̀ rí kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ tàbí apọ̀ màálù arákùnrin rẹ̀ tí ó ṣubú ní ọ̀nà kí iwọ kí o sì mú ojú rẹ̀ kúrò lára wọn. Iwọ sì ràn án lọ́wọ́ ní tòótọ́ láti gbé ìdìde. Obìnrin kò gbọdọ̀ mú ohun tí ṣe ti ọkùnrin wọ̀. Bẹ́ẹ̀ ni ọkùnrin kò gbọdọ̀ mú aṣọ obìnrin wọ̀ nítorí pé gbogbo ẹni tí ó bá ṣe bẹ́ẹ̀ ìríra ni wọ́n sí Olúwa Ọlọ́run rẹ̀. Bí ìwọ bá bá ìtẹ́ ẹyẹ kan pàdé lórí igi kan tàbí ní ilẹ̀ tí ó ní ọmọ tàbí ẹyin tí ìyá sì bá lé ọmọ tàbí lé ẹyin náà ìwọ kò gbọdọ̀ kó ìyá pẹ̀lú ọmọ. Bí kò ṣe kí ìwọ kí o jọ̀wọ́ ìyá lọ́wọ́ lọ kí ìwọ kí o sì kó ọmọ fún ara rẹ kí ó lè dára fún ọ àti kí ìwọ kí o lè mú ọjọ́ rẹ pẹ́. Nígbà tí ìwọ bá kọ́ ilé tuntun kan kí ìwọ kí o ṣe ìgbátí sí òrùlé rẹ kí ìwọ má bàa mú ẹ̀jẹ̀ wá sára ilé rẹ bí ẹnìkan bá ti ibẹ̀ ṣubú. Ìwọ kò gbọdọ̀ fi irú méjì irúgbìn gbin ọgbà àjàrà rẹ kí èso irúgbìn rẹ gbogbo tí ìwọ ti gbìn àti àsokún ọgbà àjàrà rẹ kí ó má bàa di ti Ọlọ́run. Ìwọ kò gbọdọ̀ fi akọ màálù àti kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ tulẹ̀ pọ̀. Ìwọ kò gbọdọ̀ wọ aṣọ olórí orí ti kubusu àti ti ọgbọ̀ pọ̀. Kí ìwọ kí o ṣe wajawaja sí igun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin aṣọ rẹ tí ìwọ fi ń bo ara rẹ. Bí ọkùnrin kan bá gbé ìyàwó kan tí ó wọlé tọ̀ ọ́ tí ó sì kórira rẹ̀ tí ó sì ka ọ̀ràn sí Ọlọ́run tí ó sì ba orúkọ rẹ̀ jẹ́ tí ó sì wí pé mo gbé obìnrin yìí nígbà tí mo sì wọlé tọ̀ ọ́ èmi kò bá a ní wúndíá. Nígbà náà ni kí bàbá ọmọbìnrin náà àti ìyá rẹ̀ kí ó mú àmì wúndíá ọmọbìnrin náà tọ àwọn àgbà ìlú lọ ní ẹnubodè. Kí bàbá ọmọbìnrin náà kí ó sì wí fún àwọn àgbà náà pé èmi fi ọmọbìnrin mi fún ọkùnrin yìí ní aya ó sì kórira rẹ̀ sì kíyèsí ó sì ka ọ̀ràn sí Ọlọ́run wípé èmi kò bá ọmọbìnrin rẹ̀ ní wúndíá bẹ́ẹ̀ ni wọ̀nyí ni àmì wúndíá ọmọbìnrin mi. Kí wọn kí ó sì na aṣọ náà níwájú àwọn àgbà ìlú kí àwọn àgbà ìlú náà kí ó sì mú ọkùnrin náà kí wọn kí ó sì nà án kí wọn kí ó sì bu 100 ṣékélì fàdákà fún kí wọn kí ó sì fi fún bàbá ọmọbìnrin náà nítorí tí ó ba orúkọ wúndíá kan ní Ísírẹ́lì jẹ́ kí òun kí ó sì máa ṣe aya rẹ̀ kí ó má ṣe kọ́ ní ọjọ́ ayé rẹ̀ gbogbo. Ṣùgbọ́n bí òun náà bá ṣe òtítọ́ tí a kò bá sì rí àmì wúndíá ọmọbìnrin náà nígbà náà ni kí wọn kí ó mú ọmọbìnrin náà wá sí ẹnu ọ̀nà ilé bàbá rẹ̀ kí àwọn ọkùnrin ìlú rẹ̀ kí ó sọ ní òkúta pa nítorí tí ó hu ìwà búburú ní Ísírẹ́lì ni sise agbere ninu ile baba re be ni ki wo ki o mu iwa buburu kuro laarin yin ti a ba mu okunrin kan ti o ba obirin kan dapo ti a gbe ni iyawo fun oko nje ki awon mejeji ki o ku ati okunrin ti o ba obirin na dapo ati obirin na be ni ki wo ki o si mu iwa buburu kuro ni Israeli bi omobirin un di akan ba wa ni afesona fun oko ti okunrin kan si re ni ilu ti o si ba dapo nje ki eyin ki o mu awon mejeji wa si enu bode ilu na ki eyin ki o si so won ni okuta pa eyi omobirin nitori ti ko kigbe nigba ti o wa ni ilu ati eyi okunrin nitori ti o te aya enikeji re logo be ni ki wo ki o mu iwa buburu kuro laarin yin sugbon bi okunrin na ba ri omobirin ti afesona na ni igbe ti okunrin na si fi agbara mu ki o si ba dapo nje kiki okunrin na ti o ba dapo ni ki o ku sugbon si omobirin na ni ki iwo ki o ma se ohun kan ese ti o ye si iku ko si lara omobirin na nitori bi igba ti okunrin kan dide si enikeji re ki o si pa be ni oran yi ri nitori pe o ba ninu igbe omobirin na ti a fe sona kigbe ko si se eni ti yo gba sile bi okunrin kan ba si re omobirin kan ti se ohun dia ti a ko ti fe sona fun oko ti o si mu ti o si ba dapo ti a si mu won nje ki okunrin na ti o ba dapo ti o fi 50 shekeli fadaka fun baba omobirin na ki ohun ki o si ma se aya re nitori ti o ti te logo ki ohun ki o ma se ko sile ni ojo aye re gbogbo ki okunrin kan ki o ma se fe aya baba re be ni ki o ma se tu aso baba re
2: eje ki agbadura olorun alaanu adupe lowo yin we pe e tun mu wa se waju yin loni adupe fun ti e ti se fun wa nipasẹ Jesu Kristi ti o ku fun wa ni ori igi agbelebo a n bẹbẹ wi pe lojoojumọ bi a maa fi ọkan imore ati ọpẹ han niwaju yin ni orukọ Jesu ati pe ki igbesi aye wa ati ohun gbogbo ti a n se ki o fi han wi pe a je eni ti o moore bi ati wa loni lati kẹkọ ọrọ yin a n bẹ yin lẹẹkan si wi pe ki e wa kọ wa wi pe ki e je ki awọn ikoko ti o wa ninu ọrọ yii ki o wa si ọkan wa ki o si je ohun ti a mọ daju loruko Jesu e to wa le ona yin rere e ṣaanu fun wa pẹlu e ṣe wa niye lati le kọ ẹkọ yii ni akọye ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa loni a n tẹsiwaju ninu ẹkọ wa ni epistele ti Paulu apostele si awọn ara Kolose loni a n kẹkọ ninu Kolose ori kini lati ẹsẹ ikejila titi de ẹsẹ ikẹrinla ki a ma dupẹ lọwọ baba ẹni ti o mu wa yẹ lati jẹ alabapin ninu ogun awọn eniyan mimọ ninu imọlẹ ẹni ti o ti gba wa kuro lọwọ agbara okunkun ti o si si wa nipo sinu ijọba ayanfẹ ọmọ rẹ ninu ẹni ti awa ni idande nipa ẹjẹ rẹ ani idariji ẹsẹ awọn ẹsẹ mẹta yii ni yoo jẹ ipilẹ fun ẹkọ ti a fẹ kọ loni bi o ba wo ẹsẹ kẹsan si ẹsẹ kọkànlá o n sọ nipa adura gbigba nibi adura gbigba yi ni o ti n sọ nipa bi a ṣe n bẹbẹ lọwọ lọdọ ọlọrun fun awọn ohun ti a ni nilo ni igbesi aye wa loni ni ẹsẹ kejila si ẹsẹ kẹrinla o n sọ nipa ti idupẹ ikoko ọrọ wa yoo duro lori awọn idi ọpẹ iṣepẹ ati ọpẹ ni awọn ohun ti o ṣe pataki ninu adura ti Paulu gba fun awọn ara Kolose bi awa paapaa si ti n kẹkọ nipa adura o yẹ ki a mọ wi pe awọn nkan wọnyi jẹ ohun meji ti o ṣe koko ninu adura wa ikini o yẹ ki a mọ wi pe o yẹ ki a ni ọkan ọpẹ si ọlọrun ikeji ki a si tun fi awọn ẹbẹ adura wa wa siwaju ọlọrun bi o ba wo iwe mimọ daradara ti o ba si ni imọ ti o peye nipa adura gbigba yoo yi ọ wi pe ohun meji wọnyi ṣe pataki gẹgẹ bi apẹẹrẹ jẹ ki n tọka si ẹsẹ bibeli bi meji fun ọ ni Filipi ori kẹrin ẹsẹ ikẹfà ẹ ma ṣe aniyan ohunkohun ṣugbọn ninu ohun gbogbo nipa adura ati ebe pelu idupe e ma fi ibere yin han fun olorun o so fun a wi pe ki a je ki adura wa ki o je pelu ebe ati idupe lapa kan a nbebe a nsipe wo pe ki olorun ki o se on kan fun wa ni apa keji a tun dupe lowo olorun awon to ti se fun wa saaju ninu timothy kini ori keji timothy kini ori keji lati ese kini nitori na mo gba yin niyanju o saaju ohun gbogbo pe ki a ma bebe ki a ma gbadura ki a ma sepe ati ki a ma dupe nitori gbogbo eniyan bi o tin so nipa adura gbegba nipa isipe ati ebe be le o so nipa ki a ma dupe ninu adura wa fun gbogbo eniyan o ye ki a ma fi ope fun olorun ninu ibani soro wa bi a tin soro pelu awon aladugbo tabi awon ojulomo tabi ore wa o ye ki a ma fi okan ope han si olorun ninu orin ti a nko yala awon orin egbe kekeke tabi awon orin miran ti a nko o ye ki a ma dupe lowo olorun ati paapa julo ninu adura wa ni igba gbogbo o ye ki a ma dupe lowo olorun eyi ni awon ese bibeli popo ni won gbe lese fun wa wi pe ni igba gbogbo ninu ohunkohun ati ni aye kaye ti a ba ba ara wa o ye ki a ma fi okan idupe han fun olowa e je ki a wo orin dafidi ori kokandinlaado rin orin dafidi ori kokandinlaado rin ese ogbon si ese ogbon o le kan emi o fi orin yin oruko olorun emi o se fi ope gbe oruko re ga eyi pelu ni yo wo olowa ju oda maalu ati ako maalu lo ti o ni iwo ati bata ese ohun ti olorin dafidi n so fun ani we pe ope si olorun iyin si olorun nipa gbigbe oruko re ga ninu orin iyin we pe eyi ju ebo ti awon omo israeli ti won ru ni akoko aye won ninu heberu ori ketala ese kedogun le ati ngba wa ni iyanjo we pe o ye ki a ma dupe ni igba gbogbo ninu oro ti a nso lenu si awon aladogbo wa heberu ori ketala ese kedogun nje nipasẹ re e je ki a ma ru ebo iyin si olorun ni igba gbogbo eyi ni ni eso ete wa eyi ni ni eso ete wa ti njewo oruko re awon nkan wonyi ni o mu da wa loju wepe ase olorun ni wepe o ye ki a ma dupe lowo olorun ni igba gbogbo bi a se pa ase yi fun wa o ye ki o ye wa wipe apere ti a ni ninu bibeli ni wepe ope wa ko gbodo mo ninu ijo nikan soso o ye ki a ma dupe lowo olorun ni ikoko ki a sun ma dupe lowo olorun ni gbangba wo danieli ori kefa ese kokanla ki a wo bi danieli yi bi o se dupe lowo olorun ni ikoko ninu adura re danieli ori kefa ese kokanla nigbati danieli si ti mo pe ako iwe na tan o wo ile re lo o si si oju operese yara re sile si ha jerusalemu o kunle le kun re ni igba meta lojo o gbadura o si dupe ni waju olorun re gege bi oyin ti se nigba ti jori eyi je iwa ati asa ti daniel fi kora wipe nigba gbogbo lojojumo ni koko ninu yara re wipe ohun yo ma dupe lọ́wọ́ ọlọ́run nígbà gbogbo èyí ó jẹ́ àpẹẹrẹ fún àwa pẹ̀lú wípé bí a bá sọ wípé a jẹ́ ẹni tí ó gba ọlọ́run gbọ́ bí a bá sọ wípé a jẹ́ ẹni tí ó rí oore ọ̀fẹ́ níwájú ọlọ́run ó yẹ kí àwa pàápàá kí a máa dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run nígbà gbogbo mo ti ṣí èyí fún ọ nínú orin nínú dánielì wípé ní ìkọ̀kọ̀ ó yẹ kí a máa dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run jẹ́ kí a wò wípé ní gbangba pẹ̀lú ó yẹ kí a máa dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run èyí ni ni nínú ìjọ àwọn ènìyàn mímọ́ nígbà tí a bá wá sí ilé ìsìn tí a sì fi àkókò sílẹ̀ fún wa o ye ki a le duro ni waju awon eniyan olorun lati dupe lowo olorun ninu orin dafidi ori 15 ese 18 orin dafidi ori 15 ese 18 o we pe emi o sope fun o ninu ajo nla emi o ma yin o li awojo opo eniyan dafidi so fun a wi pe ko si o ti o ti ohun loju lati jewo agbara olorun lati so fun gbogbo awon ijo eniyan nla wi pe olorun sore fun ohun wi pe ni gbangba ni ajo opolopo eniyan ohun a fi emi ore ati ope han si olowa bi a tin so nipa pe ki a ma dupe lodo olorun nigba gbogbo o ye ki a ma fi ope fun olorun fun ohun marun ototo ikini o ye ki a ma dupe lowo olorun fun eni ti olorun se wi pe o je olooto wi pe o je alaanu wi pe o je eni mimo wi pe o je eni ti a le feyinti ti ki yo jani tile o ye ki a ma dupe lowo olorun ikeji o ye ki a ma dupe nitori ise asepe ti Jesu Kristi se lori ige agbelebo lati fa wa sumo odo olorun lati je ki awa ti aje ota olorun tele tele ki a di eni ti o di omo olorun lati je ki a ni ireti ayeraye o ye ki a le ma dupe lowo olorun nigba gbogbo fun ise asepe yi ti Kristi ti se fun wa iketa fun igbala wa fun idariji ese wa fun alaafia ti o fi se wa le okan fun wi pe o ti fun alagbara lati bori ese fun igbala pipe ati igbala kikun yi o ye ki a ma dupe lowo olorun ikerin ni itesewaju awon elomiran yela nipa ti ara tabi nipa ti emi bi a ba ri awon elomiran ti won tesewaju nipa ti emi ti won goke agba nipa nkan ti emi tabi ti won ni ilosewaju nipa ti ara o ye ki a ma dupe lowo olorun nitori ti won ikarun fun gbogbo ni igbese aye wa kekere tabi nla fun oúnjẹ ti a n jẹ fun alaafia ti o fun wa fun igbe aye ti o fun wa fun ireti ọrun ti o fun wa fun ohun gbogbo o yẹ ki a ma dupe lọwọ ọlọrun yẹ ki a wo nkan wọnyi ni ikọkan fun ẹni ti ọlọrun e ṣe o yẹ ki a ma dupe lọwọ rẹ ninu orin dafidi ori ọgbọn orin dafidi ori ọgbọn ẹsẹ kẹrin kọrin si olowa ẹyin eniyan rẹ mimọ ki ẹsìn ma dupe ni iranti iwa mimọ rẹ o wi pe bi a ba ti ranti iwa mimọ ọlọrun bi a ba ti ranti wi pe oun ki seke bi a ba ti ranti wi pe o je olooto si awon ileri ti o ti se fun wa o ye ki a ma fi ope fun ọlọrun ninu orin dafidi ori 85 ori 85 ese ikini ọlọrun iwoli awa fi ope fun iwoli awa fi ope fun nitori oruko re sumo tosi iṣẹ iyanu rẹ fi han bi a ti ri wipe bi a ti n pe ọlọrun wipe o n gbọ tiwa eyi si fi han wipe ko jina rere si wa wipe o sumo tosi nitori wipe a ni idaniloju wipe ọlọrun sumo tosi wa ati nitori iṣẹ iyanu rẹ ti o n fi han ni igba gbogbo laarin wa o ye ki a ma dupe lọwọ ọlọrun ikeji fun iṣẹ asepe ti Kristi se lori igi agbelebo wo Korinti kini ori 15 ese 67 sugbon ope ni fun olorun eni ti o fi isegun fun wa nipa oluwa wa Jesu Kristi eyi n so fun wa wipe nitori ohun ti Jesu se fun wa lori igi agbelebo ti o fun wa ni isegun lori ese isegun lori esu isegun lori aye o ye ki a ma fi okan ope ati imore han si olorun nigba gbogbo ninu korinti keji ori keji ese ikerinla sugbon ope ni fun olorun eni ti n yo ayo isegun lori wa nigba gbogbo ninu kristi ti o si n fi orun imo re han nipa wa nibi gbogbo ninu korinti keji yi kana ori kesan ese 15 ope ni fun olorun nitori ailesọ ebon re ope ni fun olorun nitori awon ebon re ti a ko le fenu sotan nitori ailegbe ebun ti a ri gba lodo Olorun nipasẹ Jesu Christi Oluwa wa iketa mo wi pe o ye ki a ma dupe lowo Olorun wi pe ki kan se wi pe Jesu Christi ku lori ige agbelebo sugbon ere anfani iku Jesu Christi lori ige agbelebo yi wi pe o je tiwa ni ti wi pe a ri idariji esegba nitori wi pe ati gba okan wa la nitori pe tabi ni ide yi pe ati ko oruko wa sinu iwe iye Olorun o ye ki igbala ti a fun wa yi idari eje ese ti a ni yi o ye ki o ma je ki okan wa ru soke fun ope ni gba gbogbo ni waju Olorun ninu Timothy kini ori kini lati ese ikejila Timothy kini ori kini lati ese ikejila eyi ni aka nipa Paul ti o ranti igbala idari je ese ti a fi fun ti o si n dupe lowo Olorun mo dupe lowo eni ti o fun mi le agbara ani Christ Jesus Oluwa Oluwa wa nitori ti o ka mi si olooto ni yiyan mi si ise re bi mo ti le bi mo ti le je aso blasphemy le kan ri ati oninu ni bini ati elewo eniyan sugbon mo ri anu gba nitori ti mo se li aimo ninu aigbagbo ore ofe Oluwa wa sipo re koja pelu igbagbo ati ife ti nbe ninu Christ Jesus otito le oro na o si ye fun itewogba pe Christ Jesus wa si aye lati gba elesela ninu awon eni ti emi je pataki o so fun a wi pe nitori igbala ti a fun ohun nitori wi pe ati je ki ohun je alabapin ninu eboran ninu idariji ninu eje Jesu Christi we pe ohun fi ope okan okan ope ati imore han si Olorun ni igba gbogbo ikerin fun itesiwaju nipa ti emi awon elomiran fun itesiwaju nipa ti ara awon elomiran o ye ki a ma fi okan ope han si Oluwa ni igba gbogbo ninu Tesalonika kini ori keji ese ketala Tesalonika kini ori keji ese ketala nitori eyi li awa se ndupe lowo Olorun pelu li esimi pe nigbati eyin gba oro ti eyin gbo lodo wa ani oro Olorun eyin ko gba bi eni pe oro eniyan sugbon gege bi o ti je nito to bi oro Olorun eyi ti o sise gidigidi ninu eyin ti o gbagbo pelu nigbati Paul apostoli ti o ri bi awon won yi se ntesiwaju ninu igbagbo o wi pe o n dupe lowo Olorun ikarun o ye ki a ma dupe lowo Olorun fun ohun gbogbo ati ninu ohun gbogbo Tesalonika kini ori karun ese ikeje dinlogun e ma dupe ninu ohun gbogbo e ma dupe ninu ohun gbogbo bi a ri ounje o ye ki a dupe bi o fun wa nise o ye ki a dupe bi o si dabi eni wi pe nkan ko tora won ni igbesi aye wa o ye ki a wo awon ore ti Olorun se fun wa o ye ki a si ma dupe ni igba gbogbo ninu ohun gbogbo ati fun ohun gbogbo e ma dupe ninu ohun gbogbo nitori eyi ni ife Olorun ninu Christ Jesus fun yin bi a ba wo Kolose ori kini eyi ti a n ko loni Paul so nkan merin ototo ti o ye ki a fi ma dupe bi o tile je wi pe nigba gbogbo ati ninu ohun gbogbo le o ye ki a ma dupe sugbon nigba ti o wo igbesi aye onigbagbo ti awon ara Kolose wonyi n gbe ti o si wo awon anfani ti ireti mo ba won o so ohun merin pataki ti o ye ki won ki o ma dupe fun ton pada lo si Kolose ori kini lati ese ikejila ki a ma dupe lowo baba eni ti o mu wa ye lati je alabapin ninu ogun awon eniyan mimo ninu imole eyi ni ohun kini ti Paul apostoli ti o nso fun awon eniyan won yo pe o ye fun ope ikini nitori wipe ati mu won ye lati je alabapin ninu ogun awon eniyan mimo ninu imole ohun ti a nso fun ani wipe tele tele awon eniyan wonyi gege bi elese ati gege bi keferi won ko ye won ko to lati je alabapin ninu ogun awon eniyan mimo sugbon nitori ise ti Jesu Kristi se lori igi agbelebo amu won ye lati je alabapin ninu ogun na nitori be o ye fun ope wo ese ketala ki owo idi keji ti o ye ki a fi ma dope lowo Olorun eni ti o ti gba wa kuro lowo agbara okunkun eyi ni idi keji we pe lese kese ti atiba Jesu gbo agba wa kuro lowo agbara okunkun bi abate siwaju ni ese yi kan na ti o si si wa nipo ninu sinu ijoba ayanfe omo re eyi ni idi keta ikerin wa ni ese ikerin la ninu eyi ti awa ni idande nipa eje re ani idariji ese o merin wonyi ni afesoro le lori nisisiyi ikini awon ogun ini ewa ikeji idande ewa iketa isipo pada wa ikerin irapada idande ati idariji ewa wo ikini ogun ini wa ranti wipe ohun ti apostle Paul nso fun ani wipe bi a ba je onigbagbo tooto ati ni ogun ini ninu Kristi ati je alabajopin ninu ogun yi pelu Jesu Kristi nitori eyi o ye ki a fi okan imore ati ope han fun olowa ese kejila ki a ma dupe lowo baba eni ti o mu wa ye lati je alabapin ninu ogun awon eniyan mimo ninu imole mo fe ki o sakiyesi awon oro kan ti o se pataki nihin o wi pe o mu wa ye o wi pe awon eniyan mimo lo ni ogun yi sugbon o mu wa ye lati le je alajopin tabi alabapin pelu awon eniyan mimo o wi pe awon eniyan mimo ti o rin ninu imole ikini o mu wa ye ikeji pelu awon eniyan mimo iketa awon eniyan mimo ti o rin ninu imole ranti wi pe awa ti a je keferi awa ti a je elese awa ti a je eni ti a sonu eni ti a tanu eni ti o jina rere si Olorun tele tele a ko ye si ore ofe tabi ibukun Olorun nitori pe iwe mo je ki o ye wa wi pe awa ti a je elese ni akoko ti a je elese yi a jina rere si Olorun wo Efeso ori keji Efeso ori keji lati ese ikeji la pe le akoko na eyin wa le ani Kristi e je ajeji si anfani awon oloto Israeli ati alejo si awon majemu ileri ni laini ireti laini Olorun le aye e je wi pe tele tele ki a to mo Jesu tele tele ki a to ko ise wa sile tele tele ki a to bo lowo ise a ko ye si ogun awon eniyan mimo nitori wi pe aje alaini Kristi aje ajeji si awon ibukun ati awon anfani awon oloto Israeli aje alejo si awon majemu ileri asije alaini reti ati alaini Olorun nitori be a ko ye tele tele bawo ni awa se di eni ti o ye si ogun awon eniyan mimo ninu imole bi a se di eni ti o ye ni wipe awe wanu ninu eje Jesu Kristi bi a se di eni ti o ye ni wipe Jesu Kristi ru ebi wa o ru ese wa o si ko awon ese wa lo bi ati wa si ese agbelebo ti a kunle ti a gbadura ti a so fun Olorun wipe a mo wipe a o leto a o si ye si ibukun ati anfani ti Olorun ti pese sile fun awon eniyan mimo nitori wipe aje alaimo aje alaiye aje elegan aje eleri niwaju Olorun asi je eni ti ise okunkun ati agbara okun ti o njoba ni igbese aye re nitori be a mo wipe a ko ye sugbon nigba ti agba Jesu Kristi gbo nigba ti a jewo ise wa ti a ko sile nigba ti emi Olorun ba emi wa jere wipe a di omo Olorun nigba yi gan ni o toka si wipe a di eni ti o ye lati je alabapin ninu ogun awon eniyan mimo se o mo wipe bi baba ba fe di ologbe bi o ba fe fi aye sile wipe baba yi a bere si ni pin ogun sugbon a ki pin ogun fun alejo a ki pe ogun fun awon ota awon omo ti a bi lati inu wa jade le a ma npe ogun fun nigba ti a di eniyan mimo nigba yi gan le a di omo olorun nitori pe bi o ba se wa ni ipo ota olorun bi o ba wa ninu okunkun sibe sibe tabi bi o ba wa ninu awon ti o nse lodi si oro olorun o ko ni ogun tabi ni lodo olorun sugbon nigba ti a dari ese re ji o ti a fa o somo odo olorun nipasẹ iku jesu christi nigba yi gan li odi alabapin ninu ogun awon eniyan mimo awon eniyan mimo wo le an so nipa re awon ti a ti so won di aye so won di otun nipa iwenu mo eje jesu christi ranti we pe eje jesu yi ni o we wa nu kuro ninu ese gbogbo wo Johanu kini ori kini ese ikeje sugbon be awa ba rin ninu imole se ranti wo pe awon eniyan mimo ti an so nipa re won je awon eniyan mimo ninu imole ni sugbon bi awa ba rin ninu imole bi ohun ti nbe ninu imole awa ni idapo pelu ara wa eje jesu christi omo re ni we wa nu kuro ninu ese gbogbo eje jesu christi omo re ni we wa nu kuro ninu ese gbogbo awon won yi le a pe ni eniyan mimo eniyan oto awon ti o je omo olorun awon ti o rin ninu imole bi a ba nso nipa imole o ye ki o ye wa pe imole ni idakeji okunkun bi a ba sin so nipa okunkun ninu bibeli a fi okunkun we awon esin eke ti o wa ninu aye

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Deuteronomy, ori iketalilogun, eni ti a foni koro tabi ti a ke eya kokore koro, ki yo wo inu ijo eniyan Oluwa. Omo ale ki yo wo inu ijo eniyan Oluwa. Ani de ranke wa eniyan re kan ki yo wo inu ijo eniyan Oluwa. Omo Amoni tabi omo Moabu kan ki yo wo inu ijo eniyan Oluwa. Ani de iranke wa eniyan wan kan ki yo wo inu ijo eniyan Oluwa lai lai. Nitori ti won ko fi omi pelu onje pade yin ni ona nigba ti eyin ti Egypt jade wa ati nitori ti won bewe Balaamu omo Beori ara Petori ti Mesopotamia si o lati fi obu sugbon Oluwa Olorun re ko fe feti si ti Balaamu Oluwa Olorun re si yi egun na pada si ibukun fun o nitori ti Oluwa Olorun re fe o iwo ko gbodo wa alaafia won tabi ire won ni ojo re gbogbo lai lai iwo ko gbodo korira ara Edom kan nitori pe arakunrin re ni se iwo ko gbodo korira ara Egypt kan nitori pe iwo ti se alejo ni ile re awon omo ti a bi fun won yo wo inu ijo eniyan Oluwa ni iran keta won nigba ti iwo ba jade ogun si awon ota re nigba na ni ki iwo ki o pa ara re mo kuro ninu ohun buburu gbogbo bi okunrin kan ba wa ninu yin ki o sese di aimo ni oru nje ki o jade lo seyin budo ki o ma se wa aarin ibudo yo si se nigba ti ale bale ki ohun ki o fi omi we ara re nigba ti orun ba si wo ki o ma bo wa sarin budo ki iwo ki o ni ibi kan pelu leyin budo nibi ti iwo ma jade lo si ki iwo ki o si ni iwale kan pelu ohun ija re yo si se nigba ti iwo ba gbonse leyin budo ki iwo ki o fi wale ki iwo ki o si yi pada ki o bo ohun ti o ti ara re jade nitori pe Oluwa Olorun re rin laarin budo re lati gba o ati lati fi awon ota re fun o nitori na ki budo re ki o je mimo ki ohun ki o ma se ri ohun aimo kan lodo re won a si pada leyin re iwo ko gbodo fa eru ti o sa lati odo Oluwa re to wa le Oluwa re lowo ki ohun ki o ba ojoko ani laarin yin ni ibi ti ohun o yan ninu okan ni ibode re ti o wu ju ki iwo ki o ma se ni lara ki agbere ki o ma se si ninu awon omobirin Israeli tabi oniwa Sodomu ninu awon omokunrin Israeli iwo ko gbodo mu owo oya agbere tabi owo aja wa sinu ile Oluwa Olorun re fun eje keje nitori pe erira ni ani awon mejeje si Oluwa Olorun re iwo ko gbodo mu arakunrin re fun ele ele owo ele ounje ele onkan ti awon ni ele alejo ni ki iwo ki o ma win fun ele sugbon arakunrin re ni ki iwo ki o ma se win fun ele ki Oluwa Olorun re ki o le ma bukun ninu ohun gbogbo ti iwo ba fi owo re le ni ile na nibi ti iwo nlo lati gba nigba ti iwo ba jeje kan fun Oluwa Olorun re ki iwo ki o ma se faseyin lati san nitori pe Oluwa Olorun re yo bere re ni tooto lowo re yo si di ese si Olorun sugbon bi iwo ba faseyin lati jeje ki yo di ese si Olorun ohun ti o ba ti ete re jade ni ki iwo ki o pamo ki o si se gege bi iwo ti jeje fun Oluwa Olorun re ani ore ife atinuwa ti iwo ti fi enu re se ileri nigba ti iwo ba wo inu ogba ajara eni keji re lo iwo le je eso ajara terun sugbon iwo ko gbodo mu okan sinu ohun elo re nigba ti iwo ba de inu oko oka eni keji re nje ki iwo ki o ma fi owo re ya asiri re sugbon iwo ko gbodo yodoje si oka eni keji re
2: ki a to bere loni mo fe mo bi a ba ri enikeni ti o fe wa lasan ni asale yi se o wa mo gbagbo wi pe a fe mu nkan kan lo sile abi ke se be ni awon ibi ile isin kaakiri ati ibi ti a ti n ko eko bibeli ti ohun ti a fe so ni asale yi ko ba yi won daradara bi won ti lo be na ma n pada won ki ri ohunkohun mu bo bi ohun ti won gba lowo Olorun lati ibi ti won lo sugbon mo gbagbo wipe ipejopo wa ni asale yi ko ye ko ri be nitori be o je ojuse tire gege bi enikan wipe ibukun ati ire ti Olorun fe fun o fe ki esu ki o fe danu lowo re tori be koni se olanfani bi o ba nsun tabi bi o ba nje ki awon omo re ki won ki o je ohun idiwo tabi idena fun o yo se o lanfani bi o ba ti nbo ni ojojo isegun ni aya ojo oni ki o gbe bibeli re lowo iye awa ti a ni bibeli lowo mo fe ki o na soke kin ri e se popo a se dara dara ni ti we pe a gbe bibeli wa wa iwo ti o je bibeli oyinbo le o wa lowo re na soke kin ri iru awa be a se dara dara to o je we pe awon oloyinbo bi won ba fe ba wa soro won a so we pe a feeli tori we pe ohun akoko ti o ye lati mu da lati mu lowo a o mu lowo bi o ba nbo ni eko bibeli ti yoruba iru bibeli wo lo ye ka gbe dani yoruba awon bi a ba ti joko tan a ri wi pe awon kan dide duro awon yi ni adena won je ojise olorun laarin wa bi won ba so pe ki a sun ani lati sun nile olorun a ki ja a ki jiyan a ki so wi pe mo ti gbe bibeli mi sibe lati joko sibe ni ile olorun je ibi ti o lowo abi be ko nitori be ki e ma je ki adi awon ti Jesu ti a fi pasan idajo ti a fi le jade bi a ba ti wa ibi ti won ba so wi pe ki a joko si a ki binu fun a ki binu si awon ojise olorun pelu towo towo ati irele a joko si ibi ti won ni ki a joko si bi a ba si so oro olorun lo ko sanfani ko si tona ki a ma ba ara wa soro tabi ki a ma sun bi o ba ri eni ti o sun wa fowo to eru eni be ki o le se ti sile lati gbo ohun ti a nso se o ye wa ohun ti a nwe e je ki a dije wa lati gbadura baba wa ti nbe le orun baba jesu kristi oluwa wa iwo ti o da aye sugbon ti enikeni ko da iwo ti o wa ki aye ki o to wa iwo ipilese ati opin olorun baba olorun omo olorun emi mimo a fi ogo fun oruko yin a si fi iyin fun oruko yin gba ope ati iyin wa ni oruko jesu adupe lowo re wipe awa ni orile ede awon eniyan dudu awa ti a o mo olorun ni igba kan ri awon ti baba wa fi pa itan fun wa wipe enikan wa ti o nje olorun baba jesu kristi sugbon awa ti o se ni olori re lati je ki a se alarin ba pade yin rere baba gba pe ati wa ni oruko jesu ninu itan ninu isedale wa ni ati gbo wipe awon obi wa awon baba nla wa won ma pa eniyan se ebo ni iwe mimo ti a n pe ni bibeli won o riri won o si pa nitan fun o wipe olugbala wa ati wipe eje jesu kristi ni ma we ni mo kuro ninu ese gbogbo sugbon bi o se ti wa ni awa ni o se ni olorire ti o je ki a je alabajopin ninu ihirere ati igbala ti jesu wa pese re sile fun wa baba gba pe ati wa ni oruko jesu sugbon mo wi pe awon opolopo ni won wa ni akoko ti wa yi ti o je wi pe bi o tile je pe won gbe bibeli won ka won lo si ile isin sibe sibe esu ota wa ni olorun aye yi o fo won loju o ra won ni iye ko je ki won ki o mo otun si osi iwa kuwa kuro lowo won iwa ise kuro ni owo won sugbon sibe sibe won ke pe o won o si mo baba ambe o a fe ki ti wa ki o ri be a fe se ase danu a o si fe wa lasan ambe wipe awon igi ti o di wa leti awon to ra wa niye awon to fo wa loju ba wa yo kuro ni oruko Jesu nje je ni ti Jesu ta sile ni ore ke Calvary e ti o wipe yi le eje mi ti ma je mu titu fun imukuro ese opolopo ambe wipe gbogbo awon ese ti o si wa ti o le mo ni tabi to nsa pa mo ni igbesi aye wa eti ko je ki oju wa ki o ri igbala olorun ba wa yo won kuro ni oruko Jesu shanu fun wa o ni igba na ni keyin aye ni igba ti ipa larada awon eniyan mimo yo sele ni igba ti o mo kan ti o fi ekeji sile nigba ti pe yo dun baba anbe o se waye ni oruko Jesu nje bi o tin kilo fun wa le oni ti o sin je ki oro re ki o ye wa sanu fun wa egbe kegbe ti ki je ki agboran yo wa ku laarin won ni oruko Jesu awon ti won ba awon elomiran wa ti won wa wo ran ti won gbo pe a lo si oluwa ti awon na nbo sugbon ti on ti an ko ti ko ye won baba si won leti ni oruko Jesu shanu fo wa je ke ore ki o ye wa je ke ni kokan wa ki o le ni oruko ninu iwe iye ni oruko Jesu Kristi oluwa wa e je ke a joko loni anye iwe mimo wo ni ori eko pataki to se yebiye eyi ni wipe elesin ni o tabi onigbagbo ni opolopo ibiti ati n pe oruko oluwa opolopo ibiti ati n gbe bibeli ni iyato ti o wa laarin elesin ati onigbagbo ti ko ye dara dara be ba si nfi elesin pe onigbagbo ti an fi onigbagbo pe elesin ede ayede yo wa nitori aimokan ti o wa ninu okan wa opolopo ni won ti le dabi eni wipe won si oluwa ṣùgbọ́n tí ó jẹ́ wípé àgàbàgebè àti àfaraṣe ló pọ̀ jù tí wọn ò sì mọ̀ wípé kò sí ohunkóhun tí ẹlẹ́sìn lè rí gbà lọ́wọ́ ọlọ́run bí kò ṣe ìyà ìdájọ́ àti ìbínú ọlọ́run tí ó gbóná púpọ̀ púpọ̀ ṣùgbọ́n nítorí àìmọ̀kan àti èdè àìyedè tí ó wà ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ibi tí a ti máa ń lọ ni ó ṣe ṣe pàtàkì lónìí bí a bá ti ń pe àwọn orí ọ̀rọ̀ ọlọ́run kí o má ṣe jẹ́ kí ohunkóhun kí o di ọ lọ́wọ́ bí o bá mọ bí a ti kọ̀wé kí o gbégègé rẹ bí mo bá ti ń pe àwọn orí ẹsẹ̀ wọ̀nyí kí o máa kọ wọ́n sílẹ̀ bí o bá ti ń délé kí o tún máa yẹ̀ ẹ́ wò láti jẹ́ kí o lè dá ọ lójú ìyàtọ̀ tí ó wà láàrin ẹlẹ́sìn àti onígbàgbọ́ láti ìṣẹ̀dálẹ̀ ayé láti ìgbà tí àwọn ènìyàn ti ń ké pe ọlọ́run ni ó dàbí ẹni wípé àti èpò àti àlìkámà ni wọ́n wà nínú ayé láti ìgbà tí àwọn ènìyàn tí a ti ń fi orúkọ ọlọ́run pè wọ́n ni àwọn onígbàgbọ́ tòótọ́ àti àwọn àgàbàgebè ẹlẹ́sìn àwọn tí wọ́n fi ẹnu súnmọ́ olúwa ṣùgbọ́n tí ọkàn wọn jìnnà réré sí ọlọ́run ni wọ́n ti wà ó wà ní ìlú òkèèrè lẹ́yìn òkun ó sì wà ní ilẹ̀ tiwa níhìn-ín ó tilẹ̀ dàbí ẹni wípé àwọn ẹlẹ́sìn ni won po ju onigbagbo lo bi iwo na ba ti wo yikakiri bi o ba de oko gege bi agbe awon epo ti o ma nku lai je wipe ati owo agbe gbe won awon ni o ma npo ju awon ohun ti agbin ti o lere ti o ma mo eso wa awon epo ni o ma npo ju alikama lo be na ni ni ile isin gbogbo awon ti won ma nwa sugbon ti ki se lati je onigbagbo tooto awon elesin awon ti won ma gbe bibeli awon ti won pe oruko olorun ma ara won sugbon ti olorun o mo won ni eniyan ti re awon ni won poju awon omo imole lo o si sese a o ni feku laarin wa ni asale yi ti ajoko ti a ro wipe onigbagbo tooto ni wa sugbon ti o je wipe bi ojo ikeyin ba de ba o lai ni yi pada si iru ipo ti o wa nisisin yi eka abamo olorun ma je ki a fi hanu nitori pe ni ojo ni ti o nbo wa ojo idajo ojo ti onikaluku yo ri ara re gege bi olorun ti ri ekun ati ose ati abamo yo po le ojo na mo si gbagbo wipe iwo ti o wa nihin loni nitori pe o fe tan ara re je ohun lo se wa abi be ko nitori be o se pataki bi olorun ba fi ohan gege bi elesin koni se anfani lati ba olorun jiyan eni ti o ba ba eleda re jiyan iparun ojiji ni o de ba iru eni be bi olorun ba fi esun sun o wipe o je elesin alafarase eni ti ko mo olorun eni to ro wipe ohun lo si ijoba orun nigba ti o wa ninu okunkun sibe sibe bi olorun ba tin fi ohan bi o ba le se bi dafiri ti o wipe ni tooto elese ni mi ati elesin lasan o daju wipe idajo yo kuro anu yo si tele ni iwe woli Isaiah ni o ti nte mo wa leti ti o si nje ki a mo apejuwe awon elesin ti won ki se onigbagbo iwe woli Isaiah ori ikeji din ni ogota 58 lati ese ikini kerara ma se dasi gbe ohun re soke bi pe ki o si fi ire koja awon eniyan mi han won ati ile Jakobu ese won o ati nbere ninu okan re boya o ti ka iwe ti anka yi ori ese yi boya o ti ka ri kini se ti olorun lati ma so fun ojise re oni waasu ti an pe ni woli Isaiah wipe kerara kini se ti o wipe so ni ohun jeje so pelepele fun awon eniyan mi nitori wipe bi o ba nba agbomagba alagidi okan eni ti o n fi ara re pe eni ti ko je bi o ba nba iru eni be soro oni lati gbe ohun re soke bi o ba ti n pe eniyan ni igbakugba ti o ti n so wipe lagbaja ti o ni dahun bi o ba nba iru eni be soro oni lati kerara eyi je wipe awon eniyan wonyi je agbomagba asetinu eni olori kunkun nitori wipe ki se akoko ti Olorun yo ke si won ti o si ba won soro sugbon nitori agidi okan won nitori pe won fi mimo se aimo nitori wi pe won lo ni ona aigboran Olorun lati so fun oni waasu yi wi pe ki o ke rara iwo na si mo ni awon ibi ti a tin josin wi pe bi won ba fe so oro ese won ki ke rara won ki ki gbe soke won a so ni ohun jeje ati pele pele awon yoruba si ma so fun a wi pe a ki fi boro gba omo lowo ikuro se ati gbo be ri eni ti o ti jinle ninu ese ki se pe a ma fowo ra ni ori a ma fowo ko le orun a ma re ni pelu re wi pe ah ese oda koda ko se be bi eyan ba se be idajo olorun wa bo ba so be ko ni gbo ke rara ma se dasi kini itumo wi pe ma se dasi o nso fun a wi pe lati ori de ile lati oba titi de awon ijoye titi de awon ologbon titi de awon mekunu ti o wa ni orile ede na ni won je elese o si nso fun a loni wi pe ati agba ati ewe ati okunrin ati obirin ko si enikan ti a le ri dasi ko se eni ti a le ri yo sile o ni ke rara ma si se dasi o gbe ohun re soke bi pe ko si fi ire koja awon eniyan mi awon ko so wi pe ki a fi ire koja eniyan mi han awon elomiran o ni eni ti o n dese eni ti o wa ni iwa ti o lodi si ti Olorun awon ni ki a fi ire koja won yi han wo ese ikeji ki o wo iwa awon ti a n pe ni elesin bi won ti dese toni bi won ti je agbomagba toni bi won si ti je ase tinu eni toni be ni won so fun ani ese ikeji sugbon won wa mi lojojumo won o ye lo si lesin won o ye ka bibeli won o ye lo lati gba omi adura won o ye ka saamu won o si ye lo si lesin ni ojojo isimi o n so fun a wi pe sugbon won wa mi lojojumo won si ni inu didun lati mo ona mi bi orile ede ti n se ododo ti ko si fi ilana Olorun won sile won beere ilana ododo won ni lowo mi won si ma se inu didun ati sumo Olorun a n so fun wa iwa elesin elesin je eni ti bi o ba de ile re o se se ki oju bibeli kan ni o ma ri ni ori tabili bi o ba de ile re ki o to jeun a so wi pe e je ki a gbadura bi o ba si de ile re ti o n bere wi pe ah ohun ti o fe da wole ni ba o lo se le se se ah ani mo gbekele oluwa ni oluwa yo pese o se se ki o tile ko ile re ki o so wi pe Jehovah Jireh oluwa lo pese tabi ki o ra moto ki o ko seyin re oluwa le oluso agutan mi sugbon sibe sibe o ti oye run lenu e o elesin o sese ko ti fa iyawo ko ti o sese ko ma tile ti san owo ori iyawo ni sugbon ki won ti bi omo meji abi meta ki o wa di leyin omo meji abi meta ki won tun gba ile isin lo ki won so fun alufa we pe a fe se igbeyawo awon na tun lo se waju pepe won tun won tun woso won awon tun pin awon iwe pelebe pelebe wi pe a n se ti igbeyawo won tun peran won fi ile pon won fi ona pon awon omo si wale rebe rebe sugbon sibe sibe won sese fe se igbeyawo awon elesin bo ba tin ri won osoro mo iru awon eniyan be ni o sese ki won ma lo awon egba owo ti orun ti oruka eti oruka gbogbo won akokora sugbon bi won ba tin bo ni ile isin won se apamo omo apamo won ko sinu e tori pe won fe guregeje ni waju oluwa bo ba tun tin jade bi won ba tin tun fe wo oko ero won tun si apamowo won tun ko se ti won tun ko sorun awon elesin la npe be

Baba dupe lowo re nitori wipe lati isinsin yi lo okuke ma gbadu igbala olorun be a se lo lasale yi ba wa lo ibikibi ti abawo je ki imole re ki o wo be bi imole re ba si ti wole ki okun ki o ma parada bi a ba si ti nbo ni ojo mejo loni awon ti ababa soro oro olorun je ki won ki o gbo ki won ki o gba ki a si mu won wa ki igbala ti o je ti wa ki o le je ti awon na ni oruko Jesu Kristi oluwa wa.

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Eje ki agbadura baba wa tin be le orun adupe lowo yin pe ohun yin ninu anu yin lati pa wa mo odo ara yin adupe yo pe lojojumo nigba ti a ba wa si yin ni e ma npo wa pelu onje ye je an bebe loni we pe ki e tun fi onje ye yi bo wa loruko Jesu abeyin we pe gege bi imole oro yin yo ti wo inu okan wa we pe ki okunkun ki o sajade loruko Jesu abebe we pe gege bi ati je alai lagbara we pe bi ati wa si odo yin ti a o gboro yin ti a o se gbadura we pe agbara atorun wa yo je ti wa loruko Jesu e la wa loye e se wa loju e ko wa e je ki eyi ti a ko ninu oro yin ki o mu wa dagba soke nipa ti igbagbo adope o pe ti gbo ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa fun igba die ni ati nkeko lati no Kolose ati ka ori kini ase ti keko lesese ninu gbogbo awon ese ti o wa ninu ori kini nisisiyi ati bo si ori keji loni anwo ese kejo titi de ese ikewa eje ki a si bibeli wa si Kolose ori keji lati ese ikejo de ese ikewa ma fi ojuka bi ati nka fun o e ma kiye sara ki enikeni ki o ma se fi imo ati etan asan di yin ni igbekun gege bi itan eniyan gege bi ipilese eko aye ti ki se bi ti Kristi nitori pe ninu re ni gbogbo ekun iwa Olorun gbe li ara iyara a se ti se yin ni kikun ninu re eni ti se ori fun gbogbo ijoba ati agbara awon ese meta wonyi ni a o wo adura wa ni wo pe ki Olorun emi ki o tumo awon oro wonyi ninu okan wa ki awa ti o ti dabi eni wo pe a nfi afefe eko keko gba kaakiri ki a le duro sinsin ki a le fese mule ki a si le duro ninu eko Kristi ki a ba le se wa pe ki a si pese wa sile fun bibo Jesu Kristi Oluwa wa gege bi eko ti a ti ko tele a ri pe awon eleko ike ati aladamo ti n yo awon eniyan mimo ti won wa ni Kolose lenu pelu awon oro asan ti ko lese nile won ti dide won si ti n da okan awon onigbagbo ti o wa ni Kolose ru nihin.

ma fi aye sile fun eko keko lati ri aye wole eyi ni ikilo kan na ti olorun fun wa lati inu awon ese ti a ka won yi awon ese meta won yi ese ikejo ikesan ati ikewa won je ki o meta ki o ye wa dara dara ikini ikilo lodi si eko awon alai lolorun ikilo lodi si eko awon alai lolorun ikeji ewu awon eko ike bi abagba eko ike laye ni idile wa o sese lati odo omo tabi lati odo aya wa tabi lati odo oko tabi alabagbe o ye ki a mo wi pe ewu popo ni o wa ninu ki a gba eko ike laye ni idile wa iketa idakoro fun okan ye ki a wo lati ikori kini ikilo lodi si eko awon alai lolorun ninu kolose ori keji ese ikejo paul nso wi pe e ma kiye sara ki enikeni ki o ma se fi imo ati etan asan diyin ni igbekun gege bi itan eniyan gege bi ipilese eko aye ki se ti ki se bi ti kristi igbagbogbo ni awon eko buburu ati asa buburu ma nlakaka lati yi awon eniyan olorun pada kuro ninu otito be ni olorun paapa fun ara re o ma ran awon iranse re lati je ki o di imo fun wa we pe ki a sora o ma nkilo fun awon eniyan re ni gbogbo igba ati lati iran de iran awon iranse olorun ma nko ni otito li ona ti o han gbangba ti o si han kedere lati pa awon omo ehin kristi mo kuro lowo isina ati eke o daju we pe bi aba wa ninu imole okunkun ki o le raye joba ni igbese aye wa bi aba ntele olorun ni ese ogbeji o daju we pe satani ki o le ri aye lati pa wa kuro lati odo olorun ati we pe bi aba ja papa ninu imo otito gbogbo eko isina ati asa isina ki o le raye ni igbese aye wa gbogbo won patapata ni won wo lule ni waju wa eyi ni a fi so fun awon eniyan won yi we pe ki won ki o ma kiye sara ki a ma kiye sara je we pe ki a ma sora o ye ki a mo we pe ikilo ti paul apostoli ti o fun awon ara kolose ikilo yi kan na ni olorun fun wa ti o si tin fun gbogbo awon ti won gba olorun gbo lati isedale tabi lati ibere ninu deuteronomy ori ketala deuteronomy ori ketala lati ese ikini bi woli kan bahu laarin re tabi alala kan ti o si fi ami tabi ise iyanu kan han o ki ese dara dara o ni bi woli kan tabi alala kan bi o ba jade bi o ba dide ti o si fi ami ati ise iyanu kan han o ti ami na tabi ise iyanu na ti o so fun oba se we pe e je ki a tele olorun miran olorun ajeji leyin ti iwo ko ti mo ri ki a si ma si won iwo ko gbodo peti si oro woli na tabi alala na nitori pe oluwa olorun yin ndan yin wo ni lati mo bi eyin ba fi gbogbo aya yin ati gbogbo okan yin fe oluwa olorun yin leyin oluwa olorun yin ni ki eyin ki o ma rin oun ni ki e si ma beru ki e si ma pa ofin re mo ki e si ma gba ohun re gbo ki e si ma sin ki e si ma fara mo eyi ni ohun ti mose eniyan olorun ti o so fun awon

Paulu bẹni Paulu nṣe ọkàn akin o si ni ọkàn ti o duro ṣinṣin o pinu ninu rẹ wipe ko si ohun ti o ye ipinu ohun wipe ohun ni lati gboran si Ọlọrun lẹnu ibi ti won wa duro si ibi ti won gbe ni akoko yi ni wooli eniyan Ọlọrun ki ṣe keferi ṣugbọn wooli eni ti o n paapa mo nipa eni ti a n pe ni emi mimo o debe o si mu amure Paulu o de ara re o wipe ta le o ni amure yi won ni arakunrin yi ni o lo ma ṣe o o ni wahala wa niwaju isoro a po fun nitori wipe bi o ba gboran si Ọlọrun lẹnu esu ota emi wa ko ni je ko gbadun a si ko si awon Jew ninu won a se lodi si pupo pupo eru ba bere si ni ba awon arakunrin arabinrin awon ore awon ti o mo Paulu ni won bere si ni so wipe Paulu ma se lo gbo idahun Paulu ni ese iketala nigba naa ni Paulu dahun wipe ewo le eyin se yi ohun ti o ye ko so fun won nile niyen nigba ti won joko ti won so pe o ya o ipade ebi nitori pe a ti gbo pe lagbaja eni ti a bi sinu ile igbagbo eni to je pe lati kekere le o ti ja fafa ninu esin eni to je pe opolopo wa ni a sore tele omoluabi si ni iwo to ti dagba lagba iwo ti o je opo ninu ijo ati ninu ile a tun gbo wipe o n lo sibi kan a wa e wale ni ojo isegun ose to koja a o ri e won ni o tun lo sibi kan to n pe ni eko bibeli ewo tun niyen iya ati baba ati awon ojulumo ati awon ibatan ati awon ana won si joko won ni ko joko saarin won ni okun le sibe mo lo tun lo se bi awon baba e on gba ti won fe ko ile isin to wo labule yin abi won fi pitan fun eni on lo fi okuta so le sibe baba o si kere ninu ise isin ago church onora awon aga iwasu onoye ti iya eda nbe gba ti won se ikore ni odun to koja abi won kin so fun nkan to nlo nle ni gbogbo won ni won mo pe onigbagbo ni wa nti wa o tun sese ri kan ni asale ojo to ye ko ma simi won tun so pe o nlo se eko bibeli ma gba were mesi o se jeje o awon ti won ba ka bibeli pupo o ma ya were ni sora e bo se ri awon eyan ton gbe bibeli yen o mo ajesa ton je ninu ile won awon oniwasu o dun lenu won won ma so fun wi pe ka ni yawo kan o ka se o gbogbo won la mo iyen lo joko ti won fe pa e lokanda igba ti gbogbo won ba soro tan patapata iya e wa bere a ma sunkun o tẹ mi laarin ijo laarin egbe o doju ti mi o n gbe bibeli o tun wa ba je patapata o tun ya oju ile elomi kaakiri o tun waasu pada iya je mi bo ba yi pada bi n ba ku ma debe o sogbo gbogbo wa tun kenu ti e awon mi a mu ni ti lile elomii to gbọn inu wa tun pe si koro a ni o ye mi emi naa gba ti mo wa ni kekere bo se n gbe mi lokan niyen sugbon se jeje aye gba jeje nsin gba to ba kuro ninu ile isin gba to ba kuro ni awon odo awon egbe boku ba ku fun e ta lo ma ba e debe bo ba je ki awon agba ki won foju si e lara bibeli to n gbe yen abo lowo e o sora e o

0: DCLM Radio, the spiritual warfare is our concern.
1: Deuteronomy, ori ikokanlelogbon. Mose si lo, o si so oro won yi fun gbogbo Israeli, o si wi fun won pe emi di eni ogofo odun ni oni, emi ko le ma jade kin si ma wole mo. Oluwa si ti wi fun mi pe iwo ki yogo ke Jordan yi mo. Oluwa Olorun re, oni yo re koja saju re. Oni yo si run orilede won yi kuro ni waju re. Iwo si gba won. Ati Joshua oni yo go kishaju re bi Oluwa ti wi. Oluwa yo si se si won bi o ti se si Sihoni ati si Ogu oba awon Amori ati si ile won awon eni ti orun. Oluwa yo si fi won tore ni waju yin ki eyin ko le fi won se gege bi gbogbo ase ti mo pa fun yin. E se giri ki e si mu ayale, e ma se beru, e ma si se foya. Nitori pe Oluwa Olorun re oni o nba o lo, oun ki yo fi o sile, be ni ki yo ko. Mose si pe Joshua o si wi fun ni oju gbogbo Israeli pe se giri ki o si mu ayale nitori pe iwo ni yo ba awon eniyan yi lo si ile na ti Oluwa ti bura fun awon baba won lati fi fun won iwo si mu won gba ati Oluwa oni o nlo saju re oni yo pelu re oun ki yo fi o sile be ni ki yo ko ma se beru be ni ki aya ki o ma se fu o. Mose si kowe ofin yi o si fi fun awon alufa awon omo lefi ti ma ru apoti majemu Oluwa ati fun gbogbo awon agba Israeli. Mose si pase fun won wipe ni opin odun meje meje ni akoko odun idasile ni ajo ago nigba ti gbogbo Israeli ba wa farahan ni waju Oluwa Olorun re ni ibi ti won o gbeyan ki wo ki o ka ofin yi ni waju gbogbo Israeli ni eti won ko awon eniyan na jo awon okunrin ati awon obirin ati awon omode ati alejo re tin be ninu ibode re ki won ki o le gbo ati ki won ki o le ko ati ma beru Oluwa Olorun yin ati ki won ki o ma kiyesi ati se gbogbo oro ofin yi ati ki awon omo won ti ko mo ki o le gbo ki won si ko ati beru Oluwa Olorun yin ni gbogbo ojo ti eyin o wa ni ile na ibi ti eyin n goke Jordan lo lati gba. Oluwa si so fun Mose pe kiyesi ojo re sunmo etile ti wo ku pe Joshua ki e si fara yin han niwaju ago ajo ki emi ki o le fi ase le lowo. Mose ati Joshua si lo won si fara won han niwaju ago ajo. Oluwa si yo si won ninu ago na ninu ohun awo osomo. Ohun awo osomo na si duro loke enu ona ago na. Oluwa si so fun Mose pe kiyesi iwo sun pelu awon baba re. Awon eniyan yi yo si dide won si ma se agbere to awon orisa ile na leyin nibi ti won lo lati gbe inu won. Won si ko mi sile, won si da majemu mi ti mo ba won da. Nigba na ni ibinu mi yo ru si won ni ojo na. Emi o si ko won sile, emi o si pa oju mi mo kuro lara won. A o si je won run ati ibi pupo ati iyonu ni yo ba won to be ti won si wi ni ojo na pe ko a je pe nitori ti Olorun wa ko si laarin wa ni ibi won yi se ba wa emi o fi oju mi pa mo patapata ni ojo na nitori gbogbo iwa buburu ti won o ti hu nitori won yi pada si orisa nje ni sisin yi kowe orin yi fun ara yin ke fi ko awon omo Israeli fi si won ni enu ki orin yi ki o le ma je eri fun mi si awon omo Israeli nitori pe nigba ti emi ba mu won wa si ile na ti mo bura fun awon baba won ile ti n san fun wara ati fun oyin ti won ba si je aje yo tan ti won si sanra nigba na ni won o yi pada si orisa won si ma sin won won si kegan mi won si da majemu mi yo si se nigba ti ibi pupo ati iyonu ba ba won ki orin yi ki o jeri ti won bi eleri nitori pe a ki yo gbagbe re lati enu awon omo won nitori mo mo iro inu won ti won ro ani ni sisin yi ki emi ki o to mu won wa sinu ile na ti mo bura si. Nitori na ni Mose se kowe orin yi ni ojo na kan o si fi ko awon omo Israeli o si pase fun Joshua omo Nuni o si wi pe se giri ki o si mu ayale nitori pe iwo ni yo mu awon omo Israeli lo sinu ile na ti mo bura fun won emi o si wa pelu re. O si se nigba ti Mose pari kiko oro ofin yi tan sinu iwe titi won fi pari Mose si pase fun awon omo Lefi tin ru apoti majemu Oluwa wi pe gba ìwé òfin yìí kí o sì fi sápá kan àpótí májẹ̀mú Olúwa Ọlọ́run rẹ kí o máa wà níbẹ̀ fún ẹ̀rí sí ọ nítorí pé mo mọ ọ̀tẹ̀ rẹ àti líle ọrùn rẹ. Kíyèsí nígbà tí èmi wà láàyè síbẹ̀ pẹ̀lú yín ní òní ọlọ̀tẹ̀ ni ẹ̀yin ti ń ṣe sí Olúwa mélòó mélòó sì ni lẹ́yìn ikú mi pé gbogbo àwọn àgbà ẹ̀yà yín jọ sọ́dọ̀ mi àti àwọn ìjòyè yín kí èmi kí o lè sọ ọ̀rùn yìí ní etí wọn kí èmi kí o sì pe ọ̀run àti ayé jẹ́rìí tí wọ́n nítorí mo mọ̀ pé lẹ́yìn ikú mi ẹ̀yin ó ba ara yín jẹ́ pátápátá àti pé ẹ̀yin ó yí padà kúrò ní ọ̀nà tí mo pa láṣẹ fún yín ibi yóò sì bá yín ní ọjọ́ ìkẹyìn nítorí tí ẹ̀yin ó máa ṣe búburú ní ojú Olúwa láti fi ṣe ọwọ́ yín mú un bínú Mose si so oro rin yi ni eti gbogbo ijo Israeli titi won fi pari.
2: Deuteronomy
1: ori ikejile logbon. Feti sile eyin orun emi o si soro si gbo oro enu mi iwo aye eko mi yo ma kan bi ojo ohun mi yo ma se bi ire bi ojo wini wini sare ewe ko titun ati bi owara ojo sare ewe be nitori ti emi o ko kiki oruko Oluwa kiri e fi ola fun Olorun wa apata na pipe ni ise re nitori pe idajo ni gbogbo ona re Olorun otito ati alaisegbe ododo ati otito ni ohun won ti bara won je lodo re won ki se omo re abuku won ni iran arekereke ati wiwo ni won bayi ni eyin wa san esan fun Oluwa eyin asiwere eniyan ati alaigbon ohun ako ni baba re ti o ra o oni o da o oni o si fi ese re mule won ti ojo igbani ronu odun iran iran bi baba re lere yo si fi han o bi awon agba re won o si so fun o nigba ti oga ogo pin ini fun awon orilede nigba ti o tu awon omo eniyan ka o pala awon eniyan na gege bi iye awon omo Israeli nitori pe ipin ti Oluwa ni awon eniyan re Jakobu ni ipin ini re
3: ori ni ile asale
1: ati ni aginju nibi ti eran ko nke o ye ka o toju re o pa mo bi eyin oju re bi idi ti ru itere ti ra baba sori omo re ti na iye apa re ti gbe won ti ma gbe won lo lori iye apa re be ni Oluwa nikan samona re ko si si orisa pelu re o mu ogun ibi giga aye ki o le ma je eso oko o si je ki o mu oyin lati inu apata wa ati ororo lati inu okuta ako wa ori amo malu ati wara agutan pelu ora odo agutan ati agbo eru ti bashani ati ewure ti o nti ora iwe alikama iwo si mu eje eso ajara ani oti waini ṣugbọn Jeshuru ni sanra tan o si tapa iwo sanra tan iwo kitan ora bu otan nigba na ni o ko Olorun ti o da o si gan apata igbala re won fi orisa mu jowu ohun irira ni won fi mu binu won rubo si ewin buburu ti ki se Olorun si orisa ti won ko mari si orisa ti o ku ni titun ti awon baba won ko beru apata ti o bi o ni iwo ko ranti iwo si ti gbagbe Olorun ti o da o Oluwa si ri o si korira won nitori iwa imunibinu awon omokunrin re ati ti awon omobirin re o si wipe emi o pa oju mi mo kuro lara won emi o si ma wo bi igbeyin won yo ti ri nitori iran alagidi ni won awon omo ninu eni ti ko si igbagbo won ti fi ohun ti ki se Olorun mu mi jowu won si fi ohun asan won mu mi binu emi o si fi awon ti ki se eniyan mu won jowu emi o si fi asewere orilede mu won binu nitori pe ina kan ran ninu ibinu mi yo si jode epo oku ni isale yo si ran aye pelu asunkun re yo si tinabo ipile awo ke nla emi o ko buburu jo le won lori emi o si lu ofa mi tan si won lara ebi yo mu won gbe oru gbigbona ni a fi run won ati iparun kikoro emi o si ran eyin eran ko si won pelu oro ohun tin ra ko ninu erupe ida ni ode ati ipaya ninu iyewu ni yo run ati omokunrin ati wundia omo enu omu ati okunrin arugbo elewu irun pelu mo wipe emi o tu won ka patapata emi o si mu iranti won da kuro ninu awon eniyan bi ko se pe bi mo ti beru ibinu ota ki awon ota ki ma ba se alaimo ati ki won ki ma ba wipe owo wa leke ni ki si se Oluwa ni o se gbogbo eyi nitori orilede ti ko ni imo ni won be ni ko si oye ninu won iba se pe won gbon ki oye eyi ki o ye won won iba ro igbeyin won enikan iba ti se le egberun ki eni meji ba si le egbarun sa bi ko se pe bi apata won ti ta won ti Oluwa si fi won tore nitori pe apata won ko dabi apata wa ani awon ota wa ti kala won ni se onidajo nitori pe igi ajara won ti igi ajara Sodomu ni ati ti igbe Gomora eso ajara won ni eso ajara ororo idi won koro oti waini won iwo ti dragoni ni ati oro mimu ti pa mole eyi ki atojo sodo mi ni ile isura ti a si fi edididi ninu isura mi ti emi ni igbesan ati esan ni akoko ti ese won yo yo nitori ti ojo idamu won sumo tosi ohun ti o si n bo wa ba won yara wa nitori pe Oluwa yo se idajo awon eniyan re yo si kanu awon iranse re nigba ti o ba ri pe agbara won lo tan ti ko si si enikan ti a se mo tabi ti o ku ohun o si wi pe nibo ni orisa won gbe wa apata ti won gbekele ti o ti je ora ebo won ti o ti mu oti waini ebo mimu won je ki won dide ki won si ran yin lowo ki won se abo yin o ni isisiyi pe emi ani emi ni ko si si Olorun pelu mi mo pa mo si so de aye mo sa logbe mo si mu jina ko si si enikan ti o le gba sile ni owo mi nitori pe mo gbe owo mi soke orun mo si wi pe bi emi ti wa titi lai bi mo ba si pon idadidan mi ti mo ba si fi owo mi le idajo emi o san esan fun awon ota mi emi o radi fun awon ti o korira mi emi o mu ofa mi rin fun eje ida mi o si je eran ninu eje eni pipa ati ti igbekun lati ori awon asaju ota e ma yo eyin orilede pelu awon eniyan re nitori pe ohun o gbesan eje awon iranse re yo si gbesan lara awon ota re yo si se tutu fun ile re ati fun awon eniyan re mo se si wa o si so gbogbo oro ofin yi ni eti awon eniyan na ohun ati o share omo nu ni mo se si pare si so gbogbo oro won yi fun gbogbo Israeli o si wi fun won pe egbe okan yin le gbogbo oro ti mo so laarin yin ni oni ti eyin o pa lase fun awon omo yin lati ma kiyesi ati se gbogbo oro ofin yi nitori pe ki se won asan fun yin nitori pe iye yin ni ati nipa eyi ni eyin o mu ojo yin pe ni ile na nibi ti eyin goke Jordan lo lati gba Oluwa si so fun Mose ni ojo na gan wipe gun oke Abarimu yi lo si oke Nebo ti nbe ni ile Moabu ti o koju si Jericho ki o si wo ile Kenani ti mo fi fun awon omo Israeli ni ni ki o si ku lori oke na nibi ti iwo ngun lo ki a si ku ojo sodo awon eniyan re bi Aroni arakunrin re ti ku ni oke Horu ki a si ku ojo sodo awon eniyan re nitori ti eyin se simi laarin awon omo Israeli ni ibi omi Meriba Kadeshi ni aginju Sini nitori ti eyin ko ya mi simi mo laarin awon omo Israeli sugbon iwo ri ile na ni waju re sugbon iwo ki yo lo sibe si ile na ti mo fi fun awon omo Israeli.
0: DCLM Radio. Your spiritual welfare is our concern.
1: Deuteronomy. Ori iketalelogbon. Eyi si ni ire ti Mose eniyan Olorun su fun awon omo Israeli pe o to ku. O si wi pe Oluwa ti Sinai wa, o si yo si won lati Seiri wa. O tan imole jade lati oke Parani wa. O ti odo egbegbarun awon mimo wa. Lati owo otun re ni ofin kan amubi na ti jade fun won wa. Ni tooto, o fe awon eniyan na. Gbogbo awon eniyan mimo re wa ni owo re. Wọ́n si joko ni ese re, olukuluku ni yo gba ninu oro re. Mose fi ofin kan lile ni ase fun wa, ini ti ijo eniyan Jakobu. O si je oba ni Jeshuruni. Nigba ti olori awon eniyan, awon eya Israeli pejopo. Ki Rubeni ki o ye, ki o ma se ku, ki eniyan re ki o ma se mo ni won. Eyi si ni ti Juda. O si wi pe Oluwa, gbo ohun Juda ki o si mu to awon eniyan re wa. Ki owo re ki o to fun, ki iwo ki o si se iranlowo fun lowo awon ota re. Ati ni ti Lefi o wi pe je ki tu mimu ati orimu re ki o wa pelu eni mimo re eni ti iwo danwo ni Masa ati eni ti iwo baja ni omi Meriba eni ti o nwi ni ti baba re ati ni ti iya re pe emi ko ri be ni ko si jewo awon arakunrin re be ni ko si mo awon omo re nitori ti won kiyesi oro re won si pa majemu re mo won ma ko Jakobu ni idajo re ati Israeli ni ofin re won ma mu turari wa siwaju re ati ototo ebo sisun sori pepe re. Oluwa, bu si ohun ini re, ki o si tewo gba ise owo re. Lu egbe awon ti o dide si, ati ti awon ti o korira re, fun ki o ma se dide mo. Ati ni ti Benjamini, o wi pe, olufe Oluwa yo ma gbe ni alaafia lodo re. Ohun a ma bo ni ojo gbogbo, ohun a si ma gbe laarin ejika re. Ati ni ti Josefu, o wi pe,
3: ebukun Oluwa ni ile re,
1: fun ohun iyebiye orun, fun ire ati fun ebu ti o ba nisale. Ati fun eso iyebiye ti orun mu wa ati fun ohun iyebiye ti ndagba ni osoosu ati fun ohun pataki oke nla igba ni ati fun ohun iyebiye oke ayiraye ati fun ohun iyebiye aye ati ekun re ati fun ife inu rere eni ti o gbe inu igbe je ki ibukun ki o wa si ori Josefu ati si atari eni ti aya soto laarin awon arakunrin re akobi ako malu re ti re ni ola nla iwo re iwo agban rere ni oni yo fi ti awon eniyan gbogbo won ani opin ile awon si ni egbegbarun Ephraimu awon si ni egbegbarun Manase ati ni ti Sebuluni o wi pe Sebuluni ma yo ni ijade re ati Isakari inu ago re won o pe awon eniyan na sori oke nibe ni won ru ebo ododo nitori pe won ma mu ninu opolopo okun ati ninu isura ti apamo ninu eyanrin ati ni ti Gadi o wi pe ibukun ni fun eni ti o mu Gadi bile o ba bi abo kinun o si fa apaya ani atari ó sì yan apá ìkíní fún ara rẹ̀ nítorí pé níbẹ̀ ni a fi ìpín olófin pamọ́ sí. Ó sì wá pẹ̀lú àwọn olórí ènìyàn náà, ó sì mú òdodo Olúwa ṣẹ àti ìdájọ́ rẹ̀ pẹ̀lú Ísírẹ́lì. Àti ní ti Dani, ó wí pé ọmọ kìnìún ni Dani tí ń fò láti Báṣánì wá. Àti ní ti Naftali, ó wí pé ìwọ Naftali tí ojú rere tẹ́ lọ́rùn tí o sì kún fún ìbùkún Olúwa gba ìhà ìwọ oòrùn àti gúúsù. Àti ní ti Aṣeri, ó wí pé ìbùkún ọmọ ni ti Aṣeri kí òun kí ó sì jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà fún àwọn arákùnrin rẹ̀ kí òun kí ó sì máa rí ẹsẹ̀ rẹ̀ sínú òróró. Bàtà rẹ̀ yóò já sí irin àti idẹ àti bí ọjọ́ rẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni agbára rẹ̀ yóò rí. Kò sí ẹni tí ó dàbí Ọlọ́run ìwọ Jeṣuru ni tí ń gun ọ̀run fún ìrànlọ́wọ́ rẹ̀ àti nínú ọláńlá rẹ̀ ní ojú ọ̀run. Ọlọ́run ayérayé ni ibùgbé rẹ̀ àti nísàlẹ̀ ni apá ayérayé wà. Òun sì ti ọ̀tá kúrò níwájú rẹ̀, ó sì wí pé máa parun. Ísírẹ́lì sì jókòó ní àlàáfíà, orísun Jákọ́bù nìkan ní ilé ọkà àti ti ọtí wáìnì. Pẹ̀lúpẹ̀lú ọ̀run rẹ̀ ń sẹ èrè sílẹ̀. Àlàáfíà ni fún ìwọ Ísírẹ́lì. Ta ni ó dàbí rẹ, ìwọ ènìyàn tí a ti ọwọ́ Olúwa gbàlà? A sa ìrànlọ́wọ́ rẹ àti ẹni tí ń ṣe ìdá ọláńlá rẹ. Àwọn ọ̀tá rẹ yóò sì tẹríba fún ọ, ìwọ sì máa tẹ ibi gíga wọn mọ́lẹ̀.
2: Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Bàbá wa ti ń bẹ lé ọ̀run, a dúpẹ́ wípé a tún péjọpọ̀ lónìí láti kẹ́kọ̀ọ́ nínú ọ̀rọ̀ yín. A ń bẹ̀bẹ̀ fún ẹ̀mí mímọ́ wípé yóò ṣe wá lójú, yóò mí sí wa, yóò fi ọ̀rọ̀ ọ̀run, yóò fi sínú ọkàn wa, yóò sì jẹ́ kí ohun tí a ń kà kí ó yé wa, yóò fún wa ní agbára ti ẹ̀mí láti ṣe àwọn ohun tó yẹ kí a ṣe, kí a ba lè jẹ́ olùgbọ́ràn sí àwọn ohun tí a ń kọ́. Ẹ ràn wá lọ́wọ́ kí àwọn ọ̀rọ̀ tí a ń kọ́ wọ̀nyí kí ó lè ṣe oore, tí ó wúwo, tí ó sì pọ̀ jọjọ ní ìgbésí ayé ẹnìkọ̀ọ̀kan wa. A dúpẹ́ wípé ẹ ti gbọ́ ní orúkọ Jésù Kristì Olúwa wa. Lónìí, a kí ẹnìkọ̀ọ̀kan wa káàbọ̀ sí ẹ̀kọ́ Bíbélì wa. Fún àwọn tí wọ́n wá ní ìgbà àkọ́kọ́, a fẹ́ kí ó yé wa wípé nínú ìwé Hebrew, Epístélì ti Pọ́ọ̀lù sí àwọn ará Hebrew ni a ti ń kẹ́kọ̀ọ́. Lónìí ni a sì fẹ́ mú ẹ̀kọ́ wá sí ìparí bí a ti ń kà á nínú orí ìkẹtàlá, ẹsẹ̀ ìkejìlélógún títí dé ìkẹẹ̀dọ́gbọ̀n. Ní báyìí, ohun tí a ń kà tí a sì ń kẹ́kọ̀ọ́ lónìí, wọ́n jẹ́ àwọn ẹsẹ̀ tí ó kẹ́yìn nínú Epístélì sí àwọn ará Hebrew. Èyí jẹ́ ipa tàbí ègé ọ̀rọ̀ kan tí àwọn kìrìsìtẹ́nì tàbí àwọn oníwàásù mìíràn tí wọ́n máa ń kà, tí wọ́n sì máa ń bójú fò dá, nítorí wípé wọ́n rò wípé ó jẹ́ àfikún. Ó dàbí ìgbà tí wọ́n rò wípé kò ṣe pàtàkì púpọ̀. Ṣùgbọ́n ó yẹ kí ó yé wa wípé ohun tí àwọn ènìyàn wọ̀nyí ń bójú fò dá, tí wọ́n ń kà láì ní àròjinlẹ̀ tàbí tí wọ́n ń kà láì wo ohun tí ẹ̀mí Ọlọ́run fẹ́ kọ́ wọn, ó jẹ́ ohun tí ó ṣe pàtàkì. Nítorí ìwé mímọ́ jẹ́ kí ó yé wa wípé gbogbo ìwé mímọ́, ìbáṣe ìbẹ̀rẹ̀ tàbí àárín tàbí òpin, ìbáṣe ọ̀rọ̀ kan tàbí gbólóhùn kan, ó jẹ́ kí ó yé wa wípé gbogbo ìwé mímọ́ ni ó ní ìmísí Ọlọ́run, tí ó sì ní èrè fún ẹ̀kọ́, fún ìbániwé, fún ìtọ́ni, fún ìkọ́ni tí ó wà nínú òdodo, kí ènìyàn Ọlọ́run kí ó lè pé tí a ti múra sílẹ̀ pátápátá fún iṣẹ́ rere gbogbo. Nítorí náà, bí gbogbo ẹ̀yà ara wa, bí ó ṣe jẹ́ pàtàkì títí dé èékánná wa àti irun orí wa, bẹ́ẹ̀ ni ó yẹ kó yé wa wípé gbogbo ọ̀rọ̀ Ọlọ́run níkọ̀ọ̀kan ni ó jẹ́ pàtàkì. Nítorí náà, kò yẹ kí a bójú fo ohunkóhun, nítorí Jésù pàápàá sọ fún wa wípé kíkíní nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run kì yóò lọ láìṣẹ. Èyí ni a fi ń kà á nísinsìnyí láti ẹsẹ̀ ìkejìlélógún, kí o máa fi ojú bá a lọ bí a ti ń kà á. Èmi sì ń bẹ̀ yín ara, ẹ gba ọ̀rọ̀ ìyànjú mi, nítorí ìwé kúkúrú ni mo kọ sí yín. Èmi gbọ́, èmi mọ̀, ẹ mọ̀ pé a dá Timotiu arákùnrin wa sílẹ̀, bí ó bá tètè dé, èmi pẹ̀lú rẹ̀ yóò rí yín. Ẹ kí gbogbo àwọn tí ń ṣe olórí yín àti gbogbo àwọn ènìyàn mímọ́, àwọn tí ó ti Ítálì wá kí yín, kí oore ọ̀fẹ́ kí ó wà pẹ̀lú gbogbo yín. Àmín. nihi ni atika awon oro kokoro yi bi o ba je pe iro oro bayi ni enikokan waka looro nigbati a ba nse akoko idakeje wa o se se ki aro we pe ko si eko kan tabi ohun kan ti a le mulo ninu ohun ti anka sugbon o ye ki o ye wa wi pe oro olorun jinle popo a si so fun a wi pe awon ti anka wonyi bi a ba gba emi olorun laaye lati se wa loju lati tumo re fun wa a o ri wi pe opo eko lo wa ninu ohun ti atika sile wonyi fun awon oloka tabi awon olugbo ni paul apostle ni o so fun wi pe ki won ki o gboran si oro iyanju ti won ti gbo wi pe bi a ba wa si odo olorun ki a ni eti igbo ati ayagbase lati ni okan ti o mura tan lati se ohun gbogbo ti o ye ki a se nitori kini apostle ti o se nso ru oro be ti o nso fun wi pe emi nbe yin ara e gba oro iyanju mi ohun ti o se nso fun ni wi pe ohun pelu mo daju saka wi pe ni ikeyin ojo ti a wa yi opolopo ni yo ko eko ti o ye ko ro sile won ma wa itan san kaakiri nitori pe won ko ni ife otito eyi ni a fi gba awon kristeni ni iyanju wi pe won ni lati gba oro olorun si okan won ki won ki o ma se gba etan ese tabi emi tin sakoso iran ti a wa ninu re yi emi igbeyin aye lati mu won padanu awon ore ofe ati eko ijinle ti o wa ninu oro olorun lehin na ni o wa nso fun wi pe oni ireti lati ton wa pelu timotheus nitori pe timotheus ti a ko nipa re nihin o ti wa ninu tubo nitori ninu bi ni si oro olorun ati si iranse re sugbon nisisiyi ati da sile o si nfe lati wa si odo awon ara yeberu bi o ti kowe sowo ranse si won ki o ba le gba won ni iyanju ki o si le mu won lokan le e je ki o ye wa wi pe bi o ti le je pe o ti pari kiko iwe tabi episteli si awon ara yeberu ise iranse ko dopin nitori be ni nipa yi ni a tun so fun awa na pelu pe bi o ti le je pe a nfi opin tabi ipari si ohun ti a n keko ninu yeberu sugbon eyi ko so wi pe idapo wa tabi ikeko wa tabi igboran wa si oro olorun wi pe o ti pari lagbara olorun ni ose to nbo a o ma bere iwe miran ninu majemo titun loni bi a ti nwo oro iyanju ti o keyin ati ore ofe eyi ti a ti ka si ti igbo wa a o pin eko wa si ona meta ikini oro iyanju oro iyanju ikeji oro imulokanle fun osise ti o nilo re iketa ni oro ikini kaabo si opin oro ikini kaabo si opin ki a wo ni ikokan ikini oro iyanju ki a tun ka ese ikeji le logun ti a ti ka lekan oni emi nbe yin ara e gba oro iyanju mi nitori iwe kukuru ni mo ko si yin nihin ni paul ni o lo ede kan o lo ede yi wo pe ohun ti o n ko si won o pe ni oro iyanju nje kini paul apostle kini o pe ni oro iyanju nihin ohun ti a pe ni oro iyanju nihin ni ohun ti o ti ko si won lati ori kini titide ori iketala sugbon gege bi akeko bibeli a fe ki o ye wa wi pe eyi ki se igba akoko ti a o lo gbolohun ti a pe ni oro iyanju bi a ba wo ise awon apostle ori iketala lati ese ikedogun ati leyin kika iwe ofin ati iwe awon woli awon olori sinagogu ranse si won pe ara bi eyin ba ni oro iyanju kan fun awon eniyan eso ni ese ikerindinlogun paul si dide duro o si jowo si won o ni eyin eniyan israeli ati eyin ti o beru olorun e fi eti sile bi o ba ti fi okan si ese meji ti a ka yi o ri wi pe won wa ninu ile isin ti won ma nse ni sinagogu bi o ti je asa awon jew nigba ti won ti ka iwe ofin lati won yan ese kan tabi ori kan ninu Genesis titi de Deuteronomy won sika awon iwe woli won so fun wa boya Jeremiah ni boya Isaiah ni boya Hosea ni sugbon nigba ti won ti ka ori kan ninu iwe ofin ati iwe woli ni won wa so fun awon Paul we pe bi won ba ni oro iyanju kan oro Olorun lati odo Olorun wa si awon eniyan won yi ki yan ki o dide duro ki won ki o le so e je ki o ye wa wi pe ohun ti a n pe ni oro iyanju ni oro Olorun lati sini leti oro Olorun lati kilo fun ni oro Olorun lati gbani ni iyanju oro Olorun lati je ki ona imole irere ki o ye eni kookan eyi ni a fi n pada sinu Hebrews ori ketala ese ikejilelogun emi si n be yin ara ari iwo pe nihi eyi ti ba fi lo agbara tabi ase apostoli o n paro wa si won o n be won wi pe ki won ki o fun oro Olorun laaye ninu okan won o si so wi pe emi n be yin ara eyi ki se igba koko ti Paul apostoli ti yo lo ede yi ara ninu Hebrews ori keta ese ikini ni o ti so fun wa awon ti a n pe ni ara iba je arakunrin tabi arabirin a n pe awon wonyi ni ara ninu Olowa ninu Hebrews ori keta ese ikini yo so wepe nitori na eyin ara mimo alabapin ipe orun gbolohun ti a ka yo je ki a mo awon ti a n pe ni ara o ma n je asise laarin wa bi a ba ri enikan ti o n wa si ileesin a ma n pe ni arakunrin tabi arabirin lai mo wepe o ni awon nkan amuye ti enikankan wa ti a ni lati ninu igbesi aye wa ki a to le di ara ninu Olowa ikini o ye ki a mo wepe gbogbo eni ti a bi ninu obinrin elese patagba ni sugbon nigba ti a ba jewo ise wa ti a ko sile ti a gba Jesu Kristi gbo ti o ku fun wa ti o we ese wa nu ti a so wa di eni oto eni mimo ti a so wa di eni ailese nitori wipe a ti ko ese wa kuro o so wipe a di ara mimo ese ti kuro ibaje ti kuro irinkunrin ti kuro lese wa a ti di omo Olorun a je okan ninu awon ebi Olorun eyi ni ara o wa so wipe alabapin ipe orun awon ti a pe lati ipe odo agutan ipe Olorun fun ara re ti o n pe won sinu igbala sinu agbo awon onigbagbo eyi ni awon ara eyi ni Paul apostle lo fi so fun wipe emi n be yin ara o fe ki won ki o mo we pe bi a ba je arakunrin bi a ba je arabirin oro Olorun o wa fun awon omo Olorun oro Olorun o wa fun ebi Olorun oro Olorun o wa fun awon ti won tele Jesu Kristi leyin bi o ba je omo Olorun bi o ba je ebi Olorun bi a ba ti wo eserenu ti a si ti so di otun ti o je ara mimo o si je alabapin ninu ipe orun o ye ki o mo we pe oro iyanju ti Paul ti o ti so fun awon ara Hebrews o wa fun o wa fun mi o so fun wa ninu ese iwe pe emi si n be yin ara egbo egba oro iyanju mi kini se ti o fi n be won we pe ki won ki o gba oro iyanju ohun nitori wipe ati di orun o so po mo igboran si oro Olorun nitori pe ati ni idapo pelu Olorun o so po mo ki a gbo ki a gba ki a gbe yewo ki a mo we pe nkan yi o se dandan fun eni kankan wa ki a si gboran si nkan wonyi nje kini okunrin yi apostle yi kini o n pe ni oro iyanju bi a ba wo lati ibere a o ri awon ase awon ilana ti o ti fun won lesese awon ti won ti o ye ki won ki o se awon nkan yi ni o n pe wa si iranti won wi pe lati ori kini ori keji ori keta titi de ori ketala ni o ti fun ni ase ase ti o fi ese won le ona toro ti o lo si iye ni pekun o si so fun won wi pe bi ki ba se wi pe won gba awon ase ati ilana won yi won ni le ri Olorun ni ikeyin e ni o fi n paro wa si won wi pe ki won ki o jo ki won ki o ma ba je ki ise iranse ohun ki o je lasan lori won ati igbagbo ti won ki o ma ba je lasan oni nitori be won ni lati gba won ni lati gbo won ni lati gboran si oro iyanju ti o so fun wa e je ki a wo die ninu awon oro iyanju won yi ninu Hebrews ori keji ori keji ese ikini Hebrews ori keji ese ikini nitori na o ye ti awa omo Olorun awa ti a ti gbo ipe emi awa ti a ti gboran si ipe na awa ti a ti wo inu ijoba Olorun awa ti a ti pa ise ware o ni o ye ki awa ki a ma fi ye si gidi gidi si ohun oni ti a wa ti gbo ki a ma ba gba wa lo kuro ninu won nigba kan o so fun a wi pe ijinja afefe nfe awon nkan aye won fe gba wa lo kuro ninu oro olorun oni nitori be ki a di mu ki a ma je ki iji ti o nja tabi afefe ti nfe ki o gba wa lo kuro ninu awon oro ti a ti gbo ninu ori keta ese ikejila ati ese iketala oni e kiyesara ara se

ni igboran si awon ohun ti a tin gbo o ye ki awa ti an keko bibeli ki o ye wa we pe iwe mimo o fi owo to nipon mu igboran awon onigbagbo Jesu Christ ti le so fun wa ninu Luke ori kefa ese ikerin dini adota 46 Luke ori kefa ese ikerin dini adota nihi ni o tin je ki o ye wa Jesu bi o bi awon woni le ro ni e si ti se ti eyin pe mi ni oluwa oluwa ti eyin ko se ohun ti mo wi e je ki o ye wa we pe igboran se pataki we pe awon se eko bibeli yen o so we pe ati di eni igbala se ati gboran si oro olorun se ati ko ise wa sile se ati ronupo oda se ati gba Jesu Kristi bo gege bi oluwa ati olugbala wa bi o ba je be se ati n gbe igbesi aye otun bi ki ba se be Jesu n bi wa lere we pe e se ti a fi n pe ohun ni oluwa oluwa ti a o si se ohun ti o n fe ki a se ninu Samuel kini ori kedogun Samuel kini ori kedogun ni ati nka ese ikeje le logun apa keje ninu ese yi o ni kiye si igboran sanju ebolo ife ti sile si sanju ora agbolo nitori be o ye ki o ye wa bi a ba npe ara wa ni omo olorun bi awon elomiran ba si npe wa ni ara arakunrin tabi arabirin ohun ti olorun ma nwo ninu igbese aye wa lati so wepe ni toto ni aje omo ohun ati pe ni toto ni aje ebi olorun eyi ni wepe an gboran si awon ohun ti a tin gbo ninu Isaiah ori kini ese ikokandinlogun bi eyin ba fe ti ese gboran eyin o je ire ile na nigba ti a ba gbo oro olorun oni bi a ba fe oro olorun na bi a ba gba si okan wa bi a ba gbe oro yi yewo bi a ba mu lokukundun ti a si mo we pe oro yi se iyebiye oro ti o wa lati okan olorun wa si inu aye wa oni bi a ba fe oro na bi a ba si gboran si oro na oni nigba na ni a o je ire ile na nigba na ni awon iliri olorun nigba na ni awon ohun ti emi yo le je ti enikokan wa ninu majemu titun lati nka nisisin ninu ise awon aposteli ise awon aposteli ori karun e tun je ki o ye wa bi o se se pataki to lati ni igboran si oro olorun awon elomiran won ma nfe ki emi olorun ki o joba ki o gun wa ninu igbese aye won won ti le ma ngba ladura we pe awon fe kun fun emi mimo nje o mo we pe o je ohun ti o se pataki lati ni igboran si olorun bi o ba je pe ni toto lo nreti ki emi mo olorun ki o kun o ninu ise awon aposteli ori karun ese ikeji le logbon awon si le eleri nkan wonyi ati emi mimo pelu ti olorun fi fun awon ti o gbo tire bi a ko ba gboran si emi si oro olorun bi a ba dagunla si oro olorun bi a ba ko oro olorun ti a sa oro olorun ti a o gboran bi a ba so wi pe a nwa emi emi kemi la o ri gba sugbon bi a ba je eni ti o ti di atunbi eni ti o je wi pe a ti so di mimo eni ti o rin deede gege bi oro olorun eni ti o n gboran si oro olorun o n so fun a wi pe ati emi mimo pelu ti olorun fi fun awon ti o n gbo tire adura mi ni wi pe a o ni je eni ti n gbo ti n gbagbe a o je eni ti n gbo ti n gboran loruko Jesu nisisiyi a n lo si ipa keji ninu eko wa ninu Hebrew a n ka lati ori iketala ese ikeji le logun le atika bi ati ri ti aposteli ti o so fun awe pe emi nbe yin ara egba oro eyanju mi nitori iwe kukuru ni mo ko si yin ohun ti o npe ni iwe kukuru ni ohun ti o ti ko lati ori kini de ori iketala o seese ki eyi ki o ya o lenu tabi ki o se o ni kayefi wo pe a se le so wi pe ori kini titi de ese ti di ori ketala o je iwe kukuru ohun to je ki o so be ni wi pe o n so nipa orun
o nso nipa awon angeli o nso nipa jesu o nso nipa aroni o nso nipa melkisedeki o nso nipa awon majemu aye majemu lailai o nso nipa majemu titun o nso nipa ere anfani ti o wa fun awon eniyan mimo opolopo nkan ti o so won yi biki ba se we pe o ge won kuru die die o nso we pe ibagba ohun ni opolopo iwe lati ko eni o fi pe nkan won yi ni iwe kokoro ti mo ko si yin nisisin ya nwo ikeji oro imu lokanle fun osise ti oni lo re ni ese iketa le logun e mo pe ada timotiu ara konrin wasile bi o ba tete de emi pelu re yo ri yin ese kekere ti akayi o je ki o ye wa ibasepo tabi idapo ti o wa laarin awon omo olorun omo olorun kokan ki dabi abata to ntakete bi eni wepe ko bodo ton o je ki o ye wa wipe ni toto ni timotiu yi ni o ti lo si ile tubo sugbon paul o ngbadura fun ni akoko ti o wa ninu inu ni bi ni o si je ki awon ara eberu won yi ki o mo wepe gba ti a tu sile ti a da sile ninu wahala ti o ti wa o je okan ninu wa o je okan ninu awon ara o si ye ki o dun mo awon wonyi ninu wipe attitude tabi atida timotiu yi sile yi ko wa ni eko kan wipe ohunkohun ti o ba nsele si o ohunkohun ti o ma nsele si mi o ye ki a ka ara wa gege bi omo olorun gege bi eni ti o wa ninu agbo awon onigbagbo tabi awon ti o wa ninu ebi olorun ki a ma ma pa awon ti o nse wa ki a ma pa mora bi eni wepe a o fe beni keni soro a o fe ki eni keni ki o mo nipa awon ti o nse wa ako eko miran nihin o nso fun wipe e mo wipe timotiu yi arakunrin wa ati tu sile o ni bi o ba tete de e je wepe iroyin ti de odo re sugbon ko ti fi oju ri timotiu ti an soro re yi o ni igba ti o ba de ohun pelu timotiu yi won wa si odo awon ara eberu o je ki o ye wa wepe o fe fun ni isiri tabi o fe fun ni oro imu lokanle o si nfe ki awon ara eberu ki won ki o mura sile lati gba ati lati toju re eyin kan wa wipe bi enikeni ninu wa boya ase aisan tele sugbon ati gbadura nisisiyi ani ilera iru eni be ti a ti tu sile kuro ninu ide aisan ti o nse tele tele o nilo imu lokanle enikokan wa tabi o sese ki enikeni ki o wa ninu inu ni bi ni sugbon nisisiyi o ti ni alaafia ati tu sile o dabi eni wepe irorun ti de nisisiyi iru eni be pelu gege bi timotiu yi o nilo oro imu lokanle enikokan wa tabi ari enikeni ti o ti nla idanwo koja idanwo gege bi ina boya ninu ebi ni tabi nibi ise ni sugbon nisisiyi pelu adura awon eniyan mimo ati fun ni isegun iru eni be o nilo imu lokanle wa tabi ari enikeni ti o ni idahun si adura ti inu re n dun o ni awon ti yo ki a ma ba won yo eyi ni a fi so wipe timotiu yi o ati da sile paul si so wipe nigba ti o ba de ohun nikan ki yo wa ba won sugbon awon mejeji yo le wa ba awon ara eberu tani ati le npe ni timotiu yi kini a mo nipa eni yi ti a npe ni timotiu je ki a ko eko kekere kan ninu bibeli ki o le da wa loju eni ti a npe ni timotiu ninu ise awon aposteli ise awon aposteli lati ori ikerindinlogun lati titi de ese ikini si ese keta bi o ba ka nibe o ri wipe timotiu yi o ti gba olorun gbo o si ri wipe o je omo iya re je jew sugbon baba re je eni ti ki se jew sugbon ati ko ile oro olorun oro olorun ti a se ko lati kekere yi o ti fun ni igbala ninu timotiu keji ori keta timotiu keji ori keta anwo lati ese ikedogun oni ati pe lati igba omode ni iwo ti mo iwe mimo ti o le so di ologbon si igbala nipase igbagbo ninu Kristi Jesu sugbon ni bo se Timotiu wa di eni ti o je wepe ohun paapa o di iranse Olorun o di oniwaasu a ri wepe o je oniwaasu nitori wepe ninu Korinti kini ori kerin ese iketa din logun
ni a ti ka nipa re oni nitori na ni mo se ran Timotheus si yin eni ti se omo mi olofe ati olododo ninu Olowa eni ti yo ma mu yin ranti ona mi ti yo wa ninu Christi gege bi mo ti nko ni ninu gbogbo ijo nigba gbogbo oni yo ma mu ranti ohun ti ohun ti nko awon elomiran ninu Corinth kini ori 14 ese kewa ati ese kokanla nje bi Timotheus ba de eje ki o wa lodo yin lai bero nitori ohun se ise Olowa bi emi pelu tin se ari nihin wepe eni yi o je olooto o je eni tin sapon o je eni ti o fi okan irele ati pelepele se ise Olorun o si je eni ti Paul apostle papa ti o gba iri re je wepe ohun se ise Olowa bi emi pelu tin se nitori na ki eni keni ma se kegan re ni ṣugbọn esin jade lona ajo li alaafia ki ohun ki o le to mi wa nitori ti emi nwo ona re pelu awon arakunrin ninu Philippi orikeji ni atun ri ohun miran ti a so nipa Timotheus yi bi o se je olooto ti o je eni ti a le gbarale nitori o je olooto ninu ise Olorun Philippi orikeji lati ese ikokandilogun ṣugbọn mo ni ireti ninu Jesu Olowa lati ran Timotheus si yin ni lolo yi ki emi pelu le ni ifayabale nigbati mo ba gboro ijoko yin nitori emi ko ni eni oninu kana ti o dabi re ti yo ma fi tinu tinu se aniyan yin nitori gbogbo won ni toju nkan ti ara won ki se nkan ti se ti Jesu Kristi ṣugbọn eyin ti mo daju daju pe gege bi omo lodo baba re be li o si n ba mi sise po ninu ihinrere eyin ni awon nkan ti a ri ko nipa Timotheus yi a ri we pe o je olooto o si fi o si je eni ti o je olufokansin ti o sin Olorun ni itewogba ni Paul wa n so wepe nisinsinyi o je idunu wa o si je ayo eni kookan wa wipe ati da Timotheus yi sile inu ni bini tabi wahala tabi iponju ti o ni o ti koja ohun pelu Paul won o si wa lati be awon ara Ebero lati be won wo e je ki a pada si Ebero ori ketala Ebero ori ketala ni ese iketalelogun e mo pe ada Timotheus arakunrin wa sile bi o ba tete de emi pelu re yo ri yin nihin ni ati je ki o ye wa wepe Paul o n gba ni imoran o n se ipinnu wepe oun yoo lo ba awon ara Hebrew lati tesiwaju lati maa ko won ati wepe Timotheus ti o ti la iponju koja ti o ti la inu nibi ni koja eyi o da sile ninu ise Olorun o si ni lati tesiwaju lati maa se ise Olorun ki o si ma mu awon elomiran lokanle bi o ba je wepe iwo paapa o ti foju fina a si ti se o ni wahala tabi inu nibi ni nitori ihinrere o ye ki o mo wepe nigbati a ba tu o se tabi ti a da o sile wipe ise iranse re yo ma tesiwaju nisisiyi a n wo iketa oro ikini kaabo si opin oro ikini kaabo si opin ese ikerinlelogun e ki gbogbo awon ti n se olori yin ati gbogbo awon eniyan mimo awon ti o ti Italy wa si kiyin ki ore ofe ki o wa pelu gbogbo yin eyi ni oro ti o kẹyin ninu episteli yi ọpọlọpọ ohun ni a ri kọ ninu oro ti a n sọ yi ṣugbọn ki a to wo awọn ẹsẹ meji wọnyi ki a to ṣe itumọ wọn o yẹ ki a ran ti kan ara wa leti wepe nihin yi a ti de opin episteli bi o ba jẹ ẹni ti o ti n ba wa pejọ o mọ wepe o gba wa ni ọsẹ mejileladọta gbako ki a to wa si ipari ẹkọ kan ni a ri kọ nihin wepe bi o ti wo ki irin ajo wa ki o gun to tabi ki iṣẹ kan ki o nira to o pẹ o ya ni a o de opin rẹ jẹ ki o yi o wepe bi o ba ni wahala o pẹ o ya wahala yo dopin bi ohunkohun ba si wa ninu igbesi aye wa bi a ba to Olorun lo o pẹ o ya ni yo dopin loruko Jesu.
ati wepe irin ajo wa paapa ninu aye yi fun re yo dopin lojo kan nje bawo ni o tin lo igbesi aye re bi o ba je wepe owo ago ti anwo ti a fi nka ojo yo dopin fun eni kokan wa nisinsin yi ni boni a o ti lo ayeraye eje ki a wo awon ese die lati ran ara wa leti wepe opin yo de lojo kan o ye ki eni kokan wa ki o mura sile ninu petero kini ori kerin Peteru kini ori kerin ese ikeje sugbon opin ohun gbogbo ko si dede nitori na ki eyin ki o wa li aire koja ki esi ma sora ninu adura oni bi ati mo we pe opin oni pe de opin ni kokan tabi opin aye tabi opin igba asiko ti a wa ninu re nisisi bi ati mo we pe opin ko si dede oni ki eni kokan wa ki a wa li aire koja ki a je eni ti a ti fe je Jesu Kristi we eni ti o wa ni to rin ni ona ododo ki a si ma sora ninu adura sugbon on ki eni kokan won oni ye ki gbogbo awon ti se olori yin e je ki o ye wa wi pe ayin lati ma fi ife han fun awon ti se olori awon ti se ni wasu tabi olusagutan tabi awon adari wa ni ekun wa tabi ni agbegbe wa oni ki a si ma ki gbogbo awon eniyan mimo o ye ki a mo wi pe nitori aje bi kan na o ye ki a ma ki ara wa ki a ma sanu fun ara wa ki a ma sori fun ara wa o ni awon onigbagbo ti o wa ni Italy papa won fi ikini won fi ranse si eni kokan wa ni opin gbogbo o wa nso fun won wipe ki ore ofe ki o wa pelu gbogbo yin bi a ba nso nipa ore ofe o ye ki o je ki o ye awa ti a je onigbagbo oni hirere wipe ore ofe o se pataki popo fun eni kokan wa ti a wa ninu ebi olorun lati ni igbala o gba ore ofe olorun lati ni isodi mimo o gba ore ofe olorun lati ni aidahun si adura wa o gba ore ofe olorun lati bori idanwo lati bori awon wahala awon iponju ti ma de bani ni kokan o gba ore ofe olorun eyi lo fi ri wipe ninu majemu titun lati ibere de opin ni ati nso nipa ore ofe je ki a wo awon ese die ti o so nipa ore ofe ti eni kokan wa ti anilo ninu Romu ori keta ese ikerin le logun awon eni ti an dalare lofe nipa ore ofe re an dan won lare won je elebi tele tele won je eni ti o wa labe idajo ibinu olorun tele tele sugbon nigba ti a ba to Jesu Kristi wa ti a ba so wi pe agbagbo ninu ebo ati etutu ti o se fun wa loroke kanfari o ni an da wa lare lofe lai sowo ada wa lare lofe nipa ore ofe re nipa idande ti o wa ninu Jesu Kristi je ki o yi onigba na we pe bi o ba nfe idalare bi o ba nfe igbala bi o ma nfe idariji eyi wa o sin wa lati odo Jesu Kristi nipa ore ofe re ninu Romu ori ikarun Romu ori ikarun ese iketadinlogun nje bi nipa ese okunrin kan ikujoba nipase enikan na melo melo li awon ti n gba opolopo ore ofe ati ebun ododo yo joba ninu iye nipase enikan Jesu Kristi o so fun anihin wo pe ki se ore ofe die lo wa fun eni kokan wa o pe ni opolopo ore ofe o si tun ni isopo mo pelu ebun ododo o ni eyi ni yo je ki atile le ma joba pelu iye ninu ese ikokan le logun pe gege bi ese ti joba si nipa iku be ni ki ore ofe si le joba nipa ododo titi iya ni pekun nipa Jesu Kristi oluwa wa adura mi ni wo pe ore ofe yi yo je ti eni kokan wa loruko Jesu o ti le won fi ye wa ninu iwe mimo wo pe lai si ru ore ofe yi ti an so nipa re ko sese lati sese esi kan si olorun ti yo le je itewogba ninu ebero ebero ori kejila Eberu ori kejila ese ikejidinlogbon nitori na bi awa ti n gba ile oba ti a ko le mi eje ki a ni ore ofe nipa eyi ti awa le ma sin olorun ni itewogba pelu owo ati iberu re oni bi a ba fe sin olorun pelu itewogba o ye ki a ni ore ofe ki a ni ore ofe yi nipa eyi ti awa le ma fi sin olorun ni itewogba ninu ori iketala eberu ese ikesan
ni apa keji nibe ni o tin so pe nitori o dara ki a ki a mu yin li okan le nipa ore ofe o ti o ma nfi ese wa mule ni nigba ti a ba ni opo ore ofe olorun ti a si mo we pe an simi le olorun agbara le olorun ninu ohun gbogbo eyi ma nje ki a ni imulokan le tabi ifese mule bawo ni a se le ri opo ore ofe yi gba o so fun a we pe nipa adura ni ninu ebero ori kerin ese ikerin de logun nitori na eje ki a wa si bi ite ore ofe e ki se ite idajo nisinsin gege bi omo olorun gege bi eni ti o ti fi ese re re koja si ayeraye pelu iwenumo eje Jesu Kristi o ni eje ki a wa si bi ite ore ofe pelu igboya ki se pelu iberu ki a le ri anugba ki a si ri ore ofe lati ma ran ni lowo ni akoko ti o wo onko ti iba je isoro wa bi abato olorun wa yo fun wa ni ore ofe yi ni olorun papa ni o so fun paul apostle nigbati yo ni egun kan ni hare ti o ni wahala kan ti o ndoju ko ti o ni inu ni bini ti o le ponran sugbon ti ko le bori re nigbati o gbadura lerin meta ototo sugbon ti o dabi eni pe wahala yi wa nibe je ki a gbo gbolohun oro ti olorun so fun paul ni igba na ki a si ranti wepe eyi ni oro kan na ti olorun so fun wa nisisin yi corinthi keji ori keji la ese ikesan ohun si we fun mi pe ore ofe mi to fun o je ki o ye wa boya o dabi eni wepe wahala wa ninu ile o dabi eni wepe ati ri nkan se o le popo o dabi eni wepe ati ri je o soro popo fun wa ki a ranti wepe ore ofe mi to fun o bi o ba wa ninu idanwo tabi idamu tabi idiwo kan ki o ranti wepe ore ofe mi to fun o bi wahala ba doju ko bi o ba dabi eni wepe isun gbogun ti o ki o ranti wepe ore ofe o wa fun enikokan wa o ni ore ofe mi to fun o paul wa so wepe nitori pe a so agbara mi olorun so fun paul wepe a so agbara mi di pipe ninu ailera nitori na tayo tayo li emi okoko ma sogo ninu ailera mi ki agbara kristi ki o le ma gbe inu mi ninu corinthi keji kana ni ori kesan ese ikejo corinthi keji ori kesan ese ikejo olorun si le mu ki gbogbo ore ofe ma bi si fun yin ki eyin ti o ti ki eyin ki o ni anito ninu ohun gbogbo ni igba gbogbo le ma po si ni ise rere gbogbo bi o ba je ki emi olorun ki o tumo ese oro ti a kaye fun o nipa ore ofe o nso ninu ese ikejo yi wepe gbogbo ore ofe e je wepe akotan tabi opolopo ore ofe lati odo olorun yo ma bisi yo ma po si fun enikokan wa oni bi o ba je be oni enikokan wa a o le ni anito ninu ohun gbogbo ati wipe a o le ma po si ninu ise rere gbogbo ki a to mu eko awa si ipari ki a to lo gbadura eje ki a wo orin dafidi ki a ri wipe awon nkan miran awon ibukun ajemonu wa fun enikokan wa bi a ba ni ore ofe olorun ninu orin dafidi ori 84 ni ese ikokanla oni nitori olowa olorun li orun ati asa oni olowa yo fun ni li ore ofe ati ogo ko si si ohun rere ti yo fa seyin lowo awon ti orin dede bi o ba ti wa si odo olorun ti o si je ti olorun ni toto ore ofe wa fun o loni ati wipe gbogbo ohun rere ti olorun ti pese sile to ti se leri fun eni kokan wa yo je ti re loroko jesu oni yo si mo lati inu ore ofe yo mo bo sinu ogo ni ojo ikeyin se o ranti orin ti a ma nko ti o so wipe ore ofe iyanu oluwa wa ore ofe to ta ese wayo lati tujade lori oke kan fari nibe lateje Jesu sile oni ore ofe ta ko le fenu so o n toka si oba to ku fun wa lori agbelebo ore ofe iyanu ayeraye
ta fun eni to gbagbo lofe iwo ti o nfe ri oju re iwo ki yo agba ore ofe re loni ore ofe ore ofe ore ofe to ndari jini to weni mo ore ofe ti o ta gbogbo ese wa yo ore ofe yi nduro de eni kokan wa bi o ba le didi duro lori ese re ti o si kepe olorun wi pe o mo wi pe ore ofe la fi gba wala bi a ba fe ni so di mo o duro lori ore ofe olorun bi a ba fe ni agbara mi mimo lori ore ofe na ni bi a ba fe ni isegun lori ore ofe ni bi a ba fe idahun si adura wa lori ore ofe ni bi a ba nfe anu olorun lori ore ofe ni bi a ba nfe ki olorun ki o pese fun wa lori ore ofe ni bi a ba nfe bori idanwo lori ore ofe ni bi o ba dabi eni pe ile ngbona a se nfe ki olorun ki o wo inu ile wa wa ki o fun wa ni alaafia lori ore ofe ni oni ore ofe yi o wa fun eni kokan wa o wa gbadura fun wa ni opin eko wa wipe ki ore ofe ki o wa pelu eni kokan wa.

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Ọlọ́run bàbá wa, a dúpẹ́ wípé a wá sí àkókò tí ó ṣe pàtàkì báyìí. Bí a ti fẹ́ wo inú ìwé mímọ́, a ń bẹ̀bẹ̀ wípé gẹ́gẹ́ bí a ó ti máa ṣe àlàyé, gẹ́gẹ́ bí a ó ti máa ka ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, gẹ́gẹ́ bí a ó ti máa kọ́ ni wípé ẹ ó fún olúkúlùkù wa ní oore ọ̀fẹ́ láti fi ààyè sílẹ̀ fún ẹ̀mí mímọ́, láti ṣe ìtumọ̀ nǹkan wọ̀nyí fún wa, láti là wá lóye, láti là wá lójú, láti jẹ́ kí òkùnkùn ọkàn wa kí ó pòórá. À ń bẹ̀ yín wípé gẹ́gẹ́ bí ẹ ti ń tan ìmọ́lẹ̀ ọ̀rọ̀ yín sínú ọkàn wa, wípé a ó dìde pẹ̀lú ìrànlọ́wọ́ Ọlọ́run, a ó rìn ní ọ̀nà tí ó yẹ, ọ̀nà tí ó lọ sí ilé ògo tààrà, wípé bí ẹ ó ti máa ṣe wá lójú, bí ẹ ó ti máa là wá lóye, wípé a ó tẹ̀lé ọ̀nà yìí gan-an tí ẹ là sílẹ̀ fún wa, wípé gbogbo ọkàn tí ń ṣako, ọkàn tí ń ṣe àìgbọràn, ọkàn tí ń ṣe orí kunkun sí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, ẹ ó lé wọn jìnà sí wa lórúkọ Jésù. A dúpẹ́ pé ẹ ti gbọ́, ẹ gbà pé a ti yìn wa, ẹ sì máa bá wa lọ nínú gbogbo ìta ó ṣe ní títí ìsìn yóò fi parí. Lórúkọ Jésù Kristì Olúwa wa. Láti ìbẹ̀rẹ̀ ọdún yìí ni Ọlọ́run ti ń fi ojú rere, oore ọ̀fẹ́ àti àánú rẹ̀ hàn fún wa, nítorí wípé ó ń fún wa ní ààyè láti wo àwọn nǹkan tí ó ṣe pàtàkì, tí ó ṣe kókó nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run láti ìbẹ̀rẹ̀ ọdún yìí. Ọlọ́run ti fún wa ní àwọn àpẹẹrẹ àti àwọn oríṣiríṣi ẹ̀kọ́ nínú ìwé mímọ́, láti jẹ́ kí a mọ ipò tí àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀ tí wọ́n wà nípa ti ẹ̀mí, ó sì ti jẹ́ kí a mọ ìfẹ́ rẹ̀ àti ìlànà rẹ̀ nípa ìdáǹdè àti ìgbàlà ọkàn wa. Bí a ti ń kẹ́kọ̀ọ́ sí, tí a ti ń rí àwọn ohun ìjìnlẹ̀ nípa ẹ̀dá àbínibí ti ènìyàn àti nípa àwọn ẹ̀ṣẹ̀ àti ibi tí ó wà nínú ọkàn ọmọ ènìyàn, bẹ́ẹ̀ náà la tún ń rí ìfẹ́ Ọlọ́run ní fífi ààyè sílẹ̀ láti rán olùgbàlà sí ayé, kí a bá lè gba àwa tí a ti ṣáko lọ, àwa tí a ti sọnù, àwa tí a ti jìnà réré sí Ọlọ́run, kí a bá lè gbà wá là. Lónìí, a ń wo ìtúnríran fún ìfọ́jú ọkàn. Ìtúnríran fún ìfọ́jú ọkàn. Ó yẹ kí a mọ̀ wípé àwa ènìyàn nípa ti ẹ̀dá, yálà ajẹ́ Júù ni tàbí ajẹ́ kèfèrí, yálà ajẹ́ aláwọ̀ funfun àbí ajẹ́ aláwọ̀ dúdú ní ilẹ̀ Áfríkà, ẹnikẹ́ni tí ìbá jẹ́ tí ó wà lórí ilẹ̀ ayé yìí tí ó jẹ́ ọ̀kan nínú àwọn ọmọ Ádámù, a rí wípé Bíbélì sọ fún wa wípé irú ẹni bẹ́ẹ̀ ó jẹ́ aláìlágbára, irú ẹni bẹ́ẹ̀ ó jẹ́ aláìní olùrànlọ́wọ́, irú ẹni bẹ́ẹ̀ ó jẹ́ afọ́jú nípa ti ẹ̀mí, ẹni tí kò ní ìrètí wípé yóò lè ṣeéṣe láti rí ìmọ́lẹ̀ ògo ìhìnrere ti Ọlọ́run bí kì í bá ṣe wípé ó bá Jésù Kristì pàdé. Nítorí àbí wa ni afọ́jú nípa ti ẹ̀mí, ẹni tí àbí ni afọ́jú tí kò mọ bàbá, ẹni tí àbí ni afọ́jú tí kò mọ olùgbàlà, ẹni tí àbí ni afọ́jú tí kò mọ olùfẹ́ ọkàn rẹ̀, ẹni tí àbí ni afọ́jú tí kò mọ ọ̀nà ìyè, ọ̀nà ìgbàlà ni ẹnì kọ̀ọ̀kan wa ni ó jẹ́. A sì mọ̀ wípé gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, kò ṣeé ṣe fún ẹ̀dá kan láti là wá lójú nípa ti ẹ̀mí bí kì í bá ṣe wípé a bá Jésù pàdé. Yẹ kí n ka èyí fún ọ gẹ́gẹ́ bí àpẹẹrẹ nínú Jòhánù orí kẹsàn-án ẹsẹ̀ 22. Láti ìgbà tí ayé ti ṣẹ̀, a kò sì gbọ́ pé ẹnìkan la ojú ẹni tí a bí lè afọ́jú rí. Láti ìgbà tí ayé ti ṣẹ̀, ọkùnrin yìí ń sọ wípé a kò gbọ́ bí kì í bá ṣe wípé òun bá Jésù pàdé, a kò gbọ́ wípé ẹni tí a bí lè afọ́jú wípé ẹnìkan là á lójú. Ohun tí ó yẹ kí ó yé wa ni wípé àwa tí a jẹ́ ẹlẹ́ṣẹ̀, àwa tí a jáde láti inú ẹ̀ṣẹ̀, tí a ti mu ẹ̀ṣẹ̀ bí ẹni mu omi, tí a ń jẹ ẹ̀ṣẹ̀ bí ẹni jẹun láti kékeré wá, ó yẹ kí a mọ̀ wípé a bí wa gẹ́gẹ́ bí afọ́jú. Kò sì ṣeéṣe fún ẹnikẹ́ni, kò ṣeéṣe fún ẹ̀sìn kan, ko se se fun irubo kan ko se se fun agbara ti wa tabi oye ti wa tabi imo wa ki a fi la ara wa loju nipa ti emi nitori be igbala kuro ninu ese idande kuro ninu ifoju okan o wa lati odo kristi nikan sosho sugbon kini awon aworan ti a fi han wa nipa ti emi nipa awon afoju kisi ni ohun ti o fa ifoju okan ati kini awotan tabi iwosan fun okan okunkun eni o mu ki a wo oro olorun ni ipele meta ikini aworan ifoju nipa ti emi ikeji awon ohun ti o fa ifoju okan iketa iwosan fun okan okunkun wa ye ki a lo si ipele kini aworan ifoju nipa ti emi ohun ti a so ni ni wipe eni kokan wa gege bi eni ti a bi lati inu obirin eni kokan wa gege bi eni ti o wa si aye yi nipase adamu ati efa eni kokan wa gege bi eni ti o gbe ago ara erope yi wo abiwa le afoju bi ati bi wa ni afoju a ko mo rere yato si boburu afoju ni ni bi ati bi wa ni afoju a ko mo ona igbala ona iye ona ti a rin ti a le lo sodo olorun taara a ko mo eyi ni a npe ni afoju nipa ti emi je ki a wa awon aworan ti bibeli ti o la sile fun wa ti o ya fun wa nipa ti awon afoju nipa ti emi ninu Isaiah iwe woli Isaiah ori ikokandilogota lati ese ikewa anwa ogiri kiri bi afoju awa si nwa ona bi eni ti ko li oju awa nkose losan gangan bi eni pe loru ni ibi ahoro bi oku eyi ni a fi se apere ati apejuwe ifoju okan ti o ti deba eni kokan ninu aye bi o ba wo aworan ti a ya sile yi aworan nipa re aworan nipa elese kokan awon nipa eda kokan ti o wa ninu aye o so wi pe awa nwa ogiri bi afoju o je wi pe a ori ibi ti a nlo o si so wi pe awa nwa ona bi eni ti ko li oju o tun wa so wi pe awa nkose losan gangan bi a ba so wi pe a nkose losan gangan osan gangan ti a nso nipa ti emi ni o so wi pe Kristi ti wa si aye imole aye yi o ti so okunkun o ti so di osan gangan ati fun ani bibeli ati fun ani oro olorun ati fun ani awon asaju nipa ti emi ati ri apere awon aposteli ninu majemu titun asi ti ri awon ti won ti mo ona igbala sugbon bi o ti le je wi pe a wa le osan gangan sibe sibe awa nkose asi nwa ona kiri bi eni ti ko li oju elomiran a fi ijosile a fi ibi ti a ti nwa asu eko ti o ye koro eko oro olorun a fi sile a tun ma ka kiri bi eni ti o nwa ona ala ona igbala sile fun o wa ninu awon iwe kekeke iwe ipolongo ihinrere o wa ninu iwe feregede ti a ma n pin fun awon eniyan o wa ninu iwe wa inu iwe mimo o wa ninu bibeli o wa ninu cassette ti a ti gba sile sugbon sibe sibe afoju nipa ti emi a pa nkan won yi ti a tun ma wa ona kiri gege bi eni ti ko li oju eni apere ati apejuwe ati aworan awon ti ko lolorun awon ti ko ni igbala awon ti ko mo ona iye awon ti a pe ni afoju nipa ti emi e je ki a wo Ezekiel ori kejila lati ese ikeji Ezekiel ori kejila ese ikeji omo eniyan iwo n gbe aarin olote ile ti won ni oju lati ri ti won ko si ri won ni eti lati gbo won ko se gbo nitori olote ile ni won nihi ni a so fun Ezekiel to je woli laarin awon omo Israeli awon omo Israeli ni o ye ki a ro wi pe o ye ki o mo ona igbala nitori awon ni a ti fi majemu lailai le afile lowo majemu lailai yi ni o so nipa odo agutan olorun ti n bo wa si aye lati gba olukuluku wala ma jemu laila yi ni o so nipa eni na ti o ti o bi lati nu wundia ti yo je ki agba wa kuro lowo esi ati lowo esi osogbon bi o ti le je wi pe agbe bibeli fun won afinu olorun han won ala won loye afun ni ilana ati ase ati ofin olorun sogbon sibe sibe won je olote won je alagidi won je asetinu eni won je ala igboran omo nitori be ni olorun fi so wi pe Ezekiel wa laarin awon olote ile Israeli awon ti o ni oju lati fi ri ona igbala sugbon ti ko si ri eni apere ati apejuwe fun wa lati mo wi pe eni kokan ti abi lati inu obirin wi pe afoju ni bi aban so yi nipa ti awon Israeli bi aban so yi nipa ti awon ti ati fi ilana olorun han bi e ba nso yi nipa ti awon omo lati ran diran fun Abrahamu bawo ni ke a so nipa ti awon keferi awon ti ko lo lorun awon to je wi pe igi ati ope ni won bo awon ti o je wi pe igbekele won wa ninu okuta igbekele won wa ninu ohun asan ti aye yi melo melo ni ke a so bi a ba pe awon Israeli ti o ni woli ti o ni awon adari ti o ni awon ti o nko won ni oro lorun bi a ba pe won ni afoju kini ke a pe awon keferi ti ko lo lorun ti ko ni imo ti ko ni majemu olorun e je ki o ye wa wi pe ati Jew ati keferi aje afoju abiwa gege bi afoju e je ki a wo ekun Jeremiah ori kerin lati ese iketala Jeremiah ekun Jeremiah ori kerin lati ese iketala nitori ese awon woli re ati ese dede awon alufa re ti won ti ta eje awon olododo sile le arin re won ti rin kiri bi afoju ni ita won si di alaimo fun eje to be ti eniyan ko le fi owo kan aso won nihi ni atun je ki o ye wa ni ese ikerin layi we pe ese gbile kan ni odo awon mo Israeli awon ti ati la ona igbala fun sugbon won ko ona igbala awon ti o je wi pe aran woli si won eyi ti woli ba fi se iyi pada ni ile Israeli awon woli papa won di elese won re ofin olorun koja aturan alufa si won awon alufa papa eti won iba fi mu aise dede kuro awon alufa papa won tun dakun aise dede ile Israeli eni olorun fe wa wi pe awon won yi rin kiri bi afoju ni ita sugbon ki se be nikan bi a ba wa arin wa awon ti o ye ko ma to wa sona gege bi adari ni orile ede awon ti o ye ko ma to wa sona ki o ma fi ona olorun han wa gege bi alufa gege bi awon ti o ti keko gboye ninu eko bibeli ti won ti di bishop ti won ti di opo ti won ti ni opolopo oye ati ipo ninu ijo ki ha se awon na ni won baye je ki ha se awon na ni won ta eje sile ki se laarin won lati ri agbara okunkun ki se laarin won lati ri awon to lo mule pelu awon oso pelu awon aje ni bi a ba ri be laarin awon bishop laarin awon alufa laarin awon woli ki a se awon woli leti okun lo tun kobirin jo eni a fi so fun a wi pe gba ti woli ati alufa ti won tin dakun aise dede ile na wi pe awon eniyan papa won rin kiri bi afoju ni ita bi o ba wo igboro wa o ri awon ti o rin kiri be ni wi pe won ni bi re won ji laaro won ma rin kaakiri nbo ni won ti nbo nbo ni won wa nbo ni won lo kini de ti won wa se aye yi nigba wo ni aye yo pari fun won nigba wo ni a o fi ipepe won te a o pe won lo si orun won ko mo won kan rin kaakiri be ni ti ko niye ninu won rin kaakiri be ni pe won o mo bi ti won lo won rin kaakiri be ni wi pe won o mo nkan ti won wa won rin kaakiri be ni wi pe ona igbala ona iye ona itesiwaju tabi ilosiwaju ko ye eni kokan wese ikerin lale kan si o ni won rin kiri be afoju ni ita won si di alaimo fun eje to be ti eniyan ko le fi owo kan aso won on ti an so ni we pe awon eniyan ni igboro wa bi won ti rin kaakiri irin kunrin ti won rin kaakiri o nfa ife ko fe o nfa iwa ipa o nfa iwa odaran laarin igboro ti o je wipe a ko le sumo won nitori pe bi a ba sumo won won ba ti wa je bi a ba sumo won ibaje ti won ati iwa ipa ti won o le ko nkan miran ba wa e bi a ba sumo won o le je ki nkan ti a o mo ti a o mese re o le je ki won pe wa sile ejo lati ma da won ejo nkan ti a ko mo nipa re e ni ifoju okan ti o ti de ba aye e ni ifoju okan ti o wa laarin wa ya se awon ti mo so lekan wi pe boya awon ti ko mo bibeli wi pe boya awon ti ko ti lo si ile eko giga awon ti ko mo bi ati wasu boya awon nikan ni an pe ni afoju wo ma je mo ti tun ki owo Matthew ori ke dogun Matthew ori ke dogun ese ikerinla e jowo won si afoju tin fona afoju ni won bi afoju ba si fona han afoju awon mejeji ni yo shubu sinu iho Jesu leni ti o soro yi ki se eni ti o le soro ti a le so wi pe ki lo nso eni to mo nkan to nso ni Jesu ki se asoro magbesi eni ti kan ma nso boto boto lai ni tumo ki Jesu to so oro kan ati yewo ati gbe yewo dara dara ati mo wepe otito patapata ni ohun ti ohun so nihi ni Jesu nso nipa awon oniwasu ati nipa awon omo ehin oniwasu nihi ni Jesu nso nipa awon adari ilesin ti o tun so nipa awon omo ijo ninu ilesin o lo ede yi afoju o lo le merin je kin tun ka ki o wo dara dara wi pe afoju yi o lo le merin e jowo won si afoju tin fona han afoju ni won bi afoju ba si fona han afoju awon mejeji ni yo si shubu sinu iho o lo ede yi afoju le meji fun awon ti o nto awon elomiran nipa ti olorun o si lo ede afoju yi fun awon ti ntele eko ati ilana awon ilesin won yi o nso nipa awon alufa o nso nipa awon oniwasu o nso nipa awon ti won fi ara won se evangelist o nso nipa awon ti won la ona fun awon elomiran we pe won la ona ijoba orun o ni afoju ni won eni ti o ro we pe a o ni igbala bi aban rubo afoju ni eni ti o ro wi pe nipa ise rere wa eni ti o ro wi pe bi a ba fun alagbe lowo eni ti o ro wi pe bi a ba se sahara eni ti o ro wi pe bi a ba lo sori oke nipa be ni o fi ri oju olorun nipa be la o fi bo lowo ise afoju ni eni ti o ro wi pe bi a ba wo aso funfun iwo na gbe yewo okan dudu iwa je buburu ise o je ibi ija okuro nbe ibinu okuro nbe arankan okuro nbe o le jija okuro nbe ki a wa ro wi pe gba ti o le wa ninu gba ti ija wa ninu gba ti oju kokoro ti o wa ninu wa ti o fi okan wa se bi ite ibi igun wa sugbon ti a gbe aso gereje aso funfun wo ti a ro wi pe aso funfun yi ni o je ki a le gbadura agba yori ki a le ri oju olorun ifoju okan ni elomiran a ro wi pe bi a ba wa si ilesin ni ibere odun ti a wa ni asiko ajinde ti a si wa ni ipari odun wi pe o pari ati keseja ninu igbagbo o mo wi pe ifoju okan ni awon elomiran a ma so wi pe bi o ba ti dawo si apo alufa ti bo ti en gbele ejoko bo ti en nigbala sugbon bi o ba ti nfi owo si inu apo alufa wi pe o pari igbala ti de o pari orun rere yo je tire ifoju okan ni on lo fun so wi pe awon farisi awon ti won ro wi pe won la ona ijoba run fun awon elomiran o ni e fi won sile e jowo won be wi pe amona tabi afoju ti o nfi ona ha afoju ni won wi pe awon mejeji yo subu sinu iho se omo iho ti a nso iho ki se sare nikan ni won so nipa orun apadi won so nipa orun arimabo won so nipa ibi ti eniyan ba de ti ki le pada mo ibi ti ko si atunse ti ko si ronu po ada mo wepe orun apadi bi won ba ti jin si koto yi o pari lai lai nje oni gbe yewo nje oni gbaro lati wo awon wo lo fona ho se eni ti oni gbala lo ma fona ho bo se nigbala se eni ti o bo lowo ese akobirin jo se ohun lo ma so fun e bi a se nbori idanwo idanwo ti ara se eni to nka akiri nigba ti o ba kuro ni ori aga ewasu ti o tun lo mu ti se ohun lo ma wa so fun o lo ma wa la oloye bi o se le bori awon ese igbese aye re ran ti o we pe oro jesu a ko le ko danu bi abaye sile nisisin yi ti adagunla ti a ko gbo ohun ti jesu nso a o tun ba jesu pade ni ojo idajo yo si ran wa leti wi pe se o ka ninu bibeli ohun ti o nso wi pe bi afoju ba nfi ona han afoju wi pe awon mejeji yo jo subu si inu iho inu ikoto orun apadi ye ke wo korinti keji ohun ti mo nso ni aworan ti a fi han wa ninu bibeli wi pe awon ti ko lọlọrun awon ti ko ni igbala wi pe won je afoju ye ke wo korinti keji ori keta lati ese ikerinla sugbon oju inu won fo mo ro wepo yi o daradara nisinsin yi ninu korinti keji yi ori keta ese ikerinla sugbon oju inu won fo nitori pe titi di oni oloni ni kika majemu lailai iboju na wa laika soke iboju ti amukuro ti ati mukuro ninu kristi nihi ni afin ni an so nipa oju inu oju ti okan e ni afin so nipa ituriran fun okan fun ifoju okan sugbon so wi pe awon ju ati awon kefiri pelu wi pe titi di oni oloni bi won ti le nka bibeli wi pe oju inu won ti fo won ko le ri wi pe jesu kristi ni odo agutan olorun ti o ko ese araye lo won ko le ri wi pe nipa eje jesu kristi ni a fi n we lese mo ti o n funfun ju snow lo won ko le ri wi pe nipa ododo jesu eyi ni a n ka si ododo fun okan elese ti o ro mo agbelebo ki o ba le je eni itewogba ni waju oluwa won ko le ri wi pe jesu kristi nikan soso ni olugbala wi pe ko si oruko miran yala ti angeli yala ti igi yala ti oludasile ejo yala ti okuta yala ti orisa kan ti o le gba eni kenila oruko yi kan soso ni a fun wa wi pe bi a ba fe ni igbala bi a ba fe ri oju olorun wi pe ke a wa sodo olorun nipase jesu kristi wi pe nipa be nikan ni a fi le ri igbala kuro ninu ese ati idande kuro ninu okan okunkun wa sugbon fun opolopo oju inu won fo nitori pe titi di oni oloni ni kika majemu lailai iboju na wa laika soke iboju ti a ti mu kuro ninu kristi jesu kristi nikan oun ni o le fun wa ni igbala idande kuro ninu ese bi a ba nso nipa ti afoju o seese ki o ma toka si awon elomiran o seese ki o ma ti apejuwe wi pe lagbaja ni won soro e pe lagbaja ko ye afoju ni ko mo ona igbala sugbon bo se ti wa ni awa ti mo ona igbala awa ti bo sinu ona igbala ati la wa loju je ki n ka ese bibeli kan fun o ki o tun ma se ki o tun ma mu ki oro yi ki o wa si ara elomiran ki o gbe yewo boya a nso nipa re abi a nso nipa awon elomiran ni ninu Johanu kini ori keji ese ikokanla Johanu kini ori keji ese ikokanla sugbon eni ti o ba korira arakunrin re o n gbe inu okunkun o si rin ninu okunkun ko si imo ko si mo ibi ti ohun re nitori ti okunkun ti fo le oju eni ti o korira arakunrin re o je afoju nipa ti emi je ki a fi soro se alaye ni kikun fun wa bi e ba nso nipa arakunrin o bere lati odo alabagbe wa bi o ba je eni ti o ti gbe yawo si ile tabi eni ti o loko sugbon ti oko ti se o ti o wa so wi pe lai lai aforun alakeji ni ati le pari eja yi o korira arakunrin re o korira oko re tabi o korira arabirin re iyawo re o si nso wi pe ko so nto le se ko si ebe to le be o le ma kunle lojojumo sugbon sibe sibe o ni gbebe bibeli so wi pe okunkun ti fo le oju tabi o sese ki o je wi pe awon aladugbo awon ojulumo awon ti an ba pade lode o sese ki o je wi pe awon ni o se wa tabi nkan kan lo sele boya won se iwo sisi omo wa boya won re wa je lona kan tabi omiran o si ni ikorira ninu okan re o si so wi pe o n duro de akoko ti o gbesan o n duro de akoko ti o je pe awon ti ju okuta awon ti ju iyepe won julu o sugbon okuta gidi lo julu won ti o fo ori won yanyan iru eni be ti o so wi pe o n duro de akoko lati gbesan o je eni ti o korira arakunrin re o n gbe ninu okunkun o si rin ninu okunkun ko si mo ibi ti o n re o n korin wipe o n lo si joba.

ni o ni owo ninu tita eje alaise sile o si sese ki o je awon dokita onisegun ti oyinbo ni o nfe je iranlowo lati ta eje alaise sile tabi awon obirin ti o nsise ni ile awon alaisan ni o ni owo ninu tita eje alaise sile tabi o le je omo ile iwe ti ko mo wipe ere ese pelu obirin wipe o le di nkan mo ohun lowo ni o won sare kaakiri ti o si ni owo ninu tita eje alaise sile sugbon ni ona kona ti o fi le sele yala iwo ti o je abiyamo ninu ile ti bimo bi mefa tabi meje tabi mejo tabi mewa ni o wa ri wipe o tun loyun fun oko re ni o wa ro wipe ko si owo lati toju omo miran ko si ile lati fi omo yi si o dabi eni pe bi a ba gba omo yi laaye lati wa saye eya yo je omo yi o si je awa paapaa o sese ki o je ironu be ni o sun o si wipe ki o ta eje alaise sile sugbon ohun kan ni o daju ati obirin ati okunrin ati onisegun ati awon agbebi tabi enikeni ti o ni owo ninu iru ohun kohun be won le fi ori sin ki won fi orun sin won le ka bibeli lati ibere de ipari ni ododun won le lo si ori oke ninu aye tabi ki won ki o we ni okun o sese ki won ti e ma tan abela tabi ki won ma wo aso funfun o si sese wipe ki won ro pe won ma lo si ijo onihin rere bi won ba nta eje alaise sile olorun so fun o wipe bi o ba fe de orun rere ironu po ada ni o ye ki o ni ki o so fun olorun pelu ekun kikoro pelu omije pelu okan ti a faya pelu ironu po ada ti o jinle tooto wipe o ti je eni ti owo re nta eje alaise sile sugbon awon ti owo won ko mo ni ona wonyi o sese o fe ile o fe kole ohun ta ma ni ninu aye ti a ki mu lo sorun ile ile moto tabi obirin o sese o fe gba iyawo lowo elomiran o wa di pe enja ajakadi lori obirin yi tabi lori ile tabi lori okohun o wa di wipe ki a ma wa ogun kaakiri ki won ti so fun o wipe eni ti o wa ni idile lagbaja o ni ko je ki ile yi ki o bo si olowo o wa sare titi yala nipa ogun dudu tabi nipa egbe awo tabi nipa gbigbe ada tabi ibon tabi nipa sise adehun pelu awon onimoto lati pa enikan tabi nipa fifi majele si inu onje fun eni ti o je eni ti o pe ni ota re ni ota eje ni isile ti o se pa gba ti o pa tan ile wa di tire o wa joko lori ile we pe ninu aye bo ba mo lati sare lati nile lati ni moto bo ba mo ibi to ye ko rin awon baba isale to ye ko lo ri awon balogun ni ilu ti o ye ki o be wo lati fun o ni ogun awon ti owo won gbo o ni le ni kankan o si ti nile nipa be o ti ni ohun ini nipa be nipa tita eje alaise sile olorun so wipe ohun duro de o wipe owo re ko mo opolopo ninu orile ede wa ni won ti pa awon elomiran.

nitori igbeyawo tabi nitori angba obirin o sese pe okunrin kan ti lo si idile kan lati fe yawo o wa je eni yi gan lohun o lati fe obirin po ni ilu sugbon sibe sibe eni yi gan ti a ti e tin se owo ori lori re sugbon ti o si je afesona o nikan lohun o lati fe igba miran o ti e ma sele wi pe o ti ni iyawo kan sile o ti e tun ti fi afowofa mu eni keji obirin keji wale o sese iketa papa ti n bimo fun o sugbon sibe sibe eyo obirin kan ti elomiran fe fe ohun gan lowo loju lo tun so wi pe mo meta to wa nile e to ti lalaafia ten pari ija losan loru to le toju ikini tabi ikeji to mo ro njeje siga ato ti o si je ko gbadun iwo funra are ori buburu ati alakala ko je ko mo ibi ti wa fi ori aye ti reti si sugbon sibe sibe o tun ja fun obirin kerin pelu ogun tabi ija tabi ada tabi ibon to pa alaise nitori iyawo sugbon iwo ko ni akoko lati se be awon iran kan ti saaju to je pe ipa eja ati ipaniyan ni won fi ma ni ohun ni ti won lara won ni a so fun wa ni iwe awon ba kini ori ikokan le ni ogun awon ba kini ori ikokan le ni ogun lati ese kini o si se leyin kan wonyi ni Naboti ara Jezreeli ni ogba ajara ti o wa ni Jezreeli ti o sumo afi Ahabu oba Samaria gidigidi Ahabu si ba Naboti so wipe fun mi ni ogba ajara re ke mi ki o le fi se ogba ewebe nitori ti o sumo ile mi emi o si fun o li ogba ajara ti o san ju lo dipo re bi o ba dara le oju re emi o si fi iye owo re fun o Naboti si wi pe se wi fun Ahabu pe Oluwa ma je ki emi ki o fi ogun awon baba mi fun o Ahabu si wa si ile re o wugbo inu re si baje nitori oro ti Naboti ara Jezreeli so fun nitori ti ohun ti wi pe emi ki o fun o ni ogun awon baba mi ohun si dobule lori akete re o si yi oju re pada ko si fe jeun Jezebeli ikan ninu won niyan o Jezebeli iran awon apaniyan aya re si to wa o si wi fun pe e se ti inu re fi baje ti iwo ko si jeun o si wi fun pe nitori mo ba Naboti ara Jezreeli so mo si wi fun pe fun mi ni ogba ajara re fun owo tabi bi o ba wu o emi o fun ni ogba ajara miran ni ipo re o si dahun wi pe emi ki o fun ni ogba ajara mi Jezebeli aya re si wi fun o pe iwo ko a joba lori Israeli nisisiyi dide jeun ki o si je ki inu re ki o dun emi o fun o ni ogba ajara Naboti ara Jezreeli beni o kowe
loruko Ahabu o si fi edidi di ready o si fi iwe na sowo sowo sodo awon agbagba ati awon olola ti nbe ni ilu re ti o si nba na bo ti gbe o si ko sinu iwe na pe ekede awe ki e si fi Naboti si pola laarin awon eniyan eyi ni Yoruba ma npe ni ogbon ewe ogbon ipaniyan ogbon ki a jeni lese ogbon ki a gba ohun ti o je ti elomiran ki a si se bi eni wipe alara mimo ni wa ki a paniyan lai gbe ada funra wa lai gbe ibon funra wa ki a pa eniyan lai ti eri loju koju funra ara wa o so fun wa nisisin wipe Jezebeli da ogbon yi o wa so ni ese ikewa ki e si fi eniyan meji eni buburu Jezebeli mo awon egbe re awon apaniyan awon eleri eke awon eni buburu bi ti re o mo won pe won wa o ni ki won fi si iwaju re lati jeri pa wipe iwo bu olorun ati oba e mu jade ke se so le okuta ki o le ku won so fun wa wipe won se be o so fun ani ipari ese iketa la wipe nigba na ni won mu jade kuro ni ilu won si so le okuta o si ku ese ike dogun o si se nigbati Jezebeli gbo pe aso Naboti le okuta o si ku Jezebeli so fun Ahabu pe dede ki o si jogun ogba jara Naboti ara Jezreeli ti o ko lati fi fun o fun owo nitori Naboti ko si laaye sugbon o ku o si se nigbati Ahabu gbo pe Naboti ku ni Ahabu dide lati sokale lo si ogba jara Naboti ara Jezreeli lati jogun re oro Olorun si to Elija ara Tishbi wa pe wepe dide sokale lo ipade Ahabu Olorun ri o ohun ti a se ni ikoko Olorun ri awon ti a n pa awon ti a n ta eje won sile laise nitori a fe gba iyawo lowo won tabi nitori wipe a ro pe awon ni won di wa lowo igbega nibi ise tabi a ro wipe awon ni won ko je ki a gba ise contract ti a fe gba nitori be a ti so pe bi a ba yanju ti lagbaja bi a ba mo kuro bi a ba ran lo si orun egbe ni pajawiri ile moto owo yo je ti wa tabi o sese nipa ti o le ki o je pe iwo nti e o ma nda awon eyan lona awon ti won sise ti won lagun odun kan odun meji odun marun ti won ko owo jo lati ra moto ohun ti won se ni odun marun ale ojo kan ni won fe ni bawo ni won si se fe ni tire pelu ibon pelu ada lati duro loju ona we pe ki moto oni moto ko sa je tire bi atile pa omode ti o wa ninu moto ti a pa obirin ti a pa okunrin ti o wa ninu moto bi a ta eje alaise sile ki moto ki o le je ti wa Olorun ri o owo eje ko ni se na bo jeun aisan ade nipa ounje to je nitori owo to fi ra ounje yi ki se owo eto bo je yawo lo fi fe iru owo be
àwọn tí wọ́n fẹ́ yàwó bẹ́ẹ̀ pẹ̀lú